0: Philippine Standard Time is 8:33 na po ng umaga at welcome po sa Headline Sports Radio 918 AM. Ako po si Timothy Palas. Pansamantala muna humahalili kay Miss Judith Caringal na on the way na ngayon patungo sa Aichi, Nagoya sa Japan kung saan nga po siya po isa sa mga dadalo at magko-cover ng nasabing competition. At syempre, for next 2 weeks, ang makasama niyo po, syempre sabihin ko na ngayon, ay walang iba kundi ang aming station manager starting on Monday na si Miss Cecil Camlat for Headline Sports. At syempre for today, syempre ako muna ang mga kasama ninyo at kung saan, marami tayong pag-uusapan ngayon, ha, kung saan in various sports po, ang dahil pong nangyaring kaganapan, especially sa mga laro kaganapan, ball games, volleyball, basketball, football, talagang napakarami, 2 games, 2 teams, so ang talagang namagigpag, and syempre ang nanalo dito sa mga naging laban. So tingnan natin mga headlines natin for today. Syempre ang ating headlines for today, isang araw na lamang po bago ang pagsisimula at ang pagbubukas ng Asian Games kung saan ang Gilas Pilipinas Women delivers a statement game after an 86-58 win kontra Kazakhstan sa kanilang Asian opener. Samantala, Pilipinas sa football naman, 2-0 win ang kanilang ginawa kontra Hong Kong matapos ang kanilang 1-1 draw noong nakaraang laban nila. Makaharap naman nila next game ay ang China. Samantala, alas women medal hopes end after suffering a 4-set defeat kontra Kazakhstan sa kanilang naging laban kahapon. So it was a back-to-back defeat by alas Pilipinas women. Syempre, tinala sila ng China noong unang game with a straight set route. Tapos kahapon, 4-set defeat naman kontra sa Kazakhstan. And Philippines soft tennis team, nagsimula ang kanilang campaign today sa Asian Games. At bukod pa doon, syempre marami pa tayong mga highlights and sidelights dito na pag-uusapan, syempre sa Headline Sports. Kaya sa agad-agad nating simulan ang ating usapan.
1: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations. The 20th Asian Games. Follow Team Philippines here on Sports Radio 918. Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.

0: Philippine Standard Time, it's 9:08 ng umaga. At syempre, andito tayo ngayon sa Headline Sports kung saan nag-uusapan mo natin mga naging kaganapan kahapon dito sa Asian Games kung saan itong women's national football team natin after a draw against Uzbekistan noong September 14. September 14 was 4 days ago. I think it was Monday or Tuesday. Yeah, September 14 was 4 days ago. Syempre, after yung draw nila against Uzbekistan noon, it was a thrilling 89-minute score by Collins noon. Ay, nanalo po sila kahapon kontra Hong Kong with a 2-0 win dito sa naging laban nila. Kung saan si Leach at Ramirez, sila po yung nakascore dito. Ayan, so it was a fantastic win for the Philippines kung saan sa rankings or sa current standings, sila po yung number 2 team dito who are expected to advance kasi syempre titingnan natin sa goal difference plus 4 yung goal difference ng China kasi nanalo po sila 5-1 against Hong Kong habang Philippines po ay nanalo ng plus 2 dito kontra sa Hong Kong. And then Uzbekistan, puro draw po yung naging laban nila while Hong Kong 2 losses na po ang kanilang tinatamo dito. So only top 2 teams will advance to the knockout stage dito sa laban na ito kung saan yung top 3 pala may possibility rin yung kung pag number 3. Pero Philippines, syempre, we're hoping na manalo tayo dito against China para syempre we secure the top spot and automatically advance to the next round nitong women's football. Habang sa men's football naman, titingnan natin dito. Ay, sige, women's football pa pala. So women's football, ang next game po ng Philippines will be on September 21, araw po ng Lunes, alas 3 ng hapon, nagaganapin sa Gifu Nagaragawa Stadium sa Gifu. Ayan po yung maging laban po ng Philippines po on Monday, September 21, 2026, oras po ng alas 3 ng hapon. While, punta natin yung report ni Ms. Judith. And syempre, tumungo naman tayo sa men's tournament. Men's tournament naman po, ang Philippines naman po ay kabilang sa... Ayan, tingnan natin sa men's tournament. Actual life. Ang Philippines po ay kabilang sa Group C, kung saan nasa pinaka-bottom po sila dito after a 5-1 loss to Uzbekistan. They will next face Vietnam na po later on at 2:30 in the afternoon. Ang Philippines will go against Vietnam at 2:30 in the afternoon sa CS Asset Minato Soccer Stadium sa Nagoya naman po 'yon. Philippines in a must-win situation after syempre suffering a loss dito and goal difference -4. Vietnam draw po yung nagawa nila contra Kuwait 1-1 and we're hoping na syempre to advance to the knockout stage. Anyway, yan po ang next game po ng Philippines later po for the men's football against Vietnam 2:30 ng hapon. Anyway, Philippine Standard Time, it's 9:11 na po ng umaga. At syempre, sa pagbalik po natin, kuha na tayo ng isang stinger dito. At syempre, ay mapakinggan na po ang report ni Ms. Judith Caringal regarding sa Asian Games.
1: Headline Sports. Headline Sports. Team Pilipinas, lalaban para sa bayan. The 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: Pilipinas muling susuong sa laban. Itataya ang karangalan ng 115 million Filipinos sa paglahok ng bansa sa 20th Asian Games na gaganapin sa Aichi, Nagoya, Japan. Kakatawanin tayo ng 446 Filipino athletes na sasabak sa 38 out of 43 sports to be contested, kung saan 469 ang gold medals na nakataya. Ayon kay Philippine Olympic Committee President Abraham Babbol Tolentino, ang misyon ng delegasyon ay makasungkit ng 8 gintong medalya upang malagpasan ang pinagsamang gold medal haul ng bansa noong 2018 Jakarta at 2023 Hangzhou Asian Games. Malaki ang paniwala ni Tolentino na kayang-kaya ng Team Philippines na makamit ang layuning ito dahil mataas ang kalibre at tunay na star-studded ang ating koponan. Positibo rin si Philippine Sports Commission Chairman Patrick Pato Gregorio na malalagpasan ang apat na gintong nakuha nung nakaraang Asian. Bukod sa pambihirang galing ng mga Pilipino, buo rin ang suporta ng gobyerno sa pamagitan ng PSC na naglaan ng 150 million peso budget para sa training at preparasyon sa malaking laban na ito. Bagamat minus 1 na agad ang bansa matapos ang maagang exit ng defending men's basketball champion na Gilas Pilipinas, marami pa rin pambato ang maaasahan ng sambayanan. Pangunahan ito ng world tennis sensation na si Alex Iala, kasama ang reigning men's pole vault champion na si EJ Obiena, jiu-jitsu titleist na si Annie Ramirez, at ang kanyang world champion teammate na si Kim Custodio. Nandyan din ang gymnastics Olympic double gold medalist na si Carlos Yulo, kasama ang kanyang kapatid na si El Drew. Hindi rin papahuli ang mga pabato sa boxing na sina Olympic medalist Carlo Paalam, Ira Villegas, Nesty Peteso at Yumer Marshall, maging ang Olympian swimmer na si Kayla Sanchez. Todo buelo rin ang ating mixed martial arts at combat fighters sa usyo sa panguna ni na World Cup gold medalist Carlos Bailon Jr. at six-time SEA Games champion Agatha Wong. Kasama ang subok na mandirigma ng MMA na si Jean-Claude Saclag at ang judo debutant na si Chino C. Tancontian. Nakasandig din ang pag-asa sa ginto sa larangan ng esports kung saan anim na koponan ng Cebol ang lalaban sa

0: points. Ayan, 14 attacks. And then 3 aces. Pumapangalo lang si Polina Ofimseva with 14 points. And then other double digit score dito. Si Tatiana Nikitina pala 19 points din. Ang kanya itinala dito 13 points or 13 attacks, 6 blocks ang kanyang ibinigay dito for the Kazakhstan team. So, tingnan ulit natin kasi hindi pala sunod-sunod yung ano dito, yung scoring dito. So, ulitin ko, nanguna for Kazakhstan is Tatiana Nikitina with 19 points, 17 points for Zana Siroyashkina with 17 points, 14 points Polina Ofimtseva, and then 12 points for Kristina Belova. Sila po yung mga nanguna dito for the Kazakhstan team. And for our Philippine team naman, ang nanguna po, double digit scores atin dito, Angel Canino with 24 points, Alicia Solomon with 20 points, but other than them, wala pong naka-double digit score dito. Aya Laura, 7 points, Abang Ting, 4 points, Amy Provido, tsaka si Tia Gagate, tsaka si Bella Belen. So, and medyo kinulang tayo dito kontra Kazakhstan. Although, Kazakhstan is, I think, is rank number 30 plus. Itong Kazakhstan, while Philippines is 40 plus. So, we were talagang, ano, considered as underdogs. Pero, kaya natin eh, nakuha natin yung first set. Pero still, we're very proud of our allies, Filipinas women, as they, you know, showed their grit dito kontra sa Kazakhstan and even in China. Talagang, gano'n talaga. We learn our lessons from, you know, from these setbacks, and hopefully from these setbacks, we rise from the ashes, just like, you know, just like how we come back from, you know, from the raw obstacles na hinaharap natin dito. Anyway, that's it for our Alas Filipinas women. Dahil po doon ay nalipat sila sa classification round, kung saan ang classification round po will be played on September 2021 hanggang 22. And di pa tapos yung classification round dito kung saan lalawak ang Alas Pilipinas Women. So, matala sa men's tournament naman. Kasama po ang men sa Pool D, kung saan kasama nila ang South Korea, China, Chinese Taipei. Grabe, napakalakas sa team itong makasama ng Alas Pilipinas Men. Pero, still, we're really looking forward kasi ito, Alas Pilipinas Men, they're a new team na, they're not the Alas Pilipinas Men na lumawak sa Asian Games 2023. Kita naman natin kung ano yung pinakita nila nung Men's World Championship last time around. Tinalo nila Olympian Egypt, and then muntik pa nilang matalo itong Iran in an extended 5-set match. So, tingin ko may palag talaga tayo dito sa Alas Pilipinas Men. Ang first game po nila will be played on September 27 against South Korea. So matagal-tagal pa, it will be ano pa, in 9 days time for the Alas Pilipinas Men. Anyway, Philippine Standard Time, it's 9:23 na po ng umaga. Siyempre, magisimula din po ang mga iba't ibang mga teams for today, yung kanilang mga kampanya, even the soft tennis Pilipinas team. Magisimula na rin po ang kanilang kampanya for today. Siyempre, sa Asian Games. Anyway, Philippine Standard Time, it's 9:23 ng umaga. So, balik natin. Mapakinggan po natin ang isang panayam with Chino C. Tancontian. Yan sa ating mga inaasahan na medalist dito. And then, isa pang atleta si Elizabeth Amador for skateboarding kasama ni Maisel Pares Aligado. So, yan po yung mapakinggan natin mga interviews courtesy of Ms. Judith Caringal and Ate Ayang Malyares. So, gabalik po ang Headline Sports after some few reminders.
1: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI, at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
2: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
1: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
3: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
1: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAX Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
6: Hi Chino, congratulations. Asian Games tayo this time around.
7: Okay. Hi, thank you po for inviting me dito sa Sports Radio.
6: Yes. Gaano ka happy na sa unang pagkakataon ay siyempre miyembro ka ng Philippine team lalahok sa Asian Games?
7: Siyempre sobrang honored ko po to be part of the delegation ng Asian Games. And since first time ko po, sobrang galak ako na nagbunga lahat ng mga sacrifices ko to be able to participate in such a big event. Malaking tulong po siya to showcase my skills and syempre para mag-grow pa as an athlete.
6: Definitely. Hindi basta-basta ang nakakasama sa Philippine team to the Asian Games, especially in this edition, di ba? May qualification talaga. Sa judo, ano yung naging qualification, lalo na dun sa weight division mo? At siguro probably your ranking ba naging basehan for you to make it to the team?
7: I think so, ma'am. Yung ranking ko was a big factor na nakasali ako sa lineup for the Asian Games. And also, I think the Southeast Asian Games na result po, isa rin siya na nag-factor in para makapaglaro for the Asian Games.
6: Yes, gold medalist ka, di ba? Okay, sa SEA Games. Tapos sa judo mo, pagbalik mo sa judo, nakakuha ka rin ng malaki-laki mga points sa mga international competitions. Nakailan ka na nga na international competitions sa judo? Tapos yung points sa mga nakuha mo sa rankings?
7: So far po, yung pinakauna ko is si Australia last year. So, yun po yung pinakamalaking points na nakunan ko, which was 390 points. And yun po yung nag-push sa akin na makapag-ranking hanggang 74.
6: In the world?
7: Ranking 74,
6: oh,
7: yes.
6: Wow. Sakto talaga yung pagpunta mo talaga sa judo, no? Diba? Sambo. Nag-crush ka pa, tama? Diba?
7: Apo.
6: Oo, tapos...
7: Ay, po. Wrestling.
6: Wrestling, oo.
7: 2023.
6: Oo, tapos ito na talaga judo na. And of course, isa kang Olympic scholar, di ba? Kaya nga nasa sport ng judo. Okay, for the LA Olympic Games. So, ano ng mindset ni Chino as of this time with several weeks, a few weeks to go before the Asian Games?
7: So, ngayon po, undergoing ako on a training camp dito sa isa sa pinakamalas na university sa Japan. Dito po sa Tenri University ngayon. Ngayon, I'm absorbing as much as I can syempre ano rin pinupush ko talaga sarili ko para mas mag-improve pa and mas buong-buo ako pagdating ng Asian Games.
6: Mm-hmm.
7: And ayun, alam ko itong training camp na to will probably help me not just sa Asian Games but also moving forward with my career. And ayun po. Sobrang grateful din talaga na nabigyan ako ng gantong chance to see more of this sport. Kasi ang mga athletes ng Asian Games po kasi talaga are the top caliber athletes. Sila na po yung pag nag-medal ka ng Asian Games, kaya mong mag-medal ng Olympics. Ganun po yung comparison. So isa sa pinakamalakas na continent talaga for judo is Asian Games. Lalong-lalo na ngayon, host pa yung Japan.
6: Yes. Kaya talagang ang laki talaga nitong pagsali mo sa ano sa judo ng Asian Games. So, you're now in Japan training. How many days in Japan already, Chino?
7: I've been here since 21 pa po.
6: Okay.
7: So, August 21 hanggang September 4.
6: Okay, so until this week ano, at least this week po. Matatapos yung training camp mo. So anong klaseng training camp 'yan? Gaano kaiba kaysa the regular training you're having here in the Philippines?
7: So dito po kasi sobrang dami ng options ko na makakalaro na kasing laki ko. Isa rin sa top producing national athletes ang Tenri for judo.
6: Yes.
7: Nakapag-produce na po sila ng 3-time Olympic gold medalist, 2-time Olympic gold medalist. Itong school na to, isa po sa fundamentals nila is yung basics talaga na sobrang solid. Kaya yun po yung ina-absorb ko para magamit ko. And of course, para mas magkaroon ako ng another perspective when it comes to playing with Asian.
6: Yes. Who's with you? Do you have a coach there in Japan? Filipino coach nakasama?
7: So far po, wala. Sorry. Pero kasama ko naman po, dito rin po kasi nag-training camp ang Courage National Team. So at least may mga ano comrades.
6: Yes.
7: Dito. Yes.
6: So ano yan? Training camp talaga, then photos sparring every day. Ano pang meron sa training camp dyan?
7: Actually, 2 times a day po yung training. Yeah. And mostly, ang focus ko po talaga is makapagbabad ako sa mats training kasi yun po yung kulang ko sa dyan sa atin since wala po ako masyadong kalaro na kasing laki ko na mataas yung level. So dito po, sobrang challenging. Yun na rin po masasabi. Sobrang challenging talaga. Sobrang init pa po. So iba rin kasi sila dito, pati yung psychological training, they're trying to do it. So may electric fan naman po silang mga industrial pero hindi nila hindi nila ginagamit. So, ayun po, basang-basa po kami. Pagtapos ng training, basa kami sa pawis. Pero, ayun nga po, na-appreciate ko talaga yung time ko dito kasi ibang-iba po siya sa comfort doon dyan sa atin since alam ko medyo ahead yung level of playing ko when it comes to judo. Mm-mm. Pero dito po, kaya ko talagang i-push yung sarili ko.
6: Yes. Push your limits, ika nga, ano. So, mahirap pala yung training dyan, but at least talagang nasusubukan ka. So, yung mga kasparig mo dyan, mga university athletes nila.
7: Yes. Yes po, ma'am. Tapos may iba rin sila na mga seniors na part na rin ng training pool ng Japan.
6: Mm-hmm.
7: So, may ibang chances, may ibang times na nakakalaro ko rin po sila. Pero I think hindi sila yung nasa lineup, pero marami rin silang napoproduce na training pool.
6: Yes. Ano pang naiiba? Napansin ko, iba na yung kulay ng buhok mo. Yan ba'y bahagi din ng paghahanda? Parang may sinasabi yan, psyching up in a way, kung gaano ka, parang ka, ano ba yun? Yung may angas, di ba, pagdating doon sa floor, kasi yung, well, the usual. Ano ba yan? O forma lang ba yan, ano, Chino?
7: ano po, para sa akin, kasi every year po, nag-aaroon ako ng isang tinatry ko na weird na hairstyle. So, last year, nag-perm ako ng buhok. So, pulot na ako. Ngayon, ito naman po, nag-bleach ako ng buhok. Pero, pag-uwi ko po sa atin, ang pinaka-pinaka go-to ko kasi na buhok pag lumalaro po ng competitions is ano talaga, buzz cut. Oo po. Kaya pagka-uwi, yun rin po.
6: Bago na naman. Oo, bago.
7: Parang isang buwan na medyo weird yung buhok ko, tapos na timing na ngayon po yun nangyari.
6: Yes. Okay. Abangan natin yung hairdo mo when you compete at the Asian Games. Okay, you're going to a big competition, sabi mo kanina, pupunta ka pa ng Australia. Anong meron sa Australia? Anong klaseng tournament ito?
7: So, it's an international invitational po. So, ayun, gagamitin ko po yung competition na yon para ma-finalize ko kung ano pang kailangan kong i-tune up sa sarili ko. So, from here, syempre nakakuha ako, nag-improve ako dito, and nag-up yung skill level ko. Siyempre, kailangan ng athlete na competition para makapag-gauge kung saan ba, kung gaano ba kalaki yung nilakas ko or nag-improve ba ako. And ayun, yung final adjustments kung saan ako kailangan pa magdagdag, saan yung kailangan kong i-adjust para lang mag-fit in palalo yung playstyle ko.
6: Yes. Sa Australia, sino mga kalaban mo doon? Australian, Oceania?
7: Yes, most okay. Probably po mga Oceania region player. So ayun, gagamitin ko rin talaga yung competition na yun, ma'am, for kung paano ko makikita yung improvement ko dito sa training camp na to. Pero leading up to Asian Games.
6: Yes. The last time you competed, di ba, nung una kayo nagkwentuhan, nung una ka nakakuha ng maraming points sa Australia, then yon, di ba, hindi lang mga Oceania nakalaban mo dun, para may 10 countries. No?
7: Yes po. At saka may ano rin po, may British. So, ang naka-finals ko, nakalaban ko sa finals nun, ma'am, is si Great Britain.
6: So, talaga.
7: Currently, he's, I think, rank 20 na? 24.
6: Okay, so since you earned so much points that time in that competition sa Australia and now, kumusta na yung naging ranking mo? Ano na ngayon ang ranking ni Chino in this minus 100 kilograms?
7: So far po, hindi pa po kasi ako nakapaglaro ng IJF ranking points. Mm-mm. So, itong Australia Open po, hindi rin siya
6: ranking point, a ranking tournament. Oo.
7: Yes po.
6: Okay.
7: So, yun. So far, stagnant pa rin po yung ranking ko.
6: Okay.
7: Pero, hoping, after ng Asian Games, ayun po, magkakaroon kasi ako ng, hopefully, tuloy-tuloy na competitions leading up until the end of the year.
6: Yes. Pero yung Los Angeles Olympic Games qualifying para sa judo, nagsimula na ba yun?
7: Yes po, ma'am. Actually, yung kailan ba? Nung July.
6: Yes.
7: July 2nd week po.
6: Oo.
7: Nag-start siya. So far naman, hindi pa po kasi nire-release yung ano eh. I-release rin nila yung ranking for Olympics. I think around, after Asian Games. After Asian Games okay. Po kasi yung World Championship din ng judo.
6: Ah, okay. So, sunod-sunod yan. So, Chino, yes. yung bang Asian Games ay may points o may halaga ba yon sa Los Angeles Olympic Games? Anong at stake sa Asian Games?
7: Yes, ma'am. Kasi another way of qualifying is if hindi ka umabot ng top 25 on the world ranking is through continental quota. So si continental quota, si Asian Games have a huge chunk of points na makukuha mo para dun. So, si Asian Games, dapat kasi during continental quota, top 10 ang ranking mo in your continent para kunin yes. ka.
6: So, ang makukuha mo continental ranking dito sa Asian Games, di ba? Hindi hindi points para sa Olympic Games. Para sa Olympics. Kasi yung World Championships, yun ang may points sa Olympics. But, ipunin mo lang yung points mo sa continental nga na Asian Games. Yes. Kasi, come the end of the qualification, continental quota, dun papasok yung points mo. Di ba?
7: Yes.
6: Ayun. Okay. So, malaki din pala talaga. Definitely na ganan siya. At ang dami nyo nag-aagawan. Only 25 athletes ba? Sabi mo, pumapasok?
7: Yes po.
6: Okay, sa judo.
7: Top 25.
6: Okay, so as of this time, how do you visualize the Asian Games in this weight division? Ini-scout mo na ba ang mga possible na kalaban o yung band defending champion, lalaro pa rin?
7: Yes ma'am, of course. Siyempre lahat ng ano, lahat naman ng athlete na naglalaro sa mga ganitong kalaking competition is capable.
6: Mm-mm.
7: Capable rin po talaga. So ngayon ang mindset ko talaga one match at a time. So ilusot ko lang unti-unti. At saka siyempre kailangan kong idala yung sarili ko at saka siyempre yung bansa. Hindi lang kasi sarili ko yung dala o yung family ko, yung pangarap, the dream. Siyempre yun po yung ano, yun po yung goal ko talaga na ma-represent ng maayos at saka ng buong buo
6: yes.
7: yung country natin.
6: How big is the draw kapag Asian Games tapos sa ganyang mataas na timbang 100 kilograms?
7: I think nasa round of 64. So around mga 40?
6: Ah, ganun din. Oh, yes. 40 plus. Madami-dami din para kayo na magkakalaban dyan. Yes. You are mentioned by POC President. Okay, Bumble Tolentino. Nasabi niya, mayroong parang dark horse daw ang tingin niya sa'yo in this Asian Games. Kasi simula nung pinag-aralan niya yata yung sport mo, tapos inilipat ka na nga niya sa judo, tapos yun na nga, naging Olympic scholar ka. Ano ba yun? Dagdag bang motivation? Or sabihin mo pressure sa'yo na ma-mention yung name mo na pwede kang sandigan for a medal come the Asian Games, I mean.
7: Yes. Para sa akin, ma'am, ano, pressure, syempre, is a privilege.
6: Yes.
7: So, if nalagay ako sa gantong situation, at saka super thankful talaga, kay President Bumble ng POC, at saka kay Chairman Pato ng PSC po, for trusting me sa hopes na makapag-produce ako ng magandang result for the Asian Games. At saka, syempre, ayoko rin naman na mapahiya sila at saka syempre ako sa nilagay in interest nila sa akin na role.
6: Yeah.
7: So ayun po. Now I'm working on it. Ginagawa ko po yung best ko dito sa training and syempre gagawin ko rin talaga ang best ko pagdating sa Asian Games. So sobrang thankful talaga na nasa gantong position ng ngayon and not everybody can aim for this.
6: Yes. Okay, so you're one of the how many judokas will be representing the Philippines come this Asian Games?
7: 7 po.
6: 7.
7: And I'm with two-time Olympian Kyomi Watanabe.
6: Wow.
7: Yes. Ano
6: and feeling?
7: Last times yes. I think silver medalist din po ata siya na Asian Games.
6: Anong feeling na kasama mo siya sa team? Masama ka sa team na yan, ano, with Watanabe?
7: Siyempre, coming from the two-time Olympian, Kyomi Watanabe po, gusto ko makita kung paano siya mag-prepare, kung paano siya maglaro, kung paano niya vini-visualize yung mga kalaro niya. And siyempre, alam ko marami pa matutunan sa kanya. And ayun, she's a veteran. At saka, medalist siya. So, alam kong kung ano yung ginagawa niya, may something na tama.
6: Yes. Okay, so, ano na lang pwede mong i-promise sa amin, Chino, sa pagsali sa Asian Games at this time habang ang papalapit na yung laro o yung competition?
7: Siyempre, ano po?
6: Yes.
7: Mapapromise kong ibibigay ko lahat ang best ko. Na hindi tayo mapapahiya pagdating sa minus 100 kilograms judo. And syempre, sobrang thankful ko sa lahat ng nakasupport sa akin. And of course, isa to sa big steps going forward sa pangarap ko. Hindi lang to kung selfish man, pero etong stage na to gusto ko i-embrace at saka damahin na akin tong stage na to ngayon. And hopefully I see you guys there at the top of the podium. And syempre, para sa bayan.
6: Yes, you said it right, para sa bayan. Ano ang parating advice ni Sydney? Siyempre na isang world, kaya lang nga sa Sambo, no, hindi kasama sa Asian Games, pero perennial medalist sa world. Tapos siyempre, your dad, isang coach, isang NSA official. Ano ang reminder lang sa'yo, Chino, as you, in a way, undergo this iba, mahirap na training, mahirap na road to the games.
7: So, ayun, araw-araw naman po sila ngayon nangangamusta sa akin. And of course, ang advice lang rin po, ang advice talaga nila sa akin during competitions is, ayun, one match at a time nga. Kasi lahat naman ng sinali doon is capable of standing at the podium. At saka lahat yan, gutom na gutom para talunin ka.
6: Yes.
7: Okay. So, ayun. Ngayon, ang advice nila is stay safe. Isagarin mo yung sarili mo pero not until ma-injury ka. So, ngayon, I'm here and I'll be home 100% para pagdating ng Australia Open at saka ng Asian Games, I'll be at my 110% performing.
6: Yeah. We believe in you. Niniwala kami sa iyo, Chino. All the best and God bless you. Ingat lagi and keep us posted, ha? Diba? Okay, si Chino C. Tan Kontian mula sa Japan. Dun pa lang kanyang training camp preparing for the Australian Open and of course the Asian Games. Maraming salamat!
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: The public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin. dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag.
10: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
12: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
10: Self-protection.
12: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
10: Seek early consultation.
12: Unang sintomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
10: Support fogging and spraying.
12: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
10: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin naming pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangan ang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.
0: Philippine Standard Time, it's 9:53 na po ng umaga. Yan na po ang Headline Sports sa araw ito, araw ng Biyernes. Maraming salamat po sa pagkasama niyo sa amin dito sa Headline Sports. Kanina nakasama natin si Ms. Judith Karingal with her interview kay Ms. Tanet Mendoza ng Filta. At syempre, at nakasama niyo rin po syempre si Ms. Judith Karingal with her interview with Chino si Tan Contian sa larangan naman ng judo. So, sila-sila po yung mga naging Asian interviews feature natin for today. Sa araw na ito at talagang exciting dahil nalalapit na po ang mangyayaring Asian Games. Tomorrow na po ang opening day ng Asian Games na gagalapit po sa Aichi, Nagoya sa Japan. 28 Asian Games, Aichi, Nagoya, Japan. Marami po tayong mga papadala doon, 400 plus athletes syempre, kasama rin ang ating mga officials at mga coaches and everyone ay included doon. And good luck to everyone sasali at lalaban at lumaban. Maraming salamat sa pagrepresenta sa ating bansa. And hopefully, this next 2 weeks will be the best 2 weeks ng Philippines for the Asian Games ngayong 2026. At salamat po sa mga nakasama sa Master Control, kay Daniel Cruz sa console, kay Suzanne Barameda sa Warcast, at syempre sa ating EP na si Mika Guat sa Malolos Transmitter na kagapin natin sa araw-araw ng pag-broadcast sa Sports Radio 918. Mamaya po, abangan niyo po after this In and Out the Zone, Women in Sports kasama si Ms. Ads Dumapong, at syempre later sa PSE Hour kasama si Ate Ayang Malyare, and then Motorsports Paddock with Sir Aaron Beato, and then Sports News Zone with Sir Aaron Beato, and then syempre Sports Radio Magazine for today with Dennis Ilanga, and then may post game then with John Magol, and syempre Sports na emulate again with Aaron Bayata. Muli ako po si Mita Pales, ang inyong kasama for today. See you next week guys, syempre sa mga ating mga programa dito sa Sports Radio 918 AM, and have a great weekend everyone.
14: panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
15: mula September 19 hanggang October 4
14: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
15: The 20th Asian Games.
14: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
15: The 20th Asian Games.
14: Dito sa Sports Radio 918.
16: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Tutok na sa In and Out the Zone. In and Out the Zone. Women in Sports. Tuwing Biyernes, alas 10 ng umaga sa Sports Radio 918. Hosted by Paralympian and Women in Sports Advocate Adeline Dumapo. Ang programa, The Champions Women Empowerment in Sports. Makakasama nyo ang mga athletes, coaches, women achievers, at leaders from different fields as they share their life journey, challenges, and triumphs. Be inspired. Be empowered. This is In and Out the Zone. In and Out the Zone. Women in Sports with Adeline Dumapong. Dito lang sa Sports Radio 918.
6: Isang magandang araw po sa inyo mga ka-Zone. And of course, welcome po dito sa ating programa na In and Out the Zone. Women in Sports. Dito lamang sa DZSR or Sports Radio. Ito po siyempre ang programa natin weekly where we get to know inspiring women who are making a difference in sports and beyond sports, siyempre. At ngayong araw na ito po ay medyo maiiba ang ating pag-uusapan kasi no, kapag sinabi nating para sports, ang unang pumapasok sa isip natin, usually mga athletes with disabilities, the champions, of course, the medalists, the Paralympians, no? At ang lahat ng may iba-ibang kumakatawan sa Pilipinas sa international competitions. Pero, alam niyo po, behind every athlete, there are people who help create opportunities. There are coaches, teachers, trainers, parents, who make sure na may makikita, matutuklasan, at mahahasa na potential athlete. And that's exactly what we're going to talk about today. So our guest po for today is an education program supervisor from Agusan del Sur. At siya po, syempre, yung the force, no? Or the woman behind the ongoing activity of the training the trainers, PhilSpada Training the Trainers, Mindanao Leg, no? And this is really very important dahil, alam niyo naman, this is now the third leg, no, ng training the trainers. At in every leg, ay talagang namang ako ay nakikipag-usap sa mga nag-organize nito. At ngayong umaga na ito, ang makakasama po natin at ang kilikilalanin naman natin ay si Miss Maria Veronica Ivy Costa Torrefranca. Ayan. I have to get that right, no? Nang napakabait na education program supervisor from Agusan del Sur. Ma'am, bago ko ipakilala sa inyo si Ma, we will just take a very, very short break and then makikilala niyo siya. O, di ba? So, dyan lang po kayo. Magbabalik lang po kami.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
7: mula September 19 hanggang October 4
0: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
7: The 20th Asian Games.
0: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
7: The 20th Asian Games.
0: Dito sa Sports Radio 918.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Eh, ang pagputok ng bulkan Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
0: Strong women, strong voices. This is In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong.
6: Ayan! At nagbabalik na nga po tayo sa ating programa na In and Out the Zone, Women in Sports. At katulad nga po ng nasabi ko kanina, I'm very, very excited to get to know a little bit more, no, about our guest for today, si Ma'am Ivy. Ma'am Ivy, iba-iba kasi tawag sa kanya eh. Ma'am Veronica, Ma'am Ivy. Pero sa tingin ko, ano, tatanungin natin siya kung ano yung preferred name na itawag natin sa kanya. So, friends, ladies and gentlemen, let's always welcome Miss Maria Veronica Ivy C. Torrefranca. Ma'am, magandang umaga po.
9: Ma'am, magandang umaga din po. At saka mahagsay greetings from Agusan del Sur.
6: Ano po yung mahagsay?
9: Yes po. Mahagsay, it means good or beautiful.
6: Oh, wow.
9: Yeah, it's a manubo term. Kasi ang prominent na tribo po ng Agusan del Sur is Manobo.
6: Oh, okay. Oh. Ayan. So,
9: tapos, ano ma'am, yan po kasi yung tagline po ng bagong SDS po namin. So she really loves iPad, yung mga kasamahan natin na nasa tribo po. Kaya naghanap kami ng magandang word that would describe Agusan del Sur. So it's good people, kind people, magagandang tao. So yon, we use the word mahagsay.
6: Mahagsay.
9: That's our greetings, yes po. Mahagsay from the division of Agusan del Sur, from the province of Agusan del Sur.
6: Ayan. So, Ma'am Veronica, mahagsay. Mahagsay, mga yes, kazon, ha? So, that's a new word for all of us. Let's remember that. At saka, kung hindi nyo po na itatanong, Ma'am Ivy, ako po ay member rin, ano? I'm also from Ifugao, so IP din po ako. Ayan. Doon naman kami sa bundok ng Cordillera. Ayan. So, Ma'am Ivy, nag-hang yata tayo ba? Hello, Ma'am. Are you there? At magbabalik po kami para sa ilang patalastas. Medyo nagkaroon po tayo ng technical concerns lang dito.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS
14: Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
15: Strong women, strong voices. This is In and Out the Zone. Women in Sports with Adeline Dumapong.
6: Ayan, mga ka-zone, we're back to our regular programming. At kasama pa rin natin si Ma'am Ivy. At Ma'am, ano po ba ang gusto ninyong itawag namin sa inyo? Ma'am Veronica, Ma'am Ivy, ano po ba?
9: Pwede siyang Ma'am Ivy kasi mas nasanay ako doon sa tinatawag po ako na Ma'am Ivy.
6: Ayan.
9: Pero parang cute na rin kaninang tumatawag sa akin si Sir Goody na Ma'am Veronica.
6: Ma'am Veronica.
9: Parang yun kasi ang gusto niya itawag sa akin. So sabi ko, parang cute din siya.
6: Okay, Ma'am.
9: Na maiba naman.
6: Maiba naman. So Ma'am Veronica, ayun. Ma'am Veronica, unang-una po sa lahat, thank you so much, no? For being the person behind yung Mindanao leg natin ng Training the Trainers. At syempre ma'am, no, hindi natin palalagpasin, no, na mas makilala kayo. We want to get to know you a little bit better. Parang ano po, may division po ba yan? Parang how did you get connected to Phil Spada? Bakit po kayo na interesado sa para-sports?
9: Ah, ganito po ma'am. Kasi nung I was assigned na magiging teacher po ng special education, that was the year 2003. Yeah, 2003. So, that time, parang yun na, nakita ko na siya.

0: yung nangyari ngayon is parang turning point na siya on my part. Kasi, yun nga, nabigyan na ako ng chance na makalapit sa mga taga PhilSpada, sa National Sports Commission. Kasi National Sports Association, that time na nag-host kami ng palarong pambansa. The recent palarong pambansa na ang Agusan del Sur po ang nag-host. So, nakikita ko na walang nag-ano doon sa para games. So, sabi ko doon kay Cyril, yung provincial sports coordinator namin, sabi ko sa kanya, sir, very willing po ako to assist you. Kasi, yun naman din po, part din siya ng trabaho ko na mag-handle po ako ng special needs education program. So, that time, I had a chance to brush elbows with the tournament director, si Sir Joel. And then, since interesado din talaga ako kasi I know that I could better serve the learners kung alam ko rin yung rulings tung paano laruin. Kasi hindi naman pwede sa competition kasi dapat alam mo talaga yung terrain, diba? Dapat alam mo talaga yung mga intricate details ng mga bawat laro na lalaroin ng mga bata. Kasi gusto ko kasi, ma'am, na yung mga batang Agusano na may mga kapansanan ay makikita sa kanila yung chance, yung opportunity, at makikita nila yung opportunity sa sports. Karamihan man sa kanila ay hindi mabigyan ng chance sa academics. Pero it's my prayer na kung pwede, mabigyan sila ng chance sa sports. Kasi pwede namang mag-succeed sila doon sa sports. Diba? Kasi hindi naman lahat ay bibigyan ng chance talaga sa academics. Kaya ang nakikita ko that time, parang this would be my turning point na yung mga desire ko before, yung dream ko, na-crystallize na siya into action. Kasi God gave me the chance to have connection with the tournament directors, the different coaches from the different events. So, hindi ko talaga sinayang ang time na makausap po sila, patanong ko sila sa mga gusto kong itanong. Kaya, nung after that na nagiging kaibigan ko na rin yung mga national coaches, I took the chance to parang suntok na rin sa buwan para sa akin ba na, sir, baka pwede naman kami maka-avail ng mga training or paano ba namin ma-avail yung training ninyo. Baka kakayanin din ng province kasi, ma'am, for you to know, yung province po namin, yung mga leaders po namin ay very supportive. No, from the two congressmen, we have Kong Edibong Plaza, Kong Alfil Baskog. Kasali na doon yung mga magagandang mga asawa nila, si Mama Rebel, at saka si Ma'am Eden, at saka yung governor namin na talagang sports enthusiast. With our vice governor, si Ma'am Pat, at saka yung mga leaders namin, ma'am, very supportive sila doon. Pero nakikita ko kasi na I still have to communicate with them sa para games. Kasi nandun na tayo sa regular games. Pero ang para games kasi hindi siya masyadong makita kasi ang nakikita ng mga tao is yung nakikita nila yung disability ng mga bata. So, buti na lang they also gave me the chance to converse with them, to talk to them about it. So, nakikita ko rin yung suporta nila when it comes to para games.
1: Yeah. Kaya, beautiful. Beautiful. Ma'am, yeah. No, napakaganda nung sinabi ninyo. Ang haba nga po nun. Pero gusto ko po munang i-emphasize, no, na kasi natutuwa ako dahil nabanggit nyo nga po lahat ng mga leaders na yan, yung mga congressmen, yung governor
0: namin.
1: Siyempre. Opo, napakaganda ng ganun. Pero nagsimula yan dahil sa desire ninyo, no, to give opportunities, yeah, and to bring parang, kasi mahirap yung ganun. You took it upon yourself na, although syempre, yeah, nasa special needs education nga po kayo, pero ginusto ninyo yun eh, no, na gawin, yeah, to. Kasi you want to bring knowledge and opportunities for Agusanon.
0: Yes, ma'am.
1: Agusanon. So, napakaganda
0: Agusanon,
1: po. God bless,
0: yes,
1: your
0: ma'am,
1: heart.
0: Kasi yun talaga, ma'am, ang gusto kong mangyari para sa mga bata. Kasi sabi ko,

0: It should always be the voice for those who could not defend themselves. So,
1: Yes.
0: sabi ko, I will stand para sa mga batang ito to advocate to the community na kahit may mga physical limitations sila or mental limitations, kayang-kaya pa rin nilang makipagsabayan sa mga batang nasa gen ed, sa general education. Kaya
1: Yes,
0: sabi
1: then.
0: ko, if we will just give them the chance, the right opportunity, the right support, the right teacher, the right environment, I know that these children will surely show their worth. Yun
1: Yes.
0: talaga.
1: Naku,
0: Kaya ma'am,
1: yeah.
0: nung nakita kita ma'am, na-inspire talaga ako.
1: Naku,
0: Kasi
1: maraming
0: sabi ko,
1: salamat po.
0: yeah, this is really one of the evidence of God's miracle ba na kayang-kaya ninyo. So, gusto ko kasing gayahin kayo ng mga bata namin sa na with special educational needs, lalong-lalo na dito po sa Agusan del Sur.
1: Ma'am, alam niyo po, to dito. Ako din ay ano, no. Thank you for that. But you inspire me more. Kasi alam niyo po, ako din ay produkto ng SPED. Doon po ako nag-graduate ng
0: Oh.
1: elementary and high school. And na nakitaan ako ng mga teachers ko ng potential. And so, I think in a way, yeah, I have come full circle kasi yun nga po, nakitaan nila ako nung tag-IP ako eh. Dinala ako sa Maynila, nag-aral ako sa SPED. Tapos yun nga po, and then I excelled in sports. And ngayon, ma'am, naririnig ko na ganun. Meron pala talagang mga teachers, no, na ganun na ang puso ay talagang ibigay, no, mapagbigyan ng opportunities yung
0: Yes,
1: mga
0: ma'am.
1: estudyante nila. Ma'am, mapuputol tayo, pero
0: Okay
1: magbabalik
0: po.
1: po tayo pagkatapos nitong konting paalala na
0: Okay po.
1: to.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban!
4: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
5: Strong women, strong voices. This is In and Out the Zone, Women in Sports with Adeline Dumapong.
1: Ayan, at mga ka-zone, nagbabalik po ulit tayo dito sa ating programa. At kanina nga po ay pinag-uusapan natin ano, yung kung paano na-connect si Ma'am Veronica no, sa Para Games. So 2009, naka-join na pala siya.
0: Yes,
1: Nakilala niya
0: ma'am.
1: na yung taga-Feelspada. And then she dreamt of, you know, doing more for her learners no, with disabilities. Tama po ba, ma'am? And then,
0: Yes,
1: in the recent palarong pambansa na dito ginawa sa Agusan del Sur, ay nagkaroon siya ulit ng pagkakataon to reconnect with the national coaches of the Philippine, of the Feelspada or para sports, no? Na, no? At yan, ngayon nga ay siya na, no? Yung, ma'am, paano po ba nangyari yon? Kayo po ba ang nag-offer or how did it come about, no? Kasi ang alam ko sa side ng Feelspada ay nakahanap nga po kami ng kung sinong pwedeng mag-host ng Mindanao Leg. And then, yun na po, parang meron nga daw po silang kakilala taga dito sa Agusan na very willing, no? At doon, ma'am. So, paano po ba nangyari yon?
0: Yes po, ma'am. Kasi yun nga, after the palarong pambansa, during the palarong pambansa, sabi ko sa kanila, sir, baka pwede naman mag-training yung mga coach namin, baka pwede kami magpunta doon sa inyo, to make it official, baka pwede nyo kaming sindan ng invitation letter, para naman po makagala kami. So, until such time na nakita ko yung training niyo parang Baguio ata yon. Sa Baguio, sabi ko, sir, bakit may training kayo dyan? Baka pwede naman, kasi ganun din ako mamkakulit. Oo. Pero baka pwede naman dito din sa amin. Yon. So, I message parang si Sir Randy ata yung kausap ko the time. Oh, pero kasi kasali ako doon, ma'am, sa GC ng mga national, ano, national coaches, yung mga tournament managers ng palarong pambansa. So makikita ko din yung mga update doon. So sabi ko kay Sir Randy, baka naman pwede ganito. Sabi niya, kausapin mo si Sir Joel. So mga ganun. So hanggang sa kinausap ko rin yung provincial sports coordinator namin na si Cyril. At saka kinausap ko rin yung division coordinator namin sa DepEd. Sabi ko, kailangan talaga to ng mga bata kasi it's now high time for them na makasali doon sa talagang malaman namin yung paano laruin siya. Kasi hindi lang naman to sa laro. We are going to build future para sa ating mga bata. Kasi ito yung, sabi ko nga kanina, ito yung dream natin na ang Agusan del Sur would become a beacon of kanang inclusive excellence in the field of sport. So, hindi lang para sa mga bata sa regular class or sa gen ed class, but also for the learners na kasali doon sa para games. Kasi gusto ko rin talaga, ma'am, i-advocate na itong mga bata ay kaya talaga nila. So, yung mga bata na ba, na regardless of their physical disability, they could also have their own platforms. Yun bang mabigyan natin sila ng training at saka yung tamang dignidad na deserve ng lahat. So, ito yung ang gusto ko lang din kasi na mabigyan sila na parang world-class training ba. Gaya ng ginawa ng PhilSpada kasi may isa kaming athlete from Agusan del Sur. I think kilala mo rin siya, si King.
1: Ah! Oo. Yeah. Ako tingnan ko siya.
0: Ako din yung tumulong kay King na makasali sa national kasi sabi niyang sister niya, ma'am, kailangan namin ng tulong mo, ma'am, kasi ganito, ma'am, ganito, kasi ayaw ng mga kasamahan namin na bigyan siya ng grade or whatsoever. Tapos may requirement pala yung doon. So parang kay PhilSpada yun. So sabi ko, okay, I will do what I can do kasi I want to let everybody know na kaya ni King. So, kung darating man yung panahon na yon, he would become an inspiration not only to the Loritohanon doon sa lugar na supportive din yung mga mayor nila, kundi he would become the inspiration ng mga Agusanon. Kaya, yon, nangyari na nga ang nangyari. So, I don't want only si King lang ang maka-experience noon. So, gusto ko rin ma-experience sa ibang bata na galing ng Agusan del Sur. Diba si Rene Butterbone niya galing din dito sa amin. So, gusto ko yung mga coaches namin, teacher coaches namin, would also be inspired na matrain from the experts at saka kayo yun, ma'am. Diba? So, with that, we can produce leaders, coaches, who would understand na yung disability pala ay hindi siya limitation, but a different ability waiting to be unleashed. So, yun yung gusto kong mangyari, ma'am, na magiging matapang din, courageous din yung mga coaches natin with the right training na nabigay ng ito ng Philippine Sports Commission, National Sports Association, at saka ni PhilSpada with your capacity at saka yung enabling ba na training para sa ating mga coaches. Alam ko na we can produce great athletes dito sa Agusan del Sur. Pero itong training natin, ma'am, we also invited from the neighboring provinces. So, kasi ma'am, ayaw ko lang din kasi na this will be experienced ng mga teachers at saka artists ng Agusan del Sur. So nag-invite din po ako ng mga friends natin from other division po. So yun, kasi gusto ko rin kasi na ang mangyayari ngayon sa training natin would be symbol of our commitment to empowerment and development, not only for the regular learners but also for our learners with disabilities po.
1: Nako, napakaganda po niyan. Napakaganda, ma'am, ng inyong hangarin at adhikain. Ano. Napakaswerte ng ano, napakaswerte ng Agusan because they have you. And sabi niyo nga po, actually, so si King pala, no, nasa national team na siya, di ba? And he's, tama ka, ma'am, he's gonna give, he will be an inspiration talaga sa mga katulad niya na may kapansanan. Kasi, ma'am, buti po naniniwala kayo sa ganun. Kasi, aminin natin, ma'am, bukod sa mga magulang na hindi naniniwala sa sariling kakayahan ng mga anak, meron ding mga teachers sometimes, no, na, lalo na yung siguro nga, walang exposure, no? Parang hindi din, siguro, hindi dahil naman sa ayaw nila, pero wala lang, so hindi ba nabuksan pa yung isip nila, no? Sa ganun.
0: Pero okay lang po, ma'am. We will continue with our advocacy. Kasi ang gusto ko rin, ma'am, na lahat ng mga law-giving body, yung mga leaders, teachers, advocates, ay magkaisa para sa isang, for this single purpose, ma'am, na we are going to transform the lives of our learners with disabilities through sports.
1: Ayun, yun talaga yun, ma'am. So, sa tingin ko, napakaganda ng sinabi niya. Kasi you believe really that sports can really change lives, no? Ay, sa tingin ko, sa inyo, tsaka lalo na sa mga learners. And sinabi niyo din kanina, gusto ko din yung sinabi niyo na mas madaming matututong mga teachers, teacher coaches, eh mas madaming atleta na, I mean, potential athletes na marireach sila. So, napakaganda po nung inyong puso, no? And I can really see that you're beautiful, no? Kahit na pagod na nga po kayo sa kakaasikaso sa aming mga taga Maynila, eh salamat po talaga sa pagpapaunlak ninyo dito. Pero syempre, ma'am, hindi pa dyan magtatapos yung ating ano, no? We'll take a short break again. At pagkatapos niyan ay yung personal naman na ano ni Ma'am Veronica, no? Kilalanin natin siya sa medyo mas malalim-lalim na ano, kasi that will be our last segment. Diyan lang po kayo, magbabalik po kami. Ayan, at nagbabalik na nga po ulit kami sa last segment ng ating programa. Napaka-konting oras naman ito. Diba? Sana sa susunod, mas mahaba pa. Maybe we will, of course, no, invite her again to talk about the development nitong ano na to. At kanina, pinag-usapan na po natin ang training the trainers, ano mangyayari dito sa Agusan del Sur. At syempre, the person behind it, syempre si Ma'am Veronica. Ngayon, mas kilalanin pa natin siya sa mas personal naman na ano. Ma'am Veronica, question, kayo po ba ay mahilig din sa sports? Do you play any sports?
0: Yes po, nagte-tennis po ako nung ano, estudyante pa po ako. Kasi sa likod ng bahay namin may tennis court. So, parang lahat ng bata sa lugar namin ay naglalaro ng tennis.
1: Yun po. Eh ma'am, di ba ano ngayon? Di ba si Alex Ayala, eh bata pa din siya. Ganon kayo kabata nung nagsistart kayo mag-tennis?
0: Yes po, pero mas magaling siya.
1: Opo. Kayo po ba eh ano, nakikicompete din?
0: Yes po, when I was in college, sabi ng, kasi sa MSU ako, MSU Marawi City po, ako nag-aral, ma'am. So, when I was already in my fourth year college, sabi ng classmate ko, classmate, pag hindi ka nag-compete hindi ka maglaro para sa college natin, ma-default yung college natin. So, yun ma'am, napilitan akong maglaro.
1: So, alam niyo din pala talaga, no, yung syempre ma'am, di ba, ang sports talagang yung doon mo pwedeng mailabas healthy, no, yung competitiveness, di ba, no? Tapos, and of course, ma'am, sa tingin niyo po ba, What is the role of sports in the development of a person? Of a person po ito, no? Sa ano?
0: Yeah. Malaki talaga siya, ma'am. Kasi madedevelop po yung personality niya, yung discipline, maboost yung confidence niya, at saka yung kung may sense of purpose man siya, kung nasa sports siya, renewed yung sense of purpose. Kasi makikita niya yung the worth, self-worth ng isang tao kung naglalaro ka.
1: Mm-hmm.
0: At saka makikita mo talaga yung attitude ng tao, the kind of discipline nandun sila. Kasi when how you react when you fail, when you become defeated, and how you are going to show to people when you are a winner. Diba? So it will manifest talaga kung anong klaseng tao ka when you are in sport. Kasi ano yun eh, abrupt example, when you, kung na-hit mo yung bola or hindi, yung ganon. When you failed, kung natalo ka, how you reacted to that. So makikita yung sense ng pagkatao mo at saka yung sense of purpose mo, of your existence. So yun lang, kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo. So kung gagawa ka ba ng legacy, magiging, or you can make a difference sa mga tao na kasama mo, di ba? So, because for me, sports has the power to change lives. So, yun. So, makikita mo doon, kaya ang sports ay malaki talagang mangyari, malaki ang magiging influence niya sa buhay ng isang tao.
1: Ma'am, eh ano naman po yung ano, pwede ninyong maging mensahe, no? Sa last two questions ko would be, sige, ano muna, ano yung dream mo? Napahapyawan niyo na po ito kanina, but what's your dream? If you could make one wish, no, para sa sports in Mindanao, ano po yon? At saka, your message for the teachers din, na mapanasa sped sila or nasa regular, ano po yung mensahe ninyo para sa kanila?
0: Ang gusto ko lang talaga, ma'am, na we can champion these learners na marginalized. Kasi kung titingnan natin, yung mga bata na na-handle natin, parang maiyak na ako dito, ah. Sila kasi yung the last, the lost, and the least. Diba? Kung ako, ma'am, kasi I personally experience it na huwag nang isali yan. Wala namang kwenta yan. Mga ganon. Dagdag gastos lang yan. Wala na namang nangyayari yan. Parang ganon. So, personally, this has been my dream. This has been my cry na ang mga batang ito ay mabigyan ng pagkakataon. They will be given the chance to show what they can do. At saka mapakita nila yon, because nandito tayo, there is some adults who believe that they can do it. At saka, ang gusto kong mangyari, ma'am, gaya ng nangyari kay King, na ang mga bata, makita nila na kaya pala nila. Kasi there is somebody like us who believe na kaya nila yon. Diba? So yun lang, ma'am, ang gusto ko makita, that we could have legacy not only in Agusan del Sur but the whole region, the whole Caraga region, at saka ang isla ng Mindanao, na lalo na makikita ng mga taga Manila, ng taga Luzon, na may magagawa din pala pag kahit taga Mindanao lang kami.
1: Ay, kasi
0: oo, yun kasi ang nakikita namin. At saka hindi yan bago sa lahat, di ba? So, gusto rin namin na makikita ninyo na there is also beauty in Mindanao. Ganon. So, oo. So, I know that this is the beginning of something special, something extraordinary. So, yun. At saka para sa mga teachers, sa mga teacher coaches, sa mga advocates ng special needs education, ang gusto ko lang na malaman nila na hindi kami hihinto. Diba? We will stop here. But today is the mark of a new beginning, because this is also part of our turning point, because our dreams will be realized, is, di ba, it turn into a tangible vision. Kasi ito na, yung dream ko for several years ago ay na-realize na, kasi nandyan kayo na naniniwala na kaya din namin dito sa Mindanao. So, yun, parang I'm running out of words how grateful I am na God answered my prayer sa in a least unexpected time. Kaya nakikita ko how God works, yung how magnificent God is sa yung ginawa niya. Kasi this has been my long time prayer, ma'am. At saka nakikita ko na this is the start of something wonderful. Kasi sabi nga ng sports coordinator namin, hanggang ako yung sports coordinator, nandyan ako, ma'am. At saka nakikita ko rin doon sa mga leaders namin na kahit physically ngayon wala sila, pero nakikita ko talaga na the success of this activity na gagawin natin sa Agusan del Sur nangyayari because our leaders are also convinced that they can also produce courageous athletes from Agusan del Sur. At saka na-share din po natin ito sa mga karatig bayan natin, mga neighboring provinces namin na makasali din sa training na ito. So, gusto kong malaman din ng mga teachers na this is really for us. We have something to look forward as teacher coaches, as advocates, lalong-lalo na sa akin, ma'am, na talagang I believe na kayang-kaya ng mga batang ito. So, siguro hindi ako maintindihan ng iba, pero I know God understands my heart. God understands my very purpose na I just would like to leave a legacy and to let the people know in the community na kayang-kaya ng mga batang may kapansanan. Kayang-kaya nila ito. So, instead of having the DIS ability, I would like to let them change that spelling to THIS. This ability can go forward.
1: Yeah. Wow, beautifully said. Thank you so much, ma'am. I can really feel, no, your heart, the beauty of it, the sincerity. And thank you so much po talaga, ma'am, for allowing me, no, to interview you and for the time na ibinigay ninyo sa akin. Alam ko po na biglaan and all, but you've been so accommodating mula umpisa hanggang ngayon, ma'am. Thank you so much. Talaga pong I can feel, no, your heart, and syempre, ma'am, makikita pa tayo, no, sa mga susunod na araw. Pero ma'am Veronica, bago po namin kayo, before I let you go, alam mo dito po sa In and Out the Zone, we always have this fast talk. So, quick answers lang po sa mga tanong ko to get to know you a little bit better on a personal level. Ma'am, coffee or tea?
0: Tea.
1: Well, morning person or night owl?
0: Again, ma'am?
1: Morning person po ba kayo or night owl?
0: Night owl ako, ma'am.
1: Night owl. Beach or mountains?
0: Mountains.
1: Ah. Favorite Filipino food po?
0: Humba.
1: Humba, sarap nun. Ayan. Ano po mas gusto niyo? Indoor or outdoor activities?
0: Indoor po, ma'am.
1: Indoor. teacher or student?
0: Student.
1: Okay. Sports fan or sports participant?
0: Sports participant.
1: Okay. Favorite part of your job?
0: Being with the learners.
1: Okay. One word to describe Agusanon? Agusanon po ba? One word to... Mahagsay. Wow, nice. One word to describe para-sport?
0: Discipline.
1: Oh. And ma'am, one word to describe yourself?
0: Beautiful.
1: Beautiful, beautiful. So, Ma'am Veronica, dito po nagtatapos ang ating interview, pero I'm sure this will not be the last No, ito
0: Yeah,
1: po ay
0: but before
1: first
0: that,
1: of
0: ma'am,
1: many.
0: yes, ma'am,
1: Yes.
0: but before that, I just would like to extend also my thanks to my school's division superintendent, the very kind and very supportive Ma'am Jusita B. Carmen, and also with our ESDS, Ma'am Marilo Laurencio, our SAID Chief, Ma'am Lorna Gayol, and our SDOD Chief, Orlando F. Gamil, and to all my colleagues, and of course, our TWG ng Para Games Agusan del Sur. Kasi, ma'am, yung sa palarong pambansa talaga, ma'am, hindi ko makakaya yun kung wala sila.
1: Ayan. Yes.
0: So,
1: maraming salamat. Ano po?
0: And most of all to God for
1: yes.
0: making all this happen.
1: Definitely. So, yan po ang ating guest ngayon, si Ma'am Maria Veronica Ivy C. Torrefranca. Ma'am, maraming salamat po sa inyo. And thank you so much. Really, I really appreciate the time you took, no, to spend it with me. So, thank you so much. I think what one of the most beautiful things that we learned today is that para sports is not just about competitions and medals, no. It can begin much earlier, no. It can begin inside a classroom. It can begin with a teacher who notices a child's potential. It can begin with a teacher who says, "Sige, subukan mo." And it can begin with a person like you, no, who believes, no, and continues to believe.
0: Yes, po.
1: Opo. So thank you for creating this, helping create this opportunities, no, instead of limitation. So, Ma Veronica, thank you for being one of those people talaga na kailangan nakakampi ng mga taong may kapansanan.
0: Yeah, I will always be.
1: Thank you so much po. So, yun lang po. Hanggang sa susunod na Biyernes po ulit. Maraming salamat mga ka-zone. Have a blessed Friday po, everyone. Thank
0: Always
1: you, ma'am.
0: Know that you are an inspiration.
1: Ay, thank you po. Maraming salamat, ma'am. Thank you very,
0: thank
1: very
0: you so much.
1: Po.
0: God bless you po.
6: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Pagod.

0: yung ina.
1: Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bata ka na, pakapiloso po mo.
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Suportado ang direktiba ng Korte Suprema na ipasa ng Kongreso ang anti-dynasty bill.
2: Headlines. Power grid sa Luzon, Visayas at Mindanao nananatiling normal. Pagkumpleto sa transmission upgrade ngayong taon, nananatiling on track.
3: Headlines. $100 million na business deal sa Pilipinas nakikita ng Taiwanese firm sa nagpapatuloy na Taiwan Expo 2026.
4: Headlines. Creative economy ng Pilipinas nakikitang lalago ngayong taon ayon sa ASEAN Business Advisory Council.
5: Headlines. DSWD naka-alerto sa posibleng epekto ng Tropical Storm Duan na kasalukuyang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility.
6: Headlines. At mahigit 26,000 posisyon sa DSWD aprobado ng Department of Budget and Management.
7: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, September 18, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva.
1: Tayo po live na papakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang direktiba ng Korte Suprema sa Kongreso na ipasa na ang anti-political dynasty bill na isa sa kanyang priority bill. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sangayon ng Pangulo sa kagustuhan ng Korte na magkaroon ng batas na tumutugon sa political dynasties. Aniya, hangad ni Pangulong Marcos Jr. na maisabatas ang hakbang sa ilalim ng kanyang termino.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nananatiling on track ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa pagkumpleto ng 23 billion peso transmission upgrade pagsapit ng katapusan ng taong ito. Ayon kay NGCP spokesperson Cynthia Alabanza, nasa 23.5 billion pesos ang inilaan sa capital projects kung saan 11 billion pesos dito ay ilalaan sa Visayas. May dalawang malaking power projects sa Visayas, ang Navas-Katiklan-Boracay transmission line at ang Panay-Guimaras 138 kilovolt transmission line. Sa Mindanao, tinatapos naman ang expansion work sa Mindanao substation at ang nasipit substation bus-in project sa Agusan del Norte. Bagamat inaasahang mapapabuti ng mga proyektong ito ang transmission reliability, iginit ni Alabanza na kailangan pa rin matiyak na sapat ang supply ng kuryente na naihahatid sa mga lugar.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Umaasa naman ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na magtutuloy-tuloy na ang pagbuti ng sitwasyon ng Visayas Grid dahil sa ikalawang sunod na araw ay walang naitalang red alert status sa nasabing power grid. Ayon kay NGCP spokesperson attorney Cynthia Alabanza, nangangahulugan ito na kahit manipis ang reserbang kuryente ay sapat pa rin ang supply para maiwasan ang power interruption. Aniya, kung wala ng plantang magkakaroon ng emergency at forced outage at hindi rin sisirit ang konsumo ay posibleng mapanatili ito hanggang sa katapusan ng taon.
8: Masasabi lang natin na kasiguruhan kung wala ng karagdagang plantang bumalya, kung hindi bigla ang sumirit ang konsumo, at patuloy na bumalik yung mga plantang kasalukuyang nakatire, tuloy-tuloy na dapat ito hanggang sa katapusan ng taon.
1: Yan ang pahayag ni NGCP spokesperson attorney Cynthia Alabanza.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kinumpirma ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang pagbaba ng kabuuang transmission rate para sa August 2026 billing period. Inihayag ni NGCP Head for Revenue Management Ryan Datinggaling na bumaba ng 21 o 23 centavos kada kilowatt hour o 13.30% na pagbaba sa singil ang transmission charge. Ngayon kasi ay nasa 1 peso and 52 centavos per kilowatt hour na lang ang transmission charge mula sa dating 1 peso and 76 centavos per kilowatt hour noong Hulyo. Habang bumaba rin sa 81 centavos per kilowatt hour ang binabayarang ancillary services. Paalala ng NGCP na ang singil sa ancillary services ay pass-through cost o direktang ibinabayad lamang sa mga pribadong power generator at sa reserve market upang mapanatiling matatag ang dali ng kuryente sa power grid ng bansa.
9: Transmission rates of 1.7560 pesos per kilowatt hour in July 2026, it is now reduced to 1.5225 pesos per kilowatt hour with transmission delay of 56 centavos per kilowatt hour and 80 centavos per kilowatt hour for the AS.
2: Yan ang tinig ni NGCP Head for Revenue Management Ryan Datinggaling.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nasa 23 billion pesos na projected revenue sa sektor ng enerhiya inaasahang makukuha sa susunod na taon ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Ang detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Yes, John, inaasahang tataas ang projected revenue ng Department of Energy sa taong 2027. Mula kasi sa tinatayang 6.06 billion ngayong 2026, John, ay maaari itong umabot sa 23 billion sa susunod na taon. Malaking bahagi ito ay magmumula sa Malampaya Gas Fund na inaasahang kikita ng humigit kumulang 20.01 billion sa 2027 mula sa 4.22 billion ngayong taon. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, maaari pang tumaas ang kita sa 2028 dahil sa mga bagong na discovering natural gas reserves. Kabilang nga dito dyan ang Malampaya East 1 at Camago 3 wells na may tinatayang 223 billion cubic feet ng natural gas. Ayon sa DOE, maaari itong mapahaba ang operasyon ng Malampaya hanggang 2024 at makatulong sa supply ng natural gas sa bansa. Bagamat mas maliit ang bagong pondo kailangan mula sa Kongreso na 25.7%, paring tataas ang kabuang budget ng DOE mula sa 4.43 billion ngayong 2026 tungo sa 5.58 billion sa taong 2027. Gagamitin ang pondo para sa mga programa sa energy security, pagpapalawak ng kuryente, pagpapatupad ng likas na yaman at digitalization ng buong energy department. John, mula pa rin dito sa Department of Energy sa lungsod ng Taguig para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sinusuri ng Department of Energy o DOE at Philippine National Oil Company o PNOC ang mas malaking lugar sa Zamboanga para pagtayuan ng malaking imbakan ng langis. Nagkaroon kasi ng problema sa laki ng lupa at pagkuha ng lupang gagamitin sa orihinal na naplanong lugar. Ayon kay Energy Undersecretary Alessandro Sales, nakapulong noon ng DOE ang Abu Dhabi National Oil Company at Saudi Aramco kaugnay sa commercial facility para mag-imbak at magbigay ng mga produktong petrolyo sa buong rehiyon. Anya, magiging flexible ang gobyerno sa pangangasiwa ng oil reserve ng bansa dahil makakatipid at mas mapapadali ang pag-iimbak ng langis sa Pilipinas. Bagamat Zamboanga ang kasalukuyang tinitingnang lokasyon, susuriin muna ng DOE at ng PNOC bago gumawa ng pinal na desisyon.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakaambang tumaas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa world market. Ayon sa oil industry sources, posibleng maglaro sa 10 pesos at 50 centavos hanggang 11 pesos kada litro ang taas singil sa diesel. Nasa 4 pesos and 5 centavos hanggang 5 piso kada litro naman ang posibleng dagdag presyo sa gasolina.
1: Una nang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na mukhang hindi pa matatapos sa lalong madaling panahon ang kasalukuyang kaguluhan sa Middle East, kaya posibleng manatiling mataas o pabago-bago ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan.
7: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Isinasapin na ang Development Budget Coordination Committee o DBCC ang panukala nito sa posibleng fuel excise tax relief sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bagamat hindi ito natalakay sa 11th Economy and Development Council meeting, ay patuloy pa rin itong sinusuri ng economic team. Magugunit ang lumagpas na sa $80 per barrel threshold ang one-month average price ng Dubai crude, kaya nirerepaso ng DBCC kung maaaring bawasan o pansamantalang alisin ang excise tax sa langis. Layon itong ibsan ang epekto na nagpapatuloy na pagtaas ng langis sa global market bunsod ng kaguluhan sa Middle East.
7: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba nating balita, nakikita ng Taiwanese firms ang $100 million na business deal sa Pilipinas sa gitna ng nagpapatuloy na Taiwan Expo 2026. Binuksan ang expo kahapon kung saan 125 kumpanya mula sa Taiwan ang kalahok at pumunta sa Pilipinas. Ayon kay Taiwan External Trade Development Council Chair at Taiwan Expo 2026 spokesperson James Wang, nakikita ng Taiwanese firms ang Pilipinas bilang magandang lugar para sa paggawa ng electronics at mga industriyang may kaugnayan sa semiconductors. Handa rin aniyang makipagtulungan ang Taiwanese company sa mga kumpanya sa Pilipinas pagdating sa new technologies, lalo na sa artificial intelligence applications. Tatagal ang Taiwan Expo 2026 hanggang bukas, September 19.
7: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Tiwala ang ASEAN Business Advisory Council na lalago pa ang halaga ng creative economy ng Pilipinas ngayong taon. Ayon kay ASEAN-backed Philippine Senior Advisory Advisor o Senior Advisor Juni Del Mundo, posibleng mahigitan nito ng 2.12 trillion pesos na halaga ng creative economy noong nakaraang taon. Isaan niya sa pinakamalaking dahilan ng paglago ng creative economy ngayong taon ay ang animation at game development, kung saan may malaking ambag dito ang outsourcing. Para mas kumita at mas lumago ang animation at game development sa Pilipinas, kailangan anyang gumawa ang local companies ng sariling original na content na maaring makopyright.
7: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Binigyang diin ng PricewaterhouseCoopers o PwC Philippines na nananatiling malaking hamon ang pag-scale up o pagpapalaki ng creative enterprises sa ASEAN, partikular sa Pilipinas. Sa isinagawang ASEAN Business Advisory Council Creative Economy Business Dialogue, tinukoy ni PwC Philippines Managing Partner Jade Rojas Divina Gracia ang patuloy na suliranin sa pagkalap ng pondo para sa creative sector ng bansa. Aniya, bagamat may sapat na kapital at suporta mula sa pamahalaan at pribadong sektor sa simula, partikular sa development at production tulad ng grants, co-production agreements at publisher financing, ay mahirap naman ang pagkuha ng pondo kapag dumating na sa commercialization at expansion stage. Giit pa niya, ang pinakamalaking oportunidad para sa pagunlad ng creative economy sa Pilipinas ay ang pagpapatibay ng suporta sa buong value chain.
11: We see a lot of support at the beginning, the production, the innovation, but along that value chain, you know, being able to access the market, being able to distribute, knowing what the value of the IP is, and getting financing to scale the production, to scale the distribution, I think that's where the opportunity is.
1: Yan ang pahayag ni PwC Philippines Managing Partner Jade Rojas Divina Gracia.
7: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Naghahanda ang Department of Foreign Affairs o DFA sa posibleng pagbisita sa bansa ni US President Donald Trump sa darating na Nobyembre. Ito ang sinabi ni Misamis Occidental Representative Sancho Fernando Oaminal makaraang makausap ang ilang DFA officials. Si Oaminal ang nagsisilbing sponsor para sa panukalang budget ng DFA sa susunod na taon. Ayon sa mambabatas, sinabi ng

0: political dynasty. Ani ang hangad ni Pangulong Marcos Jr. na maisabatas ang nasabing hakbang sa ilalim ng kanyang termino.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Muling iginiit ni House Speaker Faustino D. III ang pag-usulong ng anti-political dynasty law bilang isa sa mga prioridad ng bagong Kongreso. Kasunod ito ng desisyon ng Supreme Court na nag-aata sa Kongreso na kumilos para maisabatas ang constitutional policy laban sa political dynasties matapos ang matagal na kawalan ng enabling law. Ayon kay D, may pagkakataon ng Kongreso na bigyang bisa ang probisyong ito na 1987 Constitution, 39 na taon matapos itong pagtibayin. Layunin anya ng panukala na tiyakin ng pantay na oportunidad sa serbisyo publiko at maiwasan ng konsentrasyon ng kapangyarihang pampolitika sa iilang pamilya. Binigyan din ng speaker na dapat maging patas, malinaw at makatwiran ang magiging legal framework habang pinapanatili ang karapatan ng mga botante na pumili ng kanilang mga kinatawan. June 3, inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang House Bill 8389 o Proposed Anti-Political Dynasty Act na kabilang sa mga prioridad ng panukala ng LEDA.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senador J.V. Ejercito muling nalawagan para sa anti-political dynasty law. Mula sa Senado, naritong ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Muling nanawagan si Senador J.V. Ejercito para sa pagpapasa ng batas laban sa political dynasty kahit aminado siyang nakinabang siya sa political dynasty noong una siyang pumasok sa politika. Kasunod ito ng direktiba ng Supreme Court sa Kongreso na ipatupad ang probisyon ng 1987 Constitution tungkol sa pagbabawal sa political dynasties. Ayon kay Ejercito, matagal na niyang sinusuportahan ang anti-political dynasty bills kahit noong miyembro pa siya ng Kamara. Anya, walang sino man ang dapat magmonopolyo ng kapangyarihang politikal. Sinabi din ng senador na maraming Pilipino ang nais magsilbi sa gobyerno pero walang pagkakataong makapasok sa politika dahil wala silang pangalan, machinery o sapat na pondo. Ngayong 20th Congress, naghain din si Ejercito ng panukalang batas laban sa political dynasties na kalaunay isinama sa Senate Bill 1905 kasama ang pito pang ibang panukalang batas. Gayunpaman, hindi pa umuusa ng panukala matapos ang pagbabago ng liderato ng Senate Committee on Electoral Reform. Si Senadora Rizzo Tiveros ang dating chairperson ng komite at sponsor ng panukala. Pinalitan naman siya ni Senador Jinggoy Estrada na ngayon ay suspended. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mindanao, Solon, umaasa na tatalakay na ng Senado at Kamara ang anti-political dynasty bill. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Bilang may akda ng isang anti-dynasty bill, sinabi ni Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores na umaasa siyang maaprobahan ng Senado ang bersyon nito upang agad na magkasundo ang dalawang kapulungan lang kani-kanilang bersyon sa lalong madaling panahon. Ito ay kasunod ng pahayag ng Korte Suprema na madaliin ang pagpasa ng naturang batas o ang Supreme Court mandamus. Anya, inaantay na lamang ng Kamara na maipasa ng Senado ang Senate Bill 1901 upang matalakay ng dalawang kapulungan ang panukalang batas. Ang Senate Bill 1901 ay ang substitute bill para sa pitong panukalang batas na isinumite ng iba't ibang senador. Binigyan din ni Flores na ang bersyon ng Senado ay may pitong matitibay na explicit prohibition sa mga kamag-anak na tatakbo sa politika. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Seguridad sa People Power Monument sa aktibidad sa September 21 tiniyak ng Quezon City Police District. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Report.
5: Naglatag na ng security measures ang Quezon City Police District sa People Power Monument bilang paghahanda sa inaasahang aktibidad sa Lunes, September 21. Nag-inspeksyon ng Quezon City Police District sa pamamagitan ni Acting District Director Police Brigadier General Christopher Olazo sa People Power Monument sa Quezon City para isapinal ang security at deployment plan. Bago ito, nagkasana rin ang QCPD ng final security meeting at koordinasyon sa iba't ibang ahensya para matiyak ang ligtas, mapayapa at naayos na pagtitipon sa Lunes. Kasama sa koordinasyon ng mga kinatawan mula sa Quezon City Department of Public Order and Safety, Traffic and Transport Management Department, ang QCDRMO, MMDA, BJMP at pati na ang EFP. Tinataya ng mga abot sa 700 tauhan ang ide-deploy para sa seguridad at pagpapanatili ng kaayusan sa lugar. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: BNP
2: Anti-Cybercrime Group at Directorate for Investigation and Detection

0: Active Management ng PNP, may mga bago ng pinuno. Ang detalye mula sa ulat ni J. Mark Tagala.
1: Radyo Pilipinas. Alinsunod sa kautusan ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., pinilitan sa pwesto ang hepe ng dalawang unit nito. Batay sa unit assignment mula sa Directorate for Personnel and Records Management, itinalagang bagong direktor ng PNP Anti-Cybercrime Group, si Police Major General Andre Dizon. Si Dizon ay produkto ng PNPA Class of 1994 at dating direktor ng PNPA bago na ilipat sa Personnel Holding and Accounting Unit at nabigyan muli ng panibagong pwesto. Papalitan naman ni Dizon si PNP ACG si Police Major General Wilson Arsueta na itinalaga naman ngayon bilang bagong hepe ng Directorate for Investigation and Detective Management. Si Arsueta ay graduate ng PNPA Class of 1995. Epektibo ang palitan ng pwesto ngayong araw, Setyembre 17. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Liko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalabas ng mga panuntunan hinggil sa pagsuspindi at pagbabalik ng klase sa gitna ng kabago-bagong lagay ng panahon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, patuloy na pinag-aaralan kung paano magiging coordinated ang pag-anunsyo ng class suspension para maiwasan ang pagkalito ng mga estudyante, magulang, eskwelahan at local governments. Aniya, kailangang maging malinaw kung sino ang may responsibilidad na magdeklara ng class suspension depende sa lagay ng panahon.
3: Ang proposal po kasi isa na magmumula sa local government. Pero kailangan din kapag anong klase, red, yellow. So kailangan magkaroon ng pagtutugma para hindi magkagulo kung i-announce ba ng local, i-announce ng mayor, i-announce ng governor, i-announce ng DepEd.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakalerto na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa posibleng epekto ng Tropical Storm Duwan na kasalukuyang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, tuloy-tuloy ang paghahanda ng ahensya at produksyon ng family food packs sa mga disaster resource center para matiyak ang agarang pagresponde sakaling kailanganin ng mga lokal na pamahalaan. Batay sa Disaster Response Operations Monitoring and Information Communication o DROMIC report nitong alas 6 ng umaga, may nakapreposisyong mahigit 2.9 na milyong family food packs, 294,101 na non-food items at 285,995 na ready-to-eat food packs ang kagawaran sa buong bansa. Samantala, nagpapatuloy din ng relief operations ang ahensya para sa mahigit 3 milyong pamilyang naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pilandok. Sa kabuuan, nakapaghatid na ang DSWD ng mahigit 3.7 milyong family food packs, higit 23,000 na non-food items, mahigit 53,000 na ready-to-eat food packs at nasa 1,419 na iba pang food items bukod sa 23.2 na milyong pisong financial assistance.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Aprobado ng Department of Budget and Management ang higit 26,000 posisyon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Saklaw nito ang 5,711 regular positions sa DSWD at 5,703 para sa pagsasakatuparan at pagpapalawak ng workforce ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P sa buong bansa. Sinabi ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon na ang proteksyong panlipunan ay hindi lamang tungkol sa pondong ipinagkakaloob ng pamahalaan, kabilang din aniya ang sapat at profesional na workforce na direktang maglilingkod sa kanilang mga kapwa Pilipino.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Paglalabas ng Implementing Rules and Regulations ng Teacher Career Progression Law, pinuri ng House Panel Chair. Mula Kamara, naritong ulat ni Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Ikinalugod ni House Committee on Higher and Technical Education Chair Jude Asidre ang paglalabas ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng RA 12288 o Career Progression System for Public School Teachers and School Leaders Act. Sabi ni Asidre na sa paglalabas ng IRR, lilipat na ang programa mula sa policy at batas tungo sa aktwal na implementasyon, kabilang ang promotion, reclassification, transition arrangements, at professional development. Layo ng batas na magbigay ng mas malinaw at pangmatagalang career advancement ng mga guro at school leaders batay sa merito, kakayahan, kwalifikasyon at professional standards. Sa ilalim nito, maaaring umabot ang teaching career line hanggang Master Teacher 6, habang ang school administration career line ay hanggang school principal 5. Nagsimula ang reforma sa executive order noong 2022 na nagtatatag na expanded career progression system para sa mga guro at school administrators. Para sa 2027 national budget, 12.09 billion pesos ang iminungkahing pondo para sa ECP system na inaasahang susuporta sa 135,000 mahigit na position reclassification. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bahagdan sa timeline ng magiging operasyon ng North-South Commuter Railway Operations na dadaan sa Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon, inilatag ng Malacanang si Alvin Baltazar para sa detalye.
6: Radyo Pilipinas Report. Ipinahayag ng Malacanang na sa Disyembre ng susunod na taon ay uusad na ang first partial operation ng North-South Commuter Railway Operations. Ito ang railway project na may rutang Clark sa Pampanga hanggang Calamba sa lalawigan ng Laguna na tinatayang nasa 147 kilometrong railway. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagkaroon ng amendments particular sa mga timeline habang may adjustment ding ginawa sa budget. Naitakda naman ang second partial operation na kung saan saklaw dito ang mula Malolos hanggang Clark sa fourth quarter ng 2028, habang ang third partial operation na mula Clark Solis at Alabang hanggang Calamba ay sa fourth quarter naman ng 2031. 2033, ayon kay Castro, ang full operation mula Clark to Calamba na may kabuoang 35 istasyon. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iginagalak ni Senate Committee on Finance Chair JV Ejercito ang magandang facing at estado ng konstruksyon ng North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway Project makaraang inspeksyonin kasama si Transportation Secretary Giovanni Lopez. Nais makita ni Ejercito ang progreso ng nasabing mga proyekto upang matiyak na hindi na maantala ang pondo tungo sa on-time na pagtakbo nito. Inaasang malaking tulong ang dalawang railway projects sa pagpapaluwag ng dali ng trapiko sa Metro Manila at pagpapalakas ang economic activity sa mga Karatig, lalawigan.
7: Happy to see the progress. That's why I wanted to see it for myself, na to make sure the funding will not be disrupted anymore, para no more delays. Para as soon as possible, we will see the NSCR and the Metro Manila Subway project to be already operational para magamit na ito ng ating mga kababayan, no? lalo na sa Metro Manila, sa Laguna at sa Pampanga, no? Sa Central Luzon.
0: Si Senate Committee on Finance Chair JV Ejercito.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, target ng Department of Transportation o DOTR na matapos ang kabuuang konstruksyon ng 33-kilometer Metro Manila Subway Project sa huling quarter ng taong 2031, inihayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na nakatakdang matapos ang huling istasyon ng subway sa fourth quarter ng 2031. Ipinaliwanag din niya na bagamat maaari nang matapos ang infrastruktura sa nasabing panahon, ay kakailanganin pa rin ang masusing testing and commissioning para sa mga bagon bago ito formal na buksan sa publiko upang matiyak ang kaligtasan ng libo-libong pasahero. Inaasahan naman na magiging fully operational ang buong linya ng subway sa unang bahagi o ikalawang quarter ng taong 2032.
8: Tinatarget pa rin namin na by 2031 last quarter, kasabay na rin yan ng operation, at least kahit na yung mga ibang segment po natin na mas advanced po yung kanilang construction. Our target is actually the full operations around first quarter of 2032. Mga ganun po tayo, no? First or second quarter, because nga yung testing and commissioning din ng mga bagon natin.
2: Yan ang pahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:30 po ng umaga ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fun! Ang solid ka ban?
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin, Pilipinas, alas 11:31 ng umaga. Sa iba nating mga balita, hindi nagpapatumpik-tumpik ang Philippine Ports Authority o PPA sa pagkakasan ng mga paghanda kasunod ng pagsisimula ng Burr Months. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni PPA spokesperson Eunisa Monte na inaasahan na nila ang pagdami ng pasahero dahil sa papalapit na holiday season. Kaya naman, naka-alerto at naka-heightened alert na rin ang kanilang pamunuan anumang oras na dumagsa ang mga pasahero. Nakaposisyon na rin ang kanilang security measures tulad ng mas pinahigpit na inspection sa pamamagitan ng K-9 units at highly advanced X-ray scanners.
15: Yung security, saka po yung mga access points natin, no? Tuloy-tuloy po yung training natin sa ating mga port police at sa together with the K-9 units with the Philippine Coast Guard. And kasabay po nito, meron din po tayong coordination na mas mahigpit na rin when it comes to shipping lines para po mas maayos yung passenger flow at operations kapag po magkakaroon tayo ng peak season o yung pagdoble ng mga pasahero. And then of course, 24/7 naman po ang ating CCTV monitoring at pagpapatrolya sa ating mga pantalan. And marami rin po tayo ngayong mga bagong X-ray scanner sa mga pantalan when it comes to security check naman po.
2: Yan ang pahayag ni PPA spokesperson Eunisa Monte.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Paghahanda para sa Undas 2026, sinimulan na ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Sa detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Report. Nagsimula na ang pamahalaang lungsod ng Maynila sa paghahanda para sa Undas 2026 kasabay ng inaasahang pagdagsa ng mga bisita sa mga sementeryo. Pinangunahan ni Secretary to the Mayor Manuel Zarcal ang pagpupulong ng mga pangunahing tanggap ng lungsod para sa seguridad, daloy ng mga sasakyan, fire safety, kalusugan at emergency response. Kabilang sa mga nakatutok sa paghanda, sina Manila Traffic and Parking Bureau Officer in Charge Dennis Viaje, Manila Police District Director Police Brigadier General Attorney Arnold Santiago at Manila District Fire Marshal Superintendent Eddie Tanawan. Nakahanda na rin ang Manila Health Department o MHD at Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department o yung MCDRRMD para naman sa mga medical at emergency assistance. Kasama rin sa preparasyon ang kalinisan, sapat na ilaw at kaayusan sa Manila North at South Cemetery upang matiyak ang ligtas at organisadong pagunita ng undas sa lungsod ngayong taon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Isinusulong ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang pagkakaroon ng Expeditionary Navy sa Pilipinas para maprotektahan ang mga barko at marino ng bansa. Ito'y habang pinalalakas din ang sariling maritime industry ng bansa at mas ginagamit ang sarili nitong maritime domain. Ang Expeditionary Navy ay may kakayahang pumunta at magsagawa ng operasyon sa malalayong karagatan. Ayon kay Chodoro, kailangan ang sariling shipping capacity bilang paghahanda sa emergency o krisis. Dapat din aniyang palakasin ang maritime domain ng Pilipinas para masuportahan ang lumalagong populasyon, food production at economic activity. Tinukoy din niya ang kahalagahan ng blue economy sa pagunlad ng Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Aminado si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na napakalayo pa ng tatakbuhin ng bansa bago makamit ang minimiti nitong modernisasyon pagdating sa estado ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa panayam ng Mark In, Mark Out, sinabi ni Secretary Chodoro na hindi magiging ganap ang pag-ubos ng pondo. Busod na rin ng mga konsiderasyon ng fiscal space ng bansa, bagay na naiintindihan ng Department of National Defense. Anya, malalim kasi ang pinag-ugatan ng tila pagkakaiwan ng sandatahang lakas ng Pilipinas kung ikukumpara sa iba pang armed forces sa buong mundo dahil hindi natututukan ang mga pangangailangan nito. Bukod kasi sa kakulangan sa basic facilities, equipment at armory ay nabawasan pa imbes na madagdaga ng base militar sa bansa.
16: Kaya kailangan gumawa tayo ng bago. Yan doon tayo nagkukulang na malaki. Hindi lang sa gamit. Doon pa sa basic infrastructure at saka yung numero ng tao natin na kinakailangan natin patakbuhin itong mga sistema na bago na ito. No? So, malaki ang hahabulin natin talaga. Hindi lang sa halaga ng modernization. Kasi Walang kwenta na bibili ka ng bagong gamit, hindi mo mapapatakbo.
0: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bineberipika ng Philippine Coast Guard o PCG ang mga ulat tungkol sa presensya ng Chinese hydrographic vessel malapit sa Palawan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mahigpit na nakabantay ang PCG at National Task Force for the West Philippine Sea sa sitwasyon. Iniuugnay ang ilang Chinese hydrographic survey ships sa People's Liberation Army Navy na naunang napaulat na nasa palibot ng Galloc Island sa Palawan habang ang isang barko ay nakita sa baybayin ng Panatag Shoal.
3: Tanong po natin mismo ang PCG patungkol dito. At sa ngayon po, ito lang ang maibibigay ko sa inyo na mensahe mula sa kanila. Ongoing ang verification ng report at mayroong mga barko ang PCG na nagbabantay doon sa area.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nanindigan sa Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang nangyayaring provocation sa issue sa West Philippine Sea taliwas sa mga inilalabas na pahayag ng China. Sa panayam na mark in, mark out kay Secretary Teodoro, iginit niyang walang anumang pamemersonal sa mga aksyon ng Pilipinas dahil nakasalig ang lahat ng kilos ng bansa sa mga itinakda ng International Maritime Law at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Tila mas tamang pahayagan niya na China ang nangaharas sa West Philippine Sea at sa iba pang katubigang inaangkin nito dahil sa mararahas at agresibo nitong aksyon tulad ng paggamit ng water cannon at pagpapaputok ng flares hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa iba pang claimant countries.
16: Ano ba yung provokasyon? Yung mamemersonal ka o yung at kukutsain mo yung Philippine Navy, kukutsain mo yung Coast Guard, lalagay mo sa panganib, yung mga yan, hindi lang dito. Kung hindi, di ba, hindi lang tayo ang flineflare nila. Okay. Kahit yung Australiano na mga aircraft, ginigit-git nila at saka nagpaputok sila ng missile sa mga kapatid natin sa South Pacific na maliliit na island republics.
0: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Papalo sa higit 40 flood control project sa distrito ni Davao City Representative Paulo Duterte ang na-red flag ng National Bureau of Investigation o NBI. Ito po ang kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag kasunod ng natanggap nilang impormasyon at dokumento mula mismo sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Matibag, mula sa 100 flood control projects, 47 rito ang na-red flag dahil ito ay ghost, substandard at may pare-pareho ring proyekto na magkakaiba lang ng coordinates. Kaugnay niyan, 51 individual ang ipapatawag ng NBI sa pamamagitan ng subpoena kaugnay ng investigasyon sa flood control project sa Davao City.
10: We have received documents from Department of Public Works that there are projects na medyo nakaret. Merong ghost, may substandard, merong coordinates lang with five budgets na iba-iba lang yung title.
2: Yan po ang tinig ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa larangan ng palakasan, alas Pilipinas, bigong makarating sa quarterfinals ng Asian Games Women's Volleyball. Samantala, Gilas Pilipinas, wagi sa kanilang unang laro sa women's basketball. Mula Sports Radio 918, may report si Dennis Silanga.
17: Kinapos na makapasok sa quarterfinals ng Asian Games Women's Volleyball Competition ng alas Pilipinas Women matapos matalo sa Kazakhstan sa score na 29-27, 24-26, 23-25 at 19-25 kahapon sa Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium sa Aichi, Japan. Mahigpit na laban ang ipinakita ng national sa unang set para kunin ng 1-0 lead pero mas nanaig ang bilis at laki ng kanilang mga katunggali sa sumunod na tatlong sets. Nanguna para sa alas women si Angel Canino na may 23 points habang nagdagdag ng 20 points si Alay sa Solomon. Samantala, panalo naman ang Gilas Pilipinas sa kanilang unang laro sa women's basketball matapos tambakan ang Kazakhstan 86-58. Bumida sa kanyang 5-on-5 debut para sa national team si Elizabeth That means bitbit ang 23 points, 4 rebounds at 8 steals. Tumulong din sa opensa si Stephanie Berberabe Taglayang 11 points. Sunod na harapin ang Gilas Women ng Hong Kong sa Linggo kung saan ang panalo rito ay magpapalakas ng kanilang tsansa na makaabante sa quarterfinals. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Alas 11:41 ang ating oras. Abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
19: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya, no? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
18: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
20: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
18: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
21: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
14: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 16 minutes bago mag-alas 12 ng tanghali. Balita sa ating mga lalawigan, 5.2 million pesos na bayad pinsala sa mga magsasaka ipinamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation Region 1 sa handog ng Pangulo 2026. Mula Radyo Pilipinas Tayug, magbabalita si Leslie Hemino.
14: Radyo Pilipinas Report.
22: Namahagi ang Philippine Crop Insurance Corporation Regional Office 1 na mayigit 5 milyong pisong bayad pinsala sa mayigit 1,000 magsasaka sa Region 1 at Cordillera. Ang naturang pamimigay bahagi ng kasabayang pagtatapos ng handog ng Pangulo 2026 upang tulungan makabangon ng mga magsasakang napinsalaan ng pananim dahil sa mga nagdang bagyo at kalamidad. Inabot sa kabuang 5,225,211 pesos ang naipamahaging pondo sa 1,252 na insured farmer claimants. Ang Pangasinan ay may 106 farmers na tumanggap ng 1,058,091 pesos. 116 farmers La Union na tumanggap ng 687,608 pesos. Ilocos Sur 54 farmer 480,574. Ilocos Norte 53 farmers 300 44,417 pesos, Mountain Province 418 magsasaka na tumanggap ng 1,250,351 pesos, Benguet 1,102,065 pesos para sa 454 farmer at Abra 302,039 pesos para sa 51 farmers. Pinangunahan na PCIC Regional Office 1 kasama ang Regional Extension Offices at Satellite Offices nito ang pamamahagi ng cheque upang agad na maipahitid ang tulong. Layunin ng pamahalaan na bigyan agarang pondo mga lokal na magsasaka upang agad silang makapagsimula uling magtanim at may pagpatuloy ang kanilang kabuhayan. Para sa Bago Pilipinas, Leslie Aminor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayong Pangasinan.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Punta na tayo sa Kabikulan na DICT, nagsagawa ng free Wi-Fi site coordinators orientation sa Catanduanes. Sa detalye mula kay Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas, Virac.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Nagsagawa ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng free Wi-Fi for all site coordinators orientation sa CATS Auditorium sa Virac, Catanduanes. Layunin itong palakasin kasi ng kaalaman ng mga site coordinator sa wastong paggamit, pangangalaga at basic troubleshooting ng mga libreng Wi-Fi facility. Ayon kay DICT Bicol OIC Regional Director Christian Roy Melad, umabot na sa 101 free Wi-Fi sites ang naitatag sa Catanduanes kabilang ang mga paaralan at lokal na pamahalaan. Tinalakay sa orientation ng basic troubleshooting, tamang paggamit ng serbisyo at proseso ng pag-ulat ng mga problemang hindi kayang maresolba ng site coordinator. Bahagi ito ng patuloy na programa ng DICT alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang access ng Pangulo sa internet at mga serbisyong digital. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Halos 1,000,000 pisong halaga ng education assistance si pinagkaloob ng pamahalaang panlalawigan sa mahigit 200 college students sa Sorsogon. Magbabalita si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Nagkakahalaga ng higit 961,000 ang pinagkaloob ng educational assistance ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon sa 225 first-year college students ng Veritas College of Irusin. Isinagawa ang turnover ng cheque nitong September 17 sa pangungunan ng Provincial Social Welfare Development Office Sorsogon at ng 7K Kadulungan Team bilang bahagi ng Beyond K-12 Educational Assistance ng Pamahalaang Panlalawigan. Ayon sa Sorsogon Provincial Information Office, ang ayuda ay nakalaan upang makatulong sa bahagi ng matrikula ng mga estudyanteng nag-aaral sa mga pribadong kolehiyo sa lalawigan. Bukod sa Veritas College, na-turnover din ang educational assistance para sa mga beneficiaryo ng programa sa Estenias College sa Bayan ng Kasiguran. Sa pamamagitan aniya ng 7K Kadulungan, patuloy na nagbibigay ng suporta ang Pamahalaang Panlalawigan ng Sorsogon sa mga kabataang Sorsoganon upang maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa ating pag-abalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Narito muna mga paalala.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
24: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, inflation rate sa Southern Leyte bumaba sa 8.1% nitong Agosto 2026. Ang detalye ng balita hatid ni Jevic Epiz ng Radyo Pilipinas Sogod.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Bahagyang bumaba ang inflation rate ng lalawigan ng Southern Leyte noong Agosto 2026 matapos maitala sa 8.1% mula sa 8.5% ang inflation rate noong Hulyo sa kasalukuyang taon. Gayunpaman, nananatiling mataas ang inflation sa lalawigan kumpara sa 6.1% na national inflation rate sa parehong panahon. Inilabas ang pinakabagong datos noong nakarang araw sa isang press briefing ng Philippine Statistics Authority PSA Southern Leyte. Ipinisinta ni Elisa Carbonilla, Supervising Statistical Specialist, ang kalagayan ng inflation sa lalawigan. Batay sa datos ng PSA, kabilang sa mga paunahing nagtulak sa inflation sa Southern Leyte, ang transportasyon na nagtala ng inflation rate na 24.6%. Sindan ito ng housing, tubig, kuryente, gas at iba pang fuel na may 14.3%, habang ang pagkain at non-alcoholic beverages ay nagtala ng 4.8%. Ang 8.1% inflation rate ng lalawigan ay ikaapat sa pinakamataas na sa anim na probinsya sa Eastern Visayas. Pinakamataas naman ang inflation sa Samar na umabot sa 12.7%, sinundan ng Biliran 11.8% at Northern Samar sa 9.8%. Samantala, ang Tacloban City ang nagtala ng pinakamababang inflation rate sa rehiyon sa 3.8%. Bagamat may bahagyang pagbaba sa inflation rate ng lalawigan ng Southern Leyte, patuloy pa rin hamon sa mga residente ang pagharap sa mataas na presyo ng mga paunahing bilihin at serbisyo, partikular sa transportasyon, utilities, pabahay at pagkain. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epiz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Sa ibang bahagi ng Visayas, mahigit 600 graduating college students sa Eastern Samar tumanggap ng 20,000 pesos mula sa local government support fund. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Tumanggap ng tig 20,000 pesos na educational assistance ang 636 graduating college students sa Eastern Samar sa ilalim ng Local Government Support Fund, LGSF, ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinauna ni Governor Ralph Vincent Ibardoni ang payout na isinagawa sa General MacArthur para sa mga benepisyaryo mula Hernani, General MacArthur, Mercedes at Kinapundan, at sa Hipolos naman para sa mga benepisyaryo mula sa Balanghiga at Lawaan. 5 graduating college students mula sa bawat barangay ang kabilang sa mga benepisyaryo ng programa. Kabilang sa nakatanggap ng ayuda, ang 65 mula Hernani, 142 sa General MacArthur, 80 sa Mercedes, 115 sa Kinapundan, 79 sa Lawaan, 65 sa Balanghiga at 90 sa Hipolos. Sa kabuuan, umabot sa 12.7 million pesos ang ipinamahaging educational assistance sa 636 na benepisyaryo. Ang LGSF ay pundo ng pambansang pamahalaan na ginagamit upang suportahan ang mga programa at proyekto ng mga lokal na pamahalaan, kabilang ang mga inisyatibang tumutugon sa pangangailangan ng mga komunidad. Layunin ng educational assistance na makatulong sa mga graduating students sa kanilang mga gastusin habang tinatapos ang kanilang pag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Samantala, mahigit 16,000 residente ng Northern Mindanao na kinabang sa benting bigas sa ilalim ng handog ng Pangulo. Si Dandy Macarambo ng Radyo Pilipinas Iligan para sa detalye.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Umabot sa 16,250 na mga residente ng rehiyong Northern Mindanao mula sa mga probinsya ng Bukidnon, Camiguin, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City, Lanao del Norte at Iligan City ang nakinabang sa 20 pesos kada kilong bigas sa nakaraang handog ng Pangulo. Servisyong sapat para sa lahat, caravan pinangunahan ng Department of Agriculture Region 10, Food Terminal Incorporated at NFA Region 10 sa pagkikipagkoordinasyon sa mga lokal na pamahalaan. Nakabili ang mga lokal na residente ng tig 10 kilong piso para marami ang makinabang sa naturang bihirang pagkakataon. Laging pasasalamat ng mga nakinabang na residente dahil anila kung sa merkado bibilhin ang bigas ay tig 50 piso kada kilo ito. Kaya malaking tulong ito para sa kanila. Umaasa rin sila na may mga susunod pa na ganitong pagkakataon kung saan makabili bibili sila ng magandang uri ng bigas na tig 20 pesos kada kilo. Handog ito ng Pangulo, bahagi ng kanyang pangakong makapagbigay ng serbisyo sa pamilyang Pilipino ng mga abot kayang bilihin sa merkado tulad ng bigas sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo at ngayon ay handog ng Pangulo. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Wala naman sa Radyo Pilipinas, Marawi, Lano del Sur Governor Mamintal Adjong Jr. nagpaabot ng suporta kay Bangsamoro Interim Chief Minister Makakuwa sa pagkapanalo sa Bangsamoro Parliamentary Election. Sa detalye mula kay Malik Mambuhay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nagpaabot ng misay ng suporta si Lano del Sur Governor Mamintal Bombit Alonto Adjong Jr. kay Bangsamoro Interim Chief Minister Abdurauf Makakuwa kasunod ng pagkapanalo nito sa kauno ng parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Ayon kay Governor Adjong, nanindigan si Makakuwa at nananatiling kasama sa mahabang panahon ng mahirap na gawain para sa pagkatatag at pagpapaunlad ng Bangsamoro Region. Binigyan din ni Adjong ang kahandaan ng pamahalaang panlalayugan ng Lano del Sur na magipagtulungan at magipag-ugnayan ng mas malapit sa Bangsamoro government sa ilalim ng pamumuno ni Makakuwa. Sinabi ng gobernador na mahalagang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan at ng Bangsamoro government para maisulong ang kapayapaan, kaunlaran at kapakanan ng mga mamamayan sa rehiyon. Samantala, ang pahayag ni Adjong ay bahagi ng misay ng suporta kasunod na naging resulta ng unang parliamentary election sa BARMM. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, September 18, 2026. Ang ating pong oras, 3 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
0: Ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
15: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund, solid ka bun!
25: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
26: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
27: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
26: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
28: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
29: From pasaba, saging, buko,
10: all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
26: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
12: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
26: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Kailan talaga mga trafficking?
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Yung sinabi sa kanila, so may panloko pa rin. At saka, so yun, one of the prevalent schemes yun. And at saka yung ngayon, dahil sa technology natin, eh, yung recruitment ngayon, marami na talaga through online. Mm-hmm. So yun talaga ang mahirap din ngayon kasi marami naluloko na may magandang trabaho and this is done through online recruitment.
4: So, Yusek, dito naman sa recruitment ka na nabanggit ninyo, gamit yung social media at iba pang online platforms, paano nyo naman po binabantayan ang mga scammer na gumagamit ng online platforms para makapangloko ng mga aplikante? Sabi nyo nga po, talagang yun ang number one na talagang ginagamit ngayon na nakakapangloko yung mga scammers.
0: Yes po. Well, ang DMW naman, meron kaming isang division na tumututok dyan, the Anti-Illegal Recruitment and Trafficking in Persons Division. So, tumututok sila dyan 24/7 sa mga online posts. And then, pag may nakita sila, may memorandum of agreement kami sa Meta Philippines and TikTok Philippines na pag may nakita, nire-report ka agad sa kanila. And in TikTok Philippines and Meta Philippines, kaagad naman nila tinitake down yan. So far, since 2022 hanggang 2026, more than 230,000 na na-post na na-take down ng Meta Philippines and TikTok Philippines. Mm-hmm. Yan mga karamihan dyan na nagsasabi na may trabaho na maganda overseas.
4: Mm-hmm. So, marami pa rin nabibiktima ng mga peke at hindi autorisadong recruitment agencies. Ano po yung pinakasimple at pinakasigurado para ma-check ng isang aplikante kung lehitimo ang agency at job offer bago sila maglabas ng pera at mga dokumento? Tsaka, magkano po ba yung average na dapat nang ilabas na pera ng mga aplikante?
0: Salamat, Ase Kueng, for asking that question. Kasi yan talaga ang pinaka-importante at saka siguro dapat malaman ng mga nanonood, paano tayong mag-verify. So, kung may nakita kayong online na nag-aalok ng trabaho, pag na-identify sila ng ahensya, mas maganda yun, i-check nyo muna. Mag-isip muna, huwag nyo muna ngayong i-share sa mga kaibigan nyo, i-check nyo muna sa website ng Department of Migrant Workers. So, doon makikita nyo kung yan ang agency na na-mention o yung tao dyan nagre-recruit, kung talagang may lisensya siya. So, go to the DMW website. Madali lang yan. I-Google nyo lang. Lalabas naman ang website. Verify nyo kung itong agency ay lisensyado. Mm-hmm. Tapos kung may job offer yan, verify nyo rin kung yung job offer ay meron existing job offer din sa website din namin.
4: Mm-hmm. So, sa usaping lisensya naman po, no, dito naman sa recruitment agencies, ano po yung mga requirements at syempre safeguards na tinitignan ng DMW para payagang makapag-recruit ang isang agency na mga Pilipinong manggagawa?
0: Okay. Yung bago silang makapag-recruit, no, nagkukuha sila ng lisensya sa DMW. Now, tempo pa ni Sec. Valdos and then kay Sec. Tuz, now kay Sec. Hans, ang sinasabi talaga ng DMW, when you ask or when you apply for a license, mahirap siyang kunin, no? Hard to get in. But pag meron ka ng lisensya, easy to go na lang. Ibig sabihin, yung renewal, mabilis na lang yan kasi may lisensya ka na. Pero yung bakit mahirap siyang magkuha ng lisensya para makapag-recruit ka? Kasi yung obligations dyan, yung commitment dyan, mabigat. So, kailangan magpakita sila na meron silang financial capacity to run a recruitment agency. Meron silang market, no? Na pwede nila, kaya nilang i-deploy yung mga recruits nila, and may minimum yan, number of recruits para makapag-deploy sila. And then, kailangan they have to be knowledgeable and they have to be competent to be able to run a recruitment agency na kasi ang mabigat ang obligation sa kanila. They have to be able to promote the welfare of the OFWs, protect their interests and rights. So, talagang mabigat na obligasyon yon. That they have to show us na kaya nila yung lahat.
4: So, Yusek, paano naman po minomonitor ng DMW pagkatapos sila ma-accredit? Ano yung mga possible sanctions kapag may napatunayang illegal recruitment o panloloko o paglabag sa karapatan ng mga aplikante at OFWs?
0: Okay. So, regular po ang DMW nagmomonitor sa kanila. And in fact, dun sa lisensya, it's a privilege, no? Hindi siya karapatan. So, pwede niyang isuspend, pwede i-revoke, pwede i-cancel yan. Kaya, alam din nila yan na minomonitor namin pag may mga reklamo, laban sa kanila, pwede yan mag-file sa DMW. So we have a legal assistance division as well na tumatanggap sa mga reklamo. Meron din kaming yung Facebook post na ng anti-illegal recruitment and trafficking persons where they can also file a complaint via that channel. And then tutulungan sila ng DMW para kung interested sila magsampa ng recruitment violation, which is an administrative violation, or kung magsampa ng criminal violations like illegal recruitment and trafficking in persons. Mm-hmm.
4: So kapag ka naman yung isang Pilipino ay nakarating na sa ibang bansa at doon nakaranas ng abuse, contract violation, trafficking o iba pang uri ng pang-abuso, ano po yung agarang protection at assistance na maaari niyang makuha mula sa DMW, katulad na nabanggit nyo kanina na may mga peke palang trabaho o peke yung trabaho inalok, pagdating doon, iba yung kanilang trabaho. Paano po ang tulong na binibigay ninyo sa kanila?
0: Ayun po, may nangyayari talaga ng ganyan. So, ang pwede nilang gawin din, meron kaming migrant workers office sa mga iba-ibang bansa. Hindi lang nga lahat ng bansa na where we have OFWs, pero marami na rin bansa na where we have migrant workers office. So pwede silang pumunta doon, pwede silang mag-reach out doon at tutulungan din sila ng kaso. Ang migrant workers office natin ay nag-hire tayo ng local lawyers, no, who can help them with their cases. Now, in countries na walang migrant workers office, pwede naman silang pumunta sa Philippine Embassy or Mission or Consulate, no? And then yung migrant workers office namin na nearest to that country, ay yun ang tutulong din sa kanila. Like for example, in Myanmar, wala tayong, DMW does not have a migrant workers office in Myanmar. But meron tayong Philippine Embassy doon. So pwede silang pumunta sa embassy and the nearest office that we will reach out and help them, it would be the migrant workers office in Bangkok na who can assist them in their cases.
4: Kaso ang problema po, Yusek, halimbawa, yung isang OFW nandoon na, hindi naman siya makalabas dahil kinulong na siya nung kanyang amo or walang way para makahingi siya ng tulong. So, paano po ba yun? Paano nyo sinusolusyonan yung gano'n? Meron na po bang nangyari na gano'n?
0: Marami na rin po. So, what we do is we work government with the government. Kasi there are complaints or sometimes we receive complaints, if not directly from the victims, usually from the family. So yung family nagre-reach out, humihingi ng tulong. So we reach out to our embassies or our migrant workers office in that country, and then we coordinate with the government para ma-rescue sila pag na-receive tayo ng mga SOS, mga distress calls like that for rescue.
4: Siguro dapat din sa mga OFW na maging vigilant sila, na inform kagad nila yung pamilya nila na nakarating na sila doon, tapos kung sino yung mga dapat tawagan kapag alam nilang hindi na sila makakontak within 2 or 3 days, ano, pagkadating,
0: yes,
4: di ba?
0: Yes po.
4: So Yusek, paano naman po ninyo mas pinalalakas ang pre-departure screening at prevention para mahinto yung mga panloloko bago pa sila makalis ng Pilipinas?
0: Okay, so yung Department of Migrant Workers, of course, through its help of the partners din, marami tayong mga orientations nagbibigay para makatulong sa mga papalabas pa lang or nandun na, no, yung mga kailangan nilang alamin, prepare themselves, prepare them family. So we have the pre-employment orientation seminar, yung papaalis pa lang, nag-i-interest pa lang sila, ano bang dapat nila malaman. Tapos kung sila ay, they already process their papers at papaalis na sila, so mayroon din tayong pre-departure orientation seminar. So ito rin, preparing them, kung aalis ka, eto ba, naka-register ka na, itong lahat, may preparado na. Everything that relates to departure, no, concerns. And then, we have also the pre-migration orientation seminar. So, ito naman ay looking at the migration process as a whole, no, hindi lang sa departure, pero buong process talaga kung lalabas, kung aalis ka, ano yung mangyayari. You should be able to be prepared about your family, yourself, when you get in, how would you assimilate sa lugar na yon. And then pagdating sa country or sa destination of, ng work nila, eh may may post-arrival, so we call it the PAOS, Post-Arrival Orientation Seminar. Ito na ay binibigay na ng Migrant Workers Office natin na nandun sa labas.
4: So sumasalubong po sila doon sa airport?
0: Meron, they are informed, our office are informed na ito, sino-sino yung darating, we have a list of those. And then, yung mga ahensya na nag-deploy sa kanila, they have the obligation to track where they are, kumusta sila, dapat kinukumusta yan sila every month or every now and then. At tapos kung may emergency, kailangan talagang kumustahin nila and report to us na ito ay lahat ay accounted for. For example, nag-breakout yung Ebola virus recently. So we called all the licensing agencies na may deployment in that country. And then they all called all of these OFWs natin doon and then account na ito siya ay safe, ito ay siya ay safe. And then we also invited the doctor from the Department of Health to tell them, oh, what are the things that you should look out for, be aware and protect yourself from this. So inaorient na kaagad yung mga licensing agency para pwede nilang sabihin sa mga ano, ito yung dapat gawin and saan kayo pupunta pag nandun kayo sa lugar na yon.
4: Normally, hinahatid naman po ng agency representative yung mga kanilang mga kliyente ano, doon sa airport. So, dapat ba na magduda sila kapag hindi sila hinatid sa loob or biglang nawala yung mga recruiter nila? Kasi nangyari na yan before sa mga coverage ko na yung mga recruiter, nandun lang sila sa labas ng airport. Hindi sila hinahatid sa loob or kapag kakailangan sila, may mga kailangang mga papeles, nawawala na sila. So, nangyayari po ba yun hanggang ngayon?
0: Well, ang dapat yun, paghatid sa airport, okay na yun lahat. So, the fact na hihatid sila, okay na rin yun. Hindi na dapat nagka-problema pa. So, kung nagka-problema pa, then something is wrong, no? And na kailangan pang hanapin pa silang ulit. But if there are some documents that are, let's say, kine-question ng Bureau of Immigration, for example, the Bureau of Immigration, may office din ang Department

0: Okay, salamat po for this opportunity. Now, for all those who wants to work abroad, gusto magtrabaho sa labas, pag may nakita kayo online post or kahit na galing pa yan sa kaibigan, matalik na kaibigan, or kahit na ang pamilya nyo pa ang nagre-recruit sa inyo at nagsasabi, eto'y ahensya ay okay to, or eto, please, please do check that agency kung nasa lista sila as a licensed agency in our website. Please do check ano-ano yung mga job orders nila. Kasi yung mga job orders lang na nakalista doon sa DMW website ay pwede nilang bigyan ng trabaho, no? Outside of that, hindi po tama po yan. And then if itong nag-recruit sa inyo ay nagmamadali sa inyo na magbayad na kayo kaagad kasi 5 slots lang nang iwan, kung magbayad kayo ngayon, sigurado kayong slot na sa inyo na at makalabas kayo. Please, pag ganun ang offer, huwag kayo maniwala. Pati kung nagbabayad na, naghihingi ng bayad, peke po yan. Kasi hindi ang mga agencies natin, hindi yan sumisingil ng bayad, hindi sa opisina. Ang anything bayad, nasa office talaga kailangan. Office ng agency, hindi pwedeng bayad online, no? Kaya kung nagmamadali, pinapabayad sa inyo, GCash, Paymaya, or whatever means, huwag po kayong magbayad, please. And please, always check with the Department of Migrant Workers website kung totoo ba sila. Huwag mabilis maniwala.
1: Diba? Maraming salamat po sa inyong oras. Department of Migrant Workers Undersecretary Darlene Pajarito.
0: Maraming salamat po sa mga nanonood.
1: Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng bagong Pilipinas ngayon.
2: For our next food crawl.
3: Soup.
4: Chinook namin
3: pinabad.
5: Yung sabon.
2: Tara na sa another Chibugan kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
3: Normally, mo nakakain ka ng maanghang, ang hinahanap mo matamis. Pero ito sabay-sabay mo kayo.
2: It's fun! Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
4: Goosebumps!
3: Yes, pag nahasarapan kasi.
2: Dito lang sa PTV. Sa likod ng bawat mahusay na propesyonal ay isang gurong walang sawang gumabay at naniwala sa kanilang kakayahan. Kaya teacher, ikaw naman! Isang pagpupugay sa inyong di matatawarang kontribusyon sa paghubog sa kabataang Pilipino. Happy National Teachers Month! Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live, dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow Rainfall Warning, pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning, mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning, inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
6: Is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya. Ito po si Ninia Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado.

0: Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
1: Health at Home, dito lang sa inyong People's Television.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Policy safeguards para tutukan ng climate impact ng Pasilika at ipag-uusapan kasama si Climate Change Task Force Commandant, retired Brigadier General Gerardo Zamudio. General Zamudio, magandang tanghali po at welcome back dito sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang hapon na ASEC Weng at sa ating mga tagapagsubaybay.
0: Sir, para sa Climate Change Task Force, paano ninyo nakikita ang relasyon ng Pasilika sa climate change at climate resilience ng Pilipinas?
1: Weng, ang ASEC yung Pasilika kasi ay hindi lamang po usapin ng semiconductors at hindi rin lang po ito usapin tungkol po sa AI, yung tungkol sa critical minerals at advanced manufacturing. Ang tingin namin ho dito sa Climate Change Task Force ay isa rin po itong mahalagang usapin sa climate change dahil ang mga industriyang ito ay nangailangan po ng malaking supply ng kuryente ho, ng tubig, kasama na po dyan yung malaking lupa at iba pang likas na yaman na mayroon po tayo sa Pilipinas. Kung gagamitin po ang malinis na enerhiya ho at yung climate resilient infrastructure ho, maaari pong makatulong ang Pasilika sa pagbuo ng isang makabago at low carbon na ekonomiya sa ating bansa. Ngunit ho, mga kaibigan, kung ang mga pasilidad nito ay aasa po sa fossil fuels, labis na paggamit po ng tubig at walang sapat na environmental safeguards, maaari po itong magpalaki ho ng ating carbon emission at ito ay magiging banta sa ating environment, sa ating bansa. So makatuloy mga kaibigan, ang paningin namin, ang Pasilika ho ay maaari po maging, mahalagang bahagi po ng climate resilience ng Pilipinas. Ngunit nakasalalay ito sa maingat at responsable at transparent na pagpapatupad ASEC Weng.
0: So sir, ano po yung policy safeguards na dapat ilagay para matiyak na yung pagpasok ng advanced technologies at industries ay climate resilient mula pa lang sa pagpaplano?
1: Una, ang pananaw namin dyan na ASEC ay dapat ho na magkaroon po ng komprehensibong environmental at climate risk assessment bago aprobahan po ang anumang proyekto. Ibig sabihin talaga may mga consultation. Hindi lamang po karaniwang environmental impact assessment ho ang kinakailangan dito. Dapat ding suriin po ang panganib mula po sa baha. Ang Pilipinas malapit din tayo sa lindol. Lalo po ang bagyo, yung matinding init ngayon na mayroon tayong banta po ng Super El Nino at kasama na po yung pagtagtuyo at kakulangan po ng tubig. Ikalawa, kailangan po na magkaroon po ng malinaw na pamantayan po sa renewable energy at yung efficient na paggamit po ng energy. Ayan naman ho, available na po yung mga teknolohiya na yan. At tungkol po sa water conservation, kasi ito yung kinakatakot ng ating mga kabayan. At kasama po yung waste management, kasama na ho yung pollution control, at of course yung carbon emission reduction, kasi by 2030, tayo ay hinihingan na dapat ma-reduce natin by 75% yung ating carbon emission natin. And by 2050, dapat net zero carbon emission tayo. Ikatlo, ASEC, is dapat magkaroon po ng transparency at konsultasyon sa mga lokal na pamahalaan. Kasama po yung ating mga komunidad na apektado at yung mga IP, yung indigenous peoples, kung sila po ay maapektuhan, dapat nakukonsulta sila. At of course, yung academe, yung sa education natin, para ang tingin ko dito, dapat ito ay ma-take advantage natin ito para pagdating ng panahon ay hindi lang ho tayo assembly, kundi pwede na rin ho tayong mayroon na rin kakayahan na mag-design, pumasok sa research, kasama yung testing at baka pagdating ng panahon, including po yung advanced na manufacturing. So, ito yung mga nakikita ko na dapat tingnan, konsultahin, including yung mga environmental organizations, kagaya namin sa Climate Change Task Force, kasi kami sa si CTF ay binubuo kami ng mga scientists din ho, marami tayong mga inventors na nga nasa academe, mga doctors, mga kasama namin dito, at mga urban planners kasama namin dito sa Climate Change Task Force, although kami mga volunteers lang kami, mga NGO kami, pero ang ganda ho ng Climate Change Task Force na maisama sa mga dapat na makonsulta, at kasama na rin po ang ibang sektor na maapektuhan. At ang pang-apat ASEC ay dapat may regular na independent environmental audit tayo. Ibig sabihin niyan, itanongin natin sino yan. Baka pwedeng kami, baka pwede kami i-train na maging independent environmental auditor dito sa pinito. Kasi pwede naman turuan or pwede kami mag-recruit ng mga tao na may kakayahan na maging auditor ng environment tungkol dito sa paksilika nito, at malinaw na panagutan para sa anumang paglabaga. Ang pangunahing prinsipyo dito, ASEC, ay simple lang ho, na ang climate resilience ho ay dapat isama sa disenyo at pagplano. Hindi lamang po dapat idagdag kapag naitayo na ang mga pasilidad. At ito'y magagawa po natin kung mayroon po tayong maayos na pagplano. Kaya ang tingin ko is planning ang pinaka-importante dito, ASEC Weng, at yung consultation natin sa mga stakeholders na alam natin na pwedeng makatulong dito sa pagpapatupad ng Pax Silica ASEC.
0: Sir, isa sa potential benefits ng Pax Silica ay ang pagpasok ng high-value industries at advanced technologies. Paano naman natin magagamit ang mga ito para makatulong mismo sa climate action?
1: Maganda yan. Malaki po ang maaaring maitulong ng advanced na mga teknolohiya ASEC sa ating climate action, kasi ang talagang pinag-uusapan natin ay climate action. Sinisigaw nga namin yan sa amin sa Climate Change Task Force na every time meron kaming activity, climate action now! So, ibig sabihin, malaki may tulong nito. Maaaring gamitin po ang AI. Ano ho? Number one. Yung pangalawa, yung satellite information. Yung mga sensors po dyan, yung mga drones, at mga data analytics po para sa mas mabilis na pagtaya ho sa bagyo, pagbaha, tagtuyot, kasama na po ang landslide, at saka yung forest fire, at iba pang kalamidad. Maaaring pong gamitin ang mga semiconductors ho, at digital na mga teknolohiya sa smart power grids, sa renewable energy systems, sa yung electric vehicles, sa yung precision agriculture, kasama na po yung water management, at yung real-time monitoring ho ng carbon emissions. So ito ang pwede maitulong po nitong proyekto ng Pax Silica nito. Ngunit, dapat nating matandaan, dapat tsakin na hindi lamang tayo magiging lugar ng assembly o tagagamit po ng imported technology, kailangan magkaroon po ng technology transfer ho. Yung local research and development, yung scholarship at training programs, at actual na partisipasyon ng mga Pilipinong mga engineer po natin na mga magagaling, yung mga scientist po natin, mga researchers natin, at mga universidad. Ibig sabihin, malaki ang oportunidad na maitutulong nito sa atin bilang mga engineer, bilang mga scientist ho, mga researchers, at bilang pangailangan po ng iba't iba mga colleges and universities sa ating pong bansang Pilipinas sa ASEC Weng.
0: Sir, mahalagang usapin ng water security. Anong safeguards naman yung dapat tiyakin para hindi maapektuhan yung supply ng tubig sa mga komunidad, lalo na sa panahon ng El Nino o matinding tagtuyot?
1: Una is dapat gawing pangunahing condition po ng proyekto ang paggamit po ng renewable energy. Hindi lamang isang opsyon, kundi maaaring manggaling ang kuryente po sa solar. Ngayon, ang wind ay pinagkukunan rin po yan, geothermal, yung hydroelectric, at iba pang malinis na pinagkukunan po ng enerhiya. Dapat din gumamit ang mga pasilidad ng energy na very efficient, yung mga equipment na yan, yung smart energy management system sa ASEC, yung green building design, yung tungkol sa natural ventilation o maari, at maaring energy storage systems. Mahalaga rin pong magkaroon po ng malinaw at nasusukat na carbon reduction target. Ang bawat malaking kumpanya ay dapat mag-submit ng taunang greenhouse gas inventory at plano kung paano nito babawasan po ang emission. At hindi sapat na tawagin lamang itong green and sustainable. Kailangan may malinaw na pamamantayan, regular na pag-usukat, at independent audit at panagutan. Ngayon, yung tungkol ho doon sa water security, napakalaga rito dahil malaki ang pangailangan po sa tubig ng ilang semiconductor, yung mga manufacturing at data processing facilities. Bago aprobahan no ang proyekto, dapat magkaroon po ng water impact at carrying capacity assessment upang malaman kung sapat ang supply para sa industriya na hindi naagawan po ang mga tahanan, yung ating mga magsasaka, yung mga ospital at mga lokal na komunidad. Dapat to gawing mandatory ang water recycling, ang rainwater harvesting, ang wastewater treatment at reuse, yung mga leak detection systems at paggamit ho ng water efficient technology. Dapat ding may malinaw na limitation ho sa groundwater extraction upang maiwasan ang pagkaubos ho ng yung aquifer at saka yung land subsidence ho.
0: Sir, anong disaster resilience standards naman yung dapat maging requirement sa pagtatayo ng ganito mga klase ng pasilidad?
1: Well, ang lahat ng pasilidad ay dapat kinakailangan dumaan sa multi-hazard risk assessment at sumundo sa pinakabagong structural, building at fire safety, environmental, kasama na ho ang disaster resilience standards. Dapat idisenyo po ang mga ito upang kayanin ang malalakas na lindol at iba pang mga dulot ng yung tag-init at iba pa. Kailangan din po ang maayos na drainage at flood control systems, yung mga elevated critical equipment, yung backup power at water supply, yung redundant communication systems ASEC. Importante rin ito, yung emergency operation centers at evaluation plans at regular na disaster drills. Hindi lamang ang mismong gusali ang dapat resilient. Dapat din ho na matag ang access roads, oriente ho yung telecommunication, yung water systems ho, ang logistics natin, at yung supply chain upang magpatuloy ang operasyon sa panahon po ng kalamidad na ASEC.
0: Sir, kung pagbabatayan naman yung long-term climate goals ng Pilipinas, ano po yung inyong rekomendasyon para matiyak na ang Pax Silica ay hindi lang economic investment, kundi magiging bahagi rin ng isang climate resilient at sustainable na industrial future?
1: Well, sa amin po sa Climate Change Task Force, ang aming rekomendasyon ay magkaroon po ng isang malinaw na green and climate resilient industrial framework para po sa Pax Silica. Dapat nakapaloob dito ang paggamit ng renewable energy, kasama din dito ang energy at water efficiency, yung circular economy, yung responsible waste management, kasama ho yung protection at biodiversity, kasama po yung carbon emission reduction, at kasama po ang disaster resilient infrastructure at technology transfer. At dapat ding magtakda ng malinaw at nasusukat na targets. Ilan bang porsyento ang ng enerhiyang dapat manggaling po sa renewable source? Ito yung mga dapat itatanong sa atin. Gaano karaming tubig ang dapat na i-recycle? Ilang trabaho at training opportunities ang mapupunta sa mga Pilipino? Gaano kalaki ang dapat ibawas sa carbon emissions po natin? Ito yung mga tanong. Ano ho? Mahalaga rin tsakin ang transparency, yung public consultation, independent monitoring at pananagutan. Kailangan manatili pong sakop ng konstitusyon, environmental laws, labor laws at jurisdiction po ng Pilipinas ang lahat ng proyekto at operasyon. Ang tunay na tagumpay, mga kaibigan, ay hindi lamang po masukat sa halaga po ng investment. Dapat din itong masukat sa kalidad ng trabaho, teknolohiyang nailipat po sa mga Pilipino, yung carbon emission ho na nababawas ho, at likas na yamang napapangalagaan at katagad po ng ating komunidad na ASEC.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Climate Change Task Force Commandant, Retired Brigadier General Gerardo Zamudio. Thank you, sir. Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: PTV Sports. Tumanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga in na in na usapan. Balitaan. Hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
1: Is it a yes or a no?
2: Are you anti or pro?
1: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
2: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
1: Pag-usapan natin yan sa
2: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
1: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Commercialization ng food technology sa bansa ating tatalakayin kasama si Filipiniana Baez, Science Research Specialist 1 ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. Ma'am Baez, magandang tanghali po at welcome dito sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Good afternoon po, Ma'am Asik.
0: Ma'am, simulan na natin ang ating talakayan. Ano? Gaano po karami sa mga food technologies na dinidevelop ninyo ng FNRI, yung matagumpay ng na-commercialize at syempre nasa merkado na po ngayon?
1: Actually po, may mga 11 na food technologies na po tayo na na-commercialize po na ginagamit na po ngayon sa school-based feeding program, mga intervention po ng mga non-government and even government agencies po, katulad po ng mga NNC, no? Meron silang mga tutok kainan na papasama po dyan yung ating mga food technologies po na kanilang ginagamit po sa kanilang mga interventions.
0: Para sa kalaman ng ating mga kababayan, ma'am, ano po yung proseso mula sa laboratorio ng FNRI hanggang sa maging commercially available na yung produkto gaya na nga nitong mga food technology na available ngayon?
1: Naku po, Asik, medyo marami pong proseso bago ma-commercialize. Sabi nga po, no, sinaliksik at pinag-aralan ng DOST FNRI ang bawat technology po na bago ito ma-commercialize. So, una po, ang basihan po natin yung ating rationale. Yung rationale po natin, kung ano po yung result ng Expanded National Nutrition Survey, yun po ang ginagawa po nating basihan para po makapag-formulate tayo ng ating mga technologies. Kung ano po yung nakitang malnutrition problem dun sa survey, yun po yung ginagawa natin, nilalagyan natin ng katapat na technology. And then, nagkakaroon pa rin ng concept development, then prototype development, then production and evaluation, and nire-register din po natin ang technology sa intellectual property. So, siguradong-sigurado po tayo na protected ang ating technology, pati maging ang ating mga licenses. Nagkakaroon din po ng pilot scale production after noon, and then shelf life evaluation, then feasibility study, then kung kailangan pa po ng further study, nagkakaroon pa po tayo ng product evaluation again. And then, pag okay na po ito lahat, ready na po tayo i-transfer and commercialize yung ating technology.
0: Ma'am, paano naman nakatutulong FNRI technologies para mapalago ang production at negosyo tulad ng NutriDense na pinuntahan ng ating Pangulo kahapon sa Pangasinan? Ano? Ano yung mga pangunahing food technologies ninyo na kasalukuyang ginagamit ng MSMEs na dapat siyempre ay magaan din sa kanila?
1: Unang-una po, dapat po maging adapter muna namin po sila ng ating mga technology na para po magkaroon sila ng license, and then through our technology, pagka-license na po sila, kami po ay nagbibigay ng technology transfer training. And then after po niyan, hindi lamang po natatapos doon ang services na binibigay ng DOST FNRI. Kami po rin po ay nagbibigay rin po kami ng mga webinars, mga after transfer support kung tawagin po natin, na makakatulong din po, no? Ang halimbawa po nito ay yung webinar about good manufacturing practices and food safety. And then meron din po kami mga consultation na ginagawa para po, kung halimbawa may na-encounter po sila sa ating mga, during their production, pwede po nila kaming tawagan. And then, may mga DOST assistance din po na binibigay sa mga small enterprise technology upgrading program po ang tinatawag natin ang ating program. And then, may mga laboratory services din po. And then, sa mga technologies naman po, marami po tayong technologies. Nandiyan po yung protein crackers, brown rice natin, fruity bar, iron fortified rice and micronutrient growth mix, and rice mongo pearls, rice mongo crunchies, rice mongo instant blend, and cocoa beans. And yung sikat na sikat po nating enhanced Nutriban, na marami po tayong variant, may squash, carrot, sweet potato, and sweet potato purple, and even sweet potato na orange po.
0: Man po ninyo sinisiguro na yung mga commercialized food technologies ay hindi lamang nutritious, kundi pasado rin sa food safety at quality standards at hindi siya makaklassify na junk food.
1: Actually, ma'am, we require them po na mag-submit po sila sa amin ng nutritional and microbiological analysis. Microbial analysis na dapat po within the acceptable value ng DOST FNRI. And then, we also conduct din po ng mga monitoring and evaluation para po malaman din natin kung paano po sila nagpo-produce, no? Katulad po kahapon, nag-visit sila. Kami din po ay nagbi-visit din po kami. May mga spot checking din po kami dito sa mga production area ng ating mga licenses. And then, may pick po kaming pinagre-request sa kanila, maka-attend po sila ng aming training na good manufacturing practices po.
0: So ma'am, paano po yung mga hamon sa pagko-commercialize ng mga food technologies? Paano ito tinutunan ng FNRI?
1: Asik po, unang-una po, no, sa pagiging adaptor po, syempre may mga regulatory and institutional requirements po kaming nire-require sa kanila na maipapakita naman po nila na talagang lisensyado silang isang negosyo. And then, maging compliant po sila dun sa food manufacturing regulations ng kanilang mga facility. And then, sa bidding process po, no, medyo may requirements din po yan pag lumalaban po sila sa mga bidding process. And then, yung mga challenges din po na makapag-penetrate po ang ating technologies sa mga general market or sa retail mga consumers po. Kasi ngayon po sa institutional pa lang po tayo ang market, nagiging market po ng ating mga technologies.
0: So ma'am, bukod po sa negosyo, paano naman nakatutulong ang commercialization ng FNRI technologies sa problema ng malnutrition at food insecurity sa bansa?
1: Actually, ma'am, na-mention ko po nga kanina na yung technologies po natin talagang sinaliksik at pinag-aralan para po matugunan yung mga malnutrition problem, no, ng ating bansa. So, dun po, nagkakaroon po tayo ng concept paano natin ito matutugunan. And sa pamagitan po ng ating mga licenses na talagang tumulong po sa amin, no, na ma-commercialize yung ating mga technology at para ito ay maibigay or ito ang maisupply sa mga feeding programs, sa mga intervention po ng ating mga ibang agency like government and non-government agencies like DSWD, mga LGUs, mga NNC po na ginagamit po yung ating mga products, no, sa kanilang mga interventions, sa kanilang mga feeding program. Diyan po natin natutugunan yung mga pangangailangan ng ating bansa sa malnutrition.
0: So ilang MSMEs pa po yung target ninyong matulungan na mag-adapt ng FNRI food technologies? At ano po yung mga bagong produkto o teknolohiya na maaari nilang asahan? Siyempre, kayo rin po ay may partnership po ba sa DTI dahil sila rin ay tumutulong sa MSMEs?
1: Actually, ma'am, meron po kaming, ang target po natin this year, 185 na SMEs na makapag-adapt ng ating mga technology. And then, may bago pa po kaming nilaunch na technologies. Ito po ay mga 9 technologies po ang ating mga na-launch na po. And then, kung ang tanong niyo po ay kung meron po kaming collaboration with DTI, nagkakaroon lang po kami ng collaboration sa DTI kapag kami po ay na-invite. And then, na-invite po kami for kanilang mga, as evaluator po sa kanilang mga product na para ito po ay ready na ma-showcase naman ng DTI sa mga kanilang mga event. And aside from that po, we require din po ang ating mga licenses to submit a DTI po permit.
0: Okay, ma'am, isa niyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
1: Yung mga bagong technologies naman po ng DOST FNRI po, angkop po ito sa lahat, in all ages, sa lahat ng pamilya and all age group, na tumutugon po sa nutritional requirement at para sa lahat. So, ini-encourage po namin na yung mga existing and prospective pa po na adapters to adapt our technology para po ma-commercialize, no, ang ating mga nutritious food technology ng FNRI. And ang masasabi ko lang po sa kanila ay tara na sa DOST, adapt na ng aming technology na sigurado po tayo na sinaliksik at pinag-aralan tugon sa pagsupo ng malnutrition. Yan lamang po. Maraming salamat.
0: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Filipiniana Baez, Science Research Specialist 1 ng Food and Nutrition Research Institute ng DOST. Sa ibang balita, pinatututukan sa mga otoridad ang mga umano'y hindi pangkaraniwang barko ng China na pumasok sa West Philippine Sea. Ang detalye sa report ni Patrick De Jesus.
2: Bineberipika na ng Philippine Coast Guard ang ulat patungkol sa umano'y presensya ng 2 military hydrographic survey vessels ng China sa West Philippine Sea.
3: Mayroong mga barko ang PCG na nagbabantay doon sa area.
2: ikinabahala ng ilang grupo ang pagpasok ng mga naturang barko sa karagatan ng Pilipinas na una umanong na monitor noong September 11 malapit sa Galoc Island, Palawan at sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ayon sa Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, hindi dapat baliwalain ang presensya ng mga hindi pangkaraniwang Chinese military vessel kung saan ipinunto ni Dr. Jose Antonio Goitia ang banta sa pambansang seguridad dahil sa mga sensitibong impormasyon na maaaring makuha sa seabed at undersea infrastructure ng Pilipinas. Iginiit naman ng palasyo na ginagampanan lamang ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang kanyang tungkulin nang matanong kung may koneksyon ang kanyang matatapang na pahayag sa panghihimasok ng mga barko ng China.
3: Isa po siyang opisyal na dapat ipaglaban kung ano lang po ang interes at karapatan ng ating mga kababayan at ng ating bansa sa nasabing maritime rights.
2: Sa isang forum kaugnay ng pagdiriwang sa Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month, may muling banat si Teodoro sa China.
4: They are attempting to reshape the world order to one which is more Sino-centric, but it is scary if that is the future of the world. If you oppose, you will be sent to somewhere you don't want to be sent, perhaps for the rest of your life, if you still have it after that.
2: Dagdag ng kalihim, malinaw ang hangarin ng China na magkaroon ng buong kontrol sa South China Sea sa kabila ng 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas.
5: Kung wala silang intention, bawiin nila yung Nandas Line na yun. Umalis sila sa Mischief Reef, umalis sila sa iba't ibang mga reef na sinabi ng DFA ka. Pati dyan sa Bajo de Masinloc, wala silang business niyan.
2: Samantala, tiniyak ng Australia ang patuloy na defense partnership sa Pilipinas pati na sa usapin ng blue economy sa pamagitan ng responsabling paggamit ng resources sa karagatan. Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: Samantala, patuloy ang pagkilala sa husay at galing ng Pinay tennis star na si Alex Ayala. Patunay dyan yung paglalatag ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice ng rice paddy artwork sa kanilang campus sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija nitong Huwebes, September 17. Hindi lang kinikilala si Ayala dahil sa kanyang talento sa sports, kundi dahil na rin sa pagbibigay ng inspirasyon niya sa mga Pilipino. Samantala, sa ating Christmas countdown, 98 days na lang, Pasko na! At bago tayo magtapos, gusto ko lang batiin ang bagong Pilipinas ngayon at ang mga taga-subaybay nito ng happy anniversary. Ikatlong taon na natin, mga bagong Pilipinasers. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo uli kami sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
6: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
0: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
8: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
8: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
17: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin,
17: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Tangi kong pag-ibig.
23: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
13: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
13: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
13: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
13: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Flight PR1043, now boarding.
24: Hey, that's us!
25: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
26: Dreaming of love while cruising at high altitude.
27: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
26: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
25: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
27: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
26: Leave all your worries as we soar over the clouds.
25: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
26: They'll be shooting stars through time and space.
21: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
28: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
8: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
8: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
0: makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
5: PSC Hour. Ipapatingin sa inyo ang modern taste sa larangan ng palalakasan. Ididiscuss ang mga libreng seminars at ibang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atleta Pinoy. I-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya huwag na na ang oras para hindi mabintis. Alauna hanggang alas 2 ng hapon with Judith Karina every Friday yan. PSC Hour sa Sports Radio 918.
6: Isang masayang araw ng Friday sa ating lahat. Isang tulog na lamang ay Asian Games na para sa ating Team Philippines. Ako po ang inyong lingkod, Aryan Malyare, at ito po ang PSC Hour, ang programang magkatuwang na itinataguyod ng ating Philippine Sports Commission at ng ating Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Tayo po ay kasalukuyang napapanood ang live via Facebook mula po sa ating Wirecast DOS. Nakashare din mula sa ating Sports Radio 918. You can also like and follow all our social media accounts para manatiling updated sa latest patungkol sa ating Team Philippines. You can also download our mobile app, PBS Receiver, available on your App Store and Google Play. All radio stations mula po sa ating PBS-BBS no, ay matatagpuan mula dito sa mobile app natin. Dalawang special guest ang ating tampok dito po sa ating PSC Hour sa unang bahagi. Walang iba kundi ang ating World and Asian Champion na si Miss Annie Ramirez. Alamin natin kung gaano na siya kahanda for this Aichi Nagoya 20th Asian Games. At sa second part naman, sasamahan tayo ni National Coach Rex De Lara ng ating Philippine Mixed Martial Arts Team. But syempre, bago yan, PSC This Week muna, ano bang mga pinagkaabalahan ng ating Philippine Sports Commission? At para ihatid sa atin, narito po si Ms. Icy Almazan ng ating PSC Integrated Communications and Events. Ms. Icy?
7: Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli ako si Icy Almazan mula sa ating Philippine Sports Commission. Maghatid ng mga latest updates from our Team Philippines and as well as our National Sports Agency. At narito na nga po ang ating PSC updates from this past week. Last Sunday nga po, no, the National Collegiate Athletic Association, or the NCAA Philippines, successfully commenced the ceremonial opening of its 102nd season hosted by San Beda University, led by Reverend Father Aloysius Maranan and Season Mancom Chairman Attorney Jonas Cabochan at the Mall of Asia Arena. PSC Chairman Gregorio joined the historic launch, noting that the NCAA's transformation has been monumental with the addition of Olympic sports to its calendar, specifically gymnastics, weightlifting, boxing, and golf as demonstration sports to support the country's grassroots development. Present also in the ceremony were guests of honor Manny V. Pangilinan, who welcomed the league to its new broadcast home under Signal and TV5, and Manila City Vice Mayor Chi Atienza. And on Monday naman po, no, PSC Chairman Gregorio represented His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. as the distinguished keynote speaker during the official rollout of the Handog ng Pangulo Serbisyong Sapat para sa Lahat initiative in Dumaguete City. PSC Chairman Gregorio was warmly welcomed by the top leadership of Negros Oriental, led by Dumaguete City Mayor Manuel Chiquiting Sagarbarria and Provincial Governor Manuel Chaco Sagabarria. Following the main program, Chairman Gregorio also inspected the PAC Play Proactive Courts, praising the local government's efforts in establishing Dumaguete as a premier pickleball province. Nitong Tuesday naman, no, the Philippine Sports Commission officially launched the first Mindanao Youth Games during a press conference at the Rizal Memorial Sports Complex. Designed to unite young athletic talent across the region, the inaugural multi-sport event is set to run from April 11 to 17 next year at the World Standard Mindanao Civic Center in Tubod, Lanao del Norte. Over 7,000 athletes from various municipalities will compete across 12 to 15 sporting events, including athletics, archery, basketball, swimming, and weightlifting. The regional gathering will feature delegations from the Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soksarjen, Caraga, and Barm. Adding international and academic flair to the lineup, guest contingents from the National Academy of Sports and Timor-Leste are also set to participate. This landmark announcement was spearheaded by PSC Chairman Gregorio and Project Oversight Commissioner Matthew Gaston, and joining them as well were host province representatives Lanao del Norte Governor Mohammad Khalid Dimaporo and 2nd District Representative Siti Amina Dimaporo. And nitong Thursday naman po, no, fresh off a triumphant campaign that proved their dedication on the international stage, the National Academy of Sports Judo team made a courtesy call to the Philippine Sports Commission where they were warmly celebrated by PSC Chairman Gregorio along with Commissioners Olivia Ku, Matthew Gaston, Edward Haiko, and Walter Torres for their outstanding achievements at the 2026 Perth International Open Judo Competition. The delegation, led by their Executive Director, Professor Francis Carlos Kiko Diaz, brought home an impressive haul of 6 golds and 8 silver medals. Kasama nga rin po dito, no, si Olympic hopeful Chino Si Tangconchan, who captured the senior men's under 100 kilo gold medal at the International Judo Open before his Asian Games campaign. Together nga po, no, sa kanyang pagbisita ay si Pilipinas Sambo Federation President Paulo Tangconchan and Coach Ace Larida. During their visit nga po, no, Chairman Gregorio congratulated the athletes and encouraged them to sustain their training momentum. The National Academy of Sports hopefuls were invited to compete as well in the inaugural Mindanao Youth Games in April 2027, while Chino is set to represent the country in Nagoya in the coming days. That same day nga po, no, following a breakthrough performance at the 2025 Asian Youth Para Games in Dubai, the Philippine Youth Delegation visited the PSC to present their impressive haul of 8 golds, 13 silvers, and 10 bronze medals. This total of 31 medals marks a massive leap from the previous edition's tally of just 1 gold, 6 silvers, and 2 bronzes. The young athletes received a warm welcome from PSC Chairman Gregorio and Commissioner Edward Haiko, who commended their exceptional effort and growth on the international stage. Joining the delegation for the courtesy call were Philippine Paralympic Committee President Michael Baredo and the team's dedicated coaching staff. Beyond the recognition, the visit served as a platform to reward the athletes' hard work with cash incentives. The PSC officially distributed 37,500 pesos for gold medalists, 20,000 pesos for silver medalists, and 7,500 pesos for bronze medalists to honor their contributions to national pride. At iyon nga po, no, ang naging mga kaganapan po, no, sa ating ahensya for the past week. At maliban nga po dyan, no, kaninang madaling araw lang po ay lumipad na nga po patungong Nagoya, Japan ng ating Chairman Gregorio together with some of our athletes from baseball, sepak takraw, surfing, and as well as Philippine Airlines executives nga po, no, kasama dyan si Vice President Bud Britannico and as well as their manager for corporate marketing, Ida Aguilar. Formal nga po magsisimula ang ating Asian Games, no, this Saturday, September 19, at dyan nga po ang ating flag bearers ay sina Olympic boxing medalist Ira Villegas and as well as weightlifting world record holder na si Ian Albert de los Santos. At para nga po updated kayo sa magiging mga kaganapan po, no, sa Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan, ay patuloy lamang po tumutok sa aming mga social media pages. For Facebook, that's Philippine Sports Commission with the blue check. For Instagram, that's at phil.sportscommission. For our X account, that's at PSC_gov. And for our YouTube, we have their A channel as well, that's Philippine Sports Commission. And for our official updates and announcements po, no, lalo na po sa paparating na Batang Pinoy, and you can follow us and be updated on our official website, that's psc.gov.ph. Muli po, maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat.
6: There you have it, Miss Icy Almazan. Maraming maraming salamat. Talaga namang kaliwat kanan ang pinagkakaabalahan ng ating Philippine Sports Commission para matiyak, no, na yung programa mula po sa ating elite at grassroots sports, no, ay talagang mapapalaganap sa loob at labas ng bansa. Samantala, ito, Asian Games update muna tayo, no. Ito sa kapapasok lang na balita, sigurado na ang podium finish para sa ating Philippine Women's Softball Tennis Team. Ito ay matapos ang kanilang impressive wins kaninang umaga. So nauna pong winalis, no, ng ating Philippine Women's Soft Tennis Team ang team po ng Mongolia 3-0, no, yung nailista kaninang umaga. At ito po ay ginanap, no, sa Higashiyama Park Tennis Center. So mula po doon sa game against Mongolia, wagi sina Princess Katindig at Noel Manyalak, or I believe ito si Bien, no, Bien Zoleta, ang kanilang nakaharap, no. So for that women's doubles, wagi po sila 5-0. Sa second match naman, itong si Christy Sanyosa yung lumaban naman at 4-0 naman, no, yung kanyang naitala. So maganda pa rin, no. So sa pangatlo naman, ito na talaga yung nagtiyak doon sa sweep, no, dahil wagi ang pare si Nashir,

0: men's team, no? For our men's team, maganda nilang sinimulan yung kanilang campaign dito with a 3-0 sweep against Pakistan. So ngayon ongoing pa, no, yung laban para sa ating men's team. So for our men's team, tayo naman ay nire-represent dito nina Joseph Arcilia, Samuel Nugit, wagi sila kanina dun sa kanilang opening match. Si Sherwin Nugit, no, nasa men's team din po natin. And of course, si Mark Alcoceba at si Deo Talatayod. Again, magandang pagsisimula ito. Hindi pa man po official na nagbubukas, no, itong 20th Asian Games, ay meron na agad tayong siguradong podium finish, no, para or mula sa ating Pilipinas soft tennis team. So again, congratulations po sa ating team. Samantala, check your time. It's 1:18 p.m. pero syempre bago tayo mag-break, no, gusto po nating marinig din yung overview nitong 20th Asian Games campaign para sa ating Team Philippines. Meron tayong 446 total, no, na Filipino athletes mula dito sa competition at ito actually yung second biggest, no, delegation ng Pilipinas mula sa Asian Games since the Hiroshima Games, no, since 1950s, no. So narito naman, no, yung again report po ni Miss Judith Caringal bago siya lumipad kanina pa Nagoya, Japan. Narito po ating pakinggan at panoorin. Miss Judith,
1: Pilipinas muling susuong sa laban. Itataya ang karangalan ng 115 million Filipinos sa paglahok ng bansa sa 20th Asian Games na gaganapin sa Aichi, Nagoya, Japan. Kakatawanin tayo ng 446 Filipino athletes na sasabak sa 38 out of 43 sports to be contested, kung saan 469 ang gold medals na nakataya. Ayon kay Philippine Olympic Committee President Abraham Babol Tolentino, ang misyon ng delegasyon ay makasungkit ng 8 gintong medalya upang malagpasan ang pinagsamang gold medal haul ng bansa noong 2018 Jakarta at 2023 Hangzhou Asian Games. Malaki ang paniwala ni Tolentino na kayang-kaya ng Team Philippines na makamit ang layuning ito dahil mataas ang kalibre at tunay na star-studded ang ating koponan. Positibo rin si Philippine Sports Commission Chairman Patrick Pato Gregorio na malalagpasan ang 4 na gintong nakuha noong nakaraang Asian. Bukod sa pambihirang galing ng mga Pilipino, buo rin ang suporta ng gobyerno sa pamagitan ng PSC na naglaan ng 150 million peso budget para sa training at preparasyon sa malaking laban na ito. Bagamat minus 1 na agad ang bansa matapos ang maagang exit ng defending men's basketball champion na Gilas Pilipinas, marami pa rin pambato ang maaasahan ng sambayanan. Pangunahan ito ng world tennis sensation na si Alex Iala, kasama ang reigning men's pole vault champion na si EJ Obiena, jiu-jitsu titleist na si Annie Ramirez, at ang kanyang world champion teammate na si Kim Custodio. Nandyan din ang gymnastics Olympic double gold medalist na si Carlos Yulo, kasama ang kanyang kapatid na si El Drew. Hindi rin papahuli ang mga pabato sa boxing na sina Olympic medalist Carlo Paalam, Ira Villegas, Nesty Peteso at Yumer Marshall, naging ang Olympian swimmer na si Kayla Sanchez. Todo buelo rin ang ating mixed martial arts at combat fighters sa usyo sa panguna ni na World Cup gold medalist Carlos Bailon Jr. at six-time SEA Games champion Agatha Wong. Kasama ang subok na mandirigma ng MMA na si Jean-Claude Saclag at ang judo debutant na si Chino C. Tan Contian. Nakasandig din ang pag-asa sa ginto sa larangan ng esports kung saan 6 na koponan ng Cebol ang lalaban sa pangunan ng Mobile Legends Bangbang MLBB. Sa golf naman na minsan na tayong binitbit sa rurok ng tagumpay sa Asian, asahan natin ang mga pambansang professionals na sina Bianca Pagdanganan at Miguel Tabuena kasama ang world rank amateur na si Rian Maliksi. Karagdagang pwesa rin ang Filipino heritage trucksters na sina Victoria Bosong, Nathaniel Zaylor, John Tabang, Zion Nelson, Jessica Lawrence at Naomi Johnson. Higit sa lahat, nagsisilbing matinding motibasyon ang Olympic berths o direktang slot para sa Los Angeles 2028 Olympics na nakalaan sa ilang piling sports sa Japan. Hindi lamang ang tennis star na si Iyala ang gigil na makatapak agad sa Olympics, kundi pati na rin ang mga Filipino archers, triathletes, surfers at squash athletes. Asahan ding mag-aambag ng karangalan ng iba't ibang team sports na may matinding naisin na gumuhit ng kasaysayan at makatapak sa podium sa kauna-unahang pagkakataon gaya ng World Cup bound Philippine Women's National Football Team o Pilipinas at ang veterano sa World Cup na Blue Girls sa larangan ng softball. Laban, Pilipinas! Subaybayan dito sa Sports Radio ang highlights ng

0: kumpanya ng Team Philippines sa 20th Asian Games sa tulong ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee. Judy Caringal, Philippine Olympic Committee Media, Sports Radio, Aichi, Nagoya, Japan, Asian Games.
1: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
3: Maraming maraming salamat, Miss Judith Caringal. At gaya nga nasabi ni Miss Judith, talaga namang ihahatid natin ang happenings kahit na nandito tayo sa Philippines. But of course, with Miss Judith Caringal, katuwang po ang inyong sports radio para dito sa laban ng ating atletang Pilipino. Samantala, at this point, agad po nating welcome na Miss Annie Ramirez. Welcome to the program.
4: Hello, Miss Ayang. Good afternoon.
3: Yes, Miss Annie, of course. Ilang tulog na lamang ay yung inyong event na, no? Jiu-Jitsu dito sa 20th Asian Games. Handang-handa ka na ba?
4: Handa naman na. Yun naman yung inaantay na lang din namin yung day ng competition. Pero hindi pa ako totally on weight, pero working on that.
3: Yes, working on that, no? But of course, syempre, October 1 to 3 pa nakaschedule yung ating jiu-jitsu at sa darating na September 28, no, ang inyong magiging alis for Nagoya. So, ano ang gaano kabigat para sa iyo, no, itong laban sa Asian Games?
4: Sobrang mabigat kasi, syempre, expectation na rin. Then, syempre, ako personally, gusto ko din talagang manalo dito sa Asian Games. Lahat naman ng mga atleta ang nalaro dito for sure. Inyong aim. So, mabigat na laban doon.
3: Paano mo tinitingnan? Yes, Miss Annie, paano mo tinitingnan ito? Lalo na, ikaw yung defending champion, pero women's 57 kilogram yon. This time, lighter weight, 52 kilogram. Paano mo siya tinitingnan? Pressured ba? Or parang fresh start or new challenge for you?
4: I think for new challenge, hindi ko siya tinitingnan as defending champion kasi hindi naman sa yung weight category ko na nilaro last time, di ba? So, more on new challenge siya na yun yung challenge na kailangan kong lagpasan for this recently.
3: Paano mo hinarap yung weight management? Kasi nga sabi nga natin, di ba, talagang competing weight mo ang 57.
4: Yun, medyo mahirap. Kasi, siyempre, mas bawas sa food na kinakain. Pero yung intensity ng training, hindi nababawasan. So, yun yung medyo, lalo na this last 2 weeks, ito yung medyo pinaka-crucial kasi, yun na, the more na lumalapit yung competition, the more na dapat nabababa ko yung weight ko. In the same time, mas tumataas yung intensity ng training or kailangan kasi kailangan ko ma-meet yung weight ko at least bago dumating yung araw ng competition sa lalo.
3: Ang daming nangyari sa career mo, of course, highlighted yan ng nakalipas na World Championship at saka Asian Championships. Paano in a way makakatulong sa'yo yung previous competitions mo?
4: Siyempre, siguro dagdag yung experience na yun, yung mga past competition, somehow, nakaka-boost din ang moral. Then, kumbaga parang kumbaga may baon ako sa mga nakalipas na competition. Papuntang Asian Games.
3: And nanggaling din kayo, di ba? Mula sa Atlanta camp. So, gano'n ba katagal yung naging training mo sa US?
4: 1 month lang. Then, ayun, bumalik kami dito. May remaining na local camp kami. So, ayun, ito yung training namin habang nalito kami.
3: Pero Miss Annie, talagang ano yung masasabi mong biggest na tulong no nung nangyaring isang buwang training camp sa US?
4: Malaking bagay yun in a way na mas nakapag-focus ako sa training, no? Wala akong masyadong iniisip din na iba kundi mag-training lang. Training, then siyempre, learning from a high-level coach din, then training sa training partners with high-level athletes. So, malaking bagay din yun. So, naiba rin yung nakakalaro ko. Ibang menu yung binibigay sa amin. So, yun, malaking bagay na makapag-training somehow sa abroad na talagang focus mo yung training lang.
3: So, pagdating dun sa weight mo, wala ka ng problema ngayon? Achieve mo na yun talagang competing weight?
4: Ayun. Hindi pa. Hindi ko rin pwede kasi isang agad-agad. Kasi mawala na akong susunugin eh. So, nasa ano pala ako, kanina, may today, 54, 55, ganun. So, meron pa akong 3 kilos to, 52.
3: So, pag... Yes, Miss Annie, pagdating dun sa Nagoya, ilang days na lang bago yung talagang actual na competition. Tingin mo, ano pa yung mga magiging adjustment?
4: Sorry?
3: Yes.
4: Ano yun?
3: Yes,
4: siyempre, yung more focus na lang is yung weight. Yung weight, dati na makuha yung weight. Kasi, yun na lang naman. Kasi, ano na kami, mabaga na gawa na namin yung preparation talaga. So, more yung focus na lang to get the weight for me, ah. Yung iba, hindi ko sure kung ano yung plan nila, pero ako, ganun yung plan ko. Parang, focus na lang how to get my weight for the weigh-in sa October 1.
3: Lagi mong sinasabi na every after competition, back as ano ka, challenger ka. Pero, this time, ano yung motivation mo for this Asian Games?
4: Madami eh. Personal motivation ko, kasi sarili ko talaga. Every time naglalaro naman ako, ganun. Hindi lang ako, parang aside sa mga tao naniniwala sa kakayahan ko at tumulong sa akin o tinutulungan ako in terms of preparation, sila kasama sila sa motivation ko na ibigay ko yung best at makapag-deliver na magandang result, di ba? So, yung personal ano rin, personal goal ko rin sa sarili ko na sabi, hindi rin naman naging madali lahat yung pinagdaanan ko. So, for me, the best reward sa sarili ko na may panalo ko siyempre yung laban. I mean, yun pala ang isa na yun sa mga motivation ko. So, hindi naman nawawala lang sa sarili ko na may bigay ko yung kailangan ko sa sarili ko.
3: Ito ba yung first ever na pagkakataon na talagang lalaban ka sa 52?
4: Oh, 52, yes. So, usually 55, yun yung pinaka-lowest international na laro ko, pero this time yung first ko na 52.
3: Pagdating dun sa mga kalaban mo, Miss Annie, ano ba yung mga 57, mga bumababa talaga sa 52 or new ano to opponents to?
4: May marami. May mga bumaba ng 52. Then aside doon, may mga dating 52 na. Then, may mga ibang kadivision din ako na bumaba ng 52. Yung ka-finals ko ng Asian Games, nag-dito din sa yung Mongolia, tapos yung UN. Hindi ko sure yung iba. So, hindi ko naman tinitingnan kung sino yung mga maglalaro. Doon ko na lang malalaman. Hindi ko na masyadong nintindi kung sino yung mga maglalaban. Basta ako, nag-ready ako. Then, doon na lang kami magkakalala.
3: From Miss Annie Ramirez 3 years ago at sa pagbabalik Asian Games, anong klaseng Annie Ramirez yung makikita ng lahat?
4: Mas payat na Annie Ramirez. And the same time, siyempre siguro, mas nagano, ay, lang nandito na yung group. Mas na matured na ako. Sorry po.
3: Yes, kasama pa rin po natin. Yes, kasama pa rin po natin si Miss Annie Ramirez, no? Ang ating pambato mula sa women's 52 kilogram division, no? So bukod po kay Miss Annie, maging si Kayla Napolis ay pambato rin natin, no? Mula dito sa women's 52 kilogram. At sabi nga natin, ano to, lighter weight to kumpara dun sa kanyang laging halos, no, na pinanlalaban na 57 kilogram. Miss Annie, this time syempre ang dami mo nang napanalunan eh. Pero gano'ng kauhaw si Annie Ramirez for another gold medal in this tournament? Yes, kasama pa rin po natin Miss Annie Ramirez, ang ating Filipina Jiu-Jitsu athlete. Strong bet natin mula sa women's 52 kilogram division. So 15 Jiu-Jitsu athletes po ng Pilipinas ang magre-represent sa bansa dito sa 20th Aichi Nagoya Asian Games. Kung until October 4 ang Asian Games, October 1 to 3 gaganapin yung jiu-jitsu, no? So October 2 naman nakatakda yung laban for Miss Annie Ramirez at yung ating isa pa nating pambato na si Miss Kayla Napolis, no? So again, maganda yung exposure, no, na pinanggalingan ni Miss Annie, lalo na nagsunod-sunod kasi rin siya, no, ngayong 2026, no, na idepensa niya yung kanyang corona mula sa World Jiu-Jitsu Championship. At the same time, napanalunan niya rin ang kanyang ikatlong gintong medalya mula sa Asian Jiu-Jitsu Championship. So again, aside from this Asian game, syempre siya yung defending champion mula sa women's 57 kg. But again, ibang kategorya yon, kung kaya naman yun yung ating malalaman ngayon if fit kaya si Miss Annie for a lighter weight, no, the 52 kg division. Samantala, sa ating pagbabalik, no, muli po nating makakasama si Miss Annie Ramirez. Magbabalik pa ang PSC Hour.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon!
7: Magandang araw, si Ding Dong po ito. Tagbagyo na naman, kaya tara samahan niyo akong i-remind ang mga kababayan nating magsasafrak at manging isda. Say aha. A for Annie. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananim para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Huwag rin kalimutan ang pets natin, ha? At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingisda na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng safana. Hashtag panatag ang may alam.
1: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
2: mula September 19 hanggang October 4
1: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
3: At nagbabalik po. At nagbabalik po ang PSC Hour dito sa Sports Radio 918. Kasama pa rin po natin si Miss Annie Ramirez. Miss Annie, of course, no? At ito nga, patuloy ang ating kwentuhan, no? Syempre, Miss Annie, lahat ng atleta, ang talagang tatargetin dito, walang iba, kundi ang gintong medalya, no? So, sa'yo, gaano kalaking bagay ito, no, na makabalik? Makabalik Asian Games, at the same time, this is another challenge, no? Bawat competition may hamon to for sure, pero sa'yo, gaano kalaking hamon itong pagbabalik Asian?
4: Napakalaking hamon kasi number one na nalagpasan ko for now is yung weight class. I mean, yung weight na makuha ko yung weight. Diba? Syempre, yun yung mas nakaka- yun yung pinaka for me, yun yung pinaka nakakaba. At the same time, excited din ako na makita yung sarili ko na naglalaro in a different category, just knowing na talagang pinag-adaan, pinag-irapan ko na makapasok doon sa weight that I'm in. So, looking forward lang kung ano yung mangyari sa akin sa Asian Games this October.
3: Nakakatulong ba sa'yo yun na parang ang taas ng expectation sa'yo?
4: Hindi ko naiintindihan kasi hindi naman sa akin pero hindi ako kasi yung maglalaro eh sila di expect lang sa akin pero iba yung di ba yung sarili mo yung expect nila sa iyo kasi alam mo yung sarili mo na binigay mo yung best mo yung pero ginawa mo yung Ginawa yung best mo to prepare. Then, kung ano man yung maging resulta na, yun na yun. Siyempre, pinigil ko yung best ko. Hindi ko sinasabi na hindi ko pag-uusayan. Pag-uusayan ko siya, pinigil ko yung lahat ng makakaya ko. Kasi gano'n naman lagi. Then, yung result, hindi ko na kasi siya, hindi ko na siya hawak, di ba? Pero I'll make sure na bibigay ko yung best ko. Kasi bumaba ako ng 52, di ba? So, bibigay ko yung best ko kasi kumaga yun. Nagirapan ko yung makapunta doon. Early this year pa lang, nag-re-ready na ako for that. So, yun. Looking forward ako. Yung expectation, honest. Tingnan na lang natin kung ano yung lalabas sa result.
3: Yes. Miss Annie, ano ba ang usually na meron ka bang ritual bago yung competition mo? Halimbawa, saktong araw na ng competition, anong ginagawa ni Miss Annie?
4: Eh, syempre, aside sa number one, magdadasal kay Lord, hindi ako ng lakas. May na bigay niya sa akin yung lakas na kailangan ko in every matches na harapin ko. And at the same time, nabigyan niya ako ng fear, my yun na, bigay ko yung best ko. Yun naman yung lagi kong ginadasal. Wala akong ginadasal. Hindi ko masyadong inaano na Lord. Then, kasi sa pagdadasal naman ako kay coach dyan. Na parang nagbabasa ako ng ulo, mukha, ng tubig, sabi, ng tubig. Yung kamay ko, yung uniform ko. Kasi madulas, so parang pagbasa yung kamay ko, saka yung ibang part ng pants ko, mas makapit. So, pag gano'n kasi, yun, yun yung medyo weird. Medyo weird siguro yun para sa iba kasi, diba, parang magkinagbabasa ng tubig. So, ayun yung pinaka-ano ko.
3: So, yun ang secret.
4: Tapos, bago ako sumampa ng mats, usually, sinasampal ko yung mga ako. Kailangan ko para gising na. Gising na.
3: Ayan, nalaman na nila ang secret.
4: Magbasa ng tubig.
3: Oo, ayan na.
4: Magsampal ng mga.
3: Miss Annie, nalaman na nila yung secret. But of course, yes, syempre bago kita pakawalan, baka may mensahe ka sa lahat ng ating mga kababayan na susuporta at patuloy na sumusuporta sa lahat ng ating atletang Filipino. At syempre, mensahe mo rin sa mga kapwa mo Filipino athletes na muling lalaban para sa bayan dito sa 20th Asian Games.
4: Para siguro sa mga lahat ng sumusuporta sa lahat ng atleta, hindi lang sa akin. So syempre, nagpapasalamat kami kasi nandun kayo. At sana, despite anything, diba? Despite any result na ano, sana manalo o matalo naman, sana buo pa rin yung support na sa mga atleta ng Pilipino. Kasi for sure naman, na ibibigay namin at binigay namin yung best namin in every match. So, malaking kumbaga ano sa amin na nandyan yung support na hindi mawawala kahit anong mangyari. Diba? Then, para naman sa mga kapwa-hotline na nandun na sa Nagoya at hindi ba yung nandito pa at di pa maalis. So, good luck sa atin lahat at bigay natin yung best natin at lumaban tayo para sa ating bansa. Iangat natin yung Pilipinas sa lahat ng bansa na kasali sa Asian Games. So, good luck and congratulations.
3: Yes, thank you so much. All the best, Miss Annie Ramirez. Hangad namin ang lahat ng tagumpay niyong mga atletang Pilipino mula dito sa 20th Asian Games. Mabuhay kayo, ma'am.
4: Thank you.
3: At ayan, nakakwentuhan natin, Miss Annie Ramirez, ang ating pambato mula sa Women's 52-kilogram division mula po sa Philippine Jiu-Jitsu team natin. Again, sa ating pagbabalik, isa pong coach mula naman sa ating Philippine MMA team, si Coach Rex De Lara ang ating makakakwentuhan. Magbabalik pa ang PSC Hour.
8: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag
9: pasyon. Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
10: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
9: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
10: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
9: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
11: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga...
12: Oh, eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. So, tumaas na siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
3: At nagbabalik po ang PSE Hour dito sa Sports Radio 918. At this point, mula po sa Nagoya, Japan, makakasama po natin Coach Rex De Lara. Hi Coach, welcome to the program.
13: Hi, magandang hapon po. Salamat sa pag-imbita niyo sa akin.
3: Yes, Coach Rex, nakarating na sa Nagoya, Japan ang ating Philippine MMA team. Kamusta naman po ang adjustment so far?
13: Well, okay naman. So, nung pagdating namin, sobrang maulan and then grabe yung hintay namin dun sa welcome area nila. So, inabot kami ng almost 3 hours. And then, yung mga titiran, hindi pa na-approve ka agad. So, medyo mahirap pero it's okay. Part of the buhay ng atleta and coaches talaga yan.
3: Yes. So far, yung titirahan, malayo ba masyado doon sa competition venue?
13: Well, nakalipat na kami dito sa Costa Serena na cruise ship. So, like 15 minutes from cruise ship to the venue.
3: So, talagang mas malapit na, no? Kumpara dun sa ibang nakikita natin or naririnig natin. But of course, Coach, this is a historic moment para po sa ating Philippine Mixed Martial Arts team dahil ito yung first time na nakabilang, no, ang MMA sa Asian Games. So again, sino-sino nga po ba yung ating mga atleta para dito?
13: We have 3 athletes in 54 kilograms women's. Modern MMA si Gina Inyong Araos and sa traditional men's 65 si Jean-Claude Saclag and sa 77 kilograms si Carlos Alvarez.
3: Yes, tatlong magigiting na atletang MMA fighter ang dala ng Pilipinas dito, no? But of course, Coach, kamusta yung overall condition nila? Nakita ko may mga reels ka din, may post ka din na nakapag papawis na rin dun sa gym. Kamusta po sila?
13: Yes po, we are 100% condition na. Yun lang yung sharpness and focus nila, pati yung timbang nila. So yun na lang yung ano namin. We are 100% condition and ready for the fight.
3: Yes, ready for the fight. Talaga namang, talagang sure na hindi imi-miss itong opportunity na to, no, na makasali dito sa Asian Games. Pero let's talk about Jean-Claude Saclag. Ito, Coach, nanggaling na si Jean-Claude, di ba, ng Wushu, Sanda natin, nag-kickboxing din siya. Ano pa ba, ito nga, MMA, no? Ano yung nakikita mong chance na itong si Saclag, no, dito sa Asian Games?
13: Well, we are very confident sa kay Jean-Claude Saclag na talagang mag-uwi siya ng gold medal kasi this is second Asian Games siya, like yung sa wushu niya nag-silver, and then he got multiple gold medals sa kickboxing, and we have a professional MMA career also na maganda rin. Despite sa mga training na mahirap kasi nung nandiyan sa Pilipinas sobrang ulan talaga, baha, tapos yung facilities namin, but napag-adjust naman kami at trinabaho talaga namin. 100% to si Jean-Claude.
3: 100%. How about itong si Carlos Alvarez, coach?
13: Well, as I say nga, nakapag-adjust na sila. They're both professional athletes. And si Carlos, nag-kickboxing din. So, we focus on striking, pati dun sa grappling and wrestling nila. We train in Wrestling Association of the Philippines, also Jiu-Jitsu. So talagang pinagandaan din namin yung mga kalaban nila. Ilang beses na pinanood yung mga videos ng mga possible na kalaban nila. So no rooms for error talaga.
3: Siyempre, yung ating lone Filipina bet, si Gina Inyong Araos naman. Kamusta siya?
13: Well, kay Gina, super ready. Yun nga, kanina talagang sa photo shoot pa lang, talagang rip na yung ano niya, no? We're 100% sure, magde-deliver to si Gina.
3: Yes, magde-deliver. Coach, of course, from that AMA Championship na ginanap po sa Tashkent, Uzbekistan, gaano kataas yung level ng Asian Games? Lalo na, ito nga yung first time, di ba, na na-include itong MMA sa ASIAD.
13: So, malaking bagay yung naging tournament sa Uzbekistan kasi nakakuha tayo doon ng dalawang gold. Nalagay din sila sa number one rank. Si Jean-Claude sa number one rank. Si Gina, we go to number one rank. And we have the number 13th, parang wild card, si Carlos Alvarez. So malaking bagay kasi yung kalidad ng MMA sa AMA talagang nakita natin. And then we have experience also sa professional. So maganda, in-adjust na lang namin yung pagkakaiba ng amateur at sa professional. So malaking bagay talaga.
3: Yes, Coach Rex, syempre ano yung kumbaga ngayon iniingatan nyo na mangyari sa kanila, no, during the competition?
13: Well, ngayon iniwasan namin yung mga injuries. So that's why we have the PT and the mga massage therapies. Also, we kinakausap talaga namin sila na focus on the goal, yung sa mental and spiritual nila. So no emotions. So and we advise na enjoy lang yung game. This is it. This is the first time na yung MMA is nalagay sa Asian Games. So sila yung pioneer.
3: Yes. Coach Rex, ilan yung makakaharap nitong si Jean-Claude Saclag, ni Carlos Alvarez at ni Gina Inyong Araos mula sa kanilang divisions? At the same time, natapos na ba yung draw?
13: Yung draw lot sa bukas, sa kategory ni Jean-Claude, 13 sila, so they're round of 8 siguro. Si Carlos, 13 round of 8 din. Si Gina, round of 8. So, hopefully we can get the bye, or kung hindi naman, we're ready naman to fight. Siguro, dalawang fight sa isang araw yun.
3: Coach Rex, ang taas ng expectation, no? POC, PSC, pagdating sa ating combat sports na talagang makakapag-deliver dito po sa Asian Games. Ikaw, as coach, nakita mo yung kanilang paghihirap sa training, nakita mo yung pinagdaanan talaga, no? Yung proseso nila bago pa makarating dito sa Aichi Nagoya Asian Games. Gaano kataas yung kumpiyansa mo when it comes dun sa mag-deliver sila ng medal for the Philippines dito po?
13: Well, sa aming mga coaches, talagang 100% yung kumpiyansa namin na makapag-deliver talaga yung ating mga atleta. Especially si Gina, si Carlos, at saka si Jean-Claude, talagang sa training, 100% talaga binibigay nila yung dapat na ibigay. At talagang uhaw yung mga atleta natin sa gintong medalya dito sa Asian Games.
3: Yes, coach, kapag ba dito sa MMA, talagang ano yung paalala mo sa kanila bago sila sumabak sa laban?
13: Always focus and talagang dapat relax lang para makita nila kung anong parating, and then iwas din sa mga injuries din.
3: Yes, talagang iwas sa injury, no? So again, bukas, no, ang inaasahang draw lots, but of course, coach, baka meron kang mensahe dito sa ating tatlong magigiting na MMA fighters, and siguro mensahe din, no, sa ating taong bayan, mga kababayan po na talagang sumusuporta sa laban ng ating Team Philippines.
13: Para kay Gina Inyong Araos, para kay Jean-Claude Saclag and Carlos Alvarez, we proud of you. At talaga namang ang buong Pilipinas ay nakasuporta sa kanila. At hindi lang sila lumalaban para sa sarili nila, lumalaban sila dala yung bandera ng Pilipinas. At nagpapasalamat po ko sa sambayan ng Pilipino sa pagsuporta sa mga atletang Pilipino na handang lumaban at magbuwis ng kanilang talagang pawis at dugo dito sa Asian Games para mabigyan ng karangalan ng ating bansang Pilipinas.
3: Yes, maraming salamat din po, Coach Rex De Lara, dahil kung wala yung ating mga national coaches, hindi po mag-guide ng maayos din yung ating mga Filipino athletes. Mabuhay po kayo, Coach Rex De Lara, at syempre, mabuhay po ang ating atletang Pilipino.
13: Maraming salamat po, ma'am, sa pag-imbita nyo sa inyong programa, at salamat po sa sambayan ng Pilipino.
3: Yes.
13: Mabuhay ang atletang Pilipino.
3: Mabuhay ka, Coach Rex De Lara. Nakasama po natin ang coach ng ating Philippine MMA team mula po sa Nagoya, Japan. Si Coach Rex De Lara, again, tatlong Filipino MMA fighters ang ating pinadala dito po sa Asian Games. Nandyan po si Jean-Claude Saclag, ito pong si Carlos Alvarez, and of course si Gina Inyong Araos. Optimistiko si Coach Rex De Lara na makakayang makapag-deliver ng ating MMA fighters dito po sa Asian Games. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating PSC Hour program. Maraming salamat sa ating mga nakasama. Of course, kay Miss IC Almazan ng ating PSC Integrated Communications and Events, kay Miss Judith Caringal, at syempre, abangan nyo yung mga magiging report and postings din po, no, natin mula po sa Nagoya. At the same time, sa ating Master Control, si Sir Winston Del Rosario, nandyan din si Daniel Cruz, Timothy Tapales, nandyan din si Sir Rodson Hostiniano. And regards po sa ating Malolos at Marulas transmitter. Sa ngalan po ni Miss Judith Caringal, ako po si Aryan Malyare, at ito ang PSC Hour.
14: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
15: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
16: Nagkalat sa internet ang fake news.
17: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
18: What they are doing is creating panic.
15: We say no.
19: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
20: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
15: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
21: Stop telling us fake news because you're wrong.
15: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
22: This is a public service announcement.
23: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
22: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
25: Philippine Standard Time, it's 1:57 in the afternoon. Good afternoon, here is the news.
26: Lines ngayon.
25: Malacañang orders the suspension of work in government offices starting at 1 p.m. on September 28. The palace aims to give the government employees and their families an opportunity to observe the 34th National Family Week. Under Memorandum Circular No. 136, work in all government agencies and instrumentalities under the executive branch, including government-owned and controlled corporations, GOCCs, and state universities and colleges, SUCs, will be shortened. However, government agencies whose functions involved in delivery of basic and health services, disaster and calamity preparedness and response, and other vital services will continue operations and render the necessary services. Malacañang likewise encouraged the other branches of government, independent commissions and bodies, as well as the private sectors, to spend work to give Filipino families the opportunity to participate in the celebration. The Department of Public Works and Highways, San Miguel Corporation, and Apayao Provincial Government have launched a joint flood control initiative. The Upland Contra Baja project will include dredging and clearing of waterways, the 12 rivers, and and creeks spanning a combined 57.52 kilometers of Apayao Province. DPWH Undersecretary Charles Kalima Jr., the primary objective of this joint initiative is to curb chronic flooding during heavy rains and typhoons. Kalima said the project sites were identified after the area assessment with local officials to determine recurring flood-prone areas. This project will run from September 2026 to September 2027. Foreign visitors in Japan dropped at 9.6% last August. The Japan National Tourism Organization said that the decrease appears to reflect of Chinese government's ongoing advisory travel against Japan for its citizens. The number of visitors from mainland China plunged to 59.0%. Not to mention here the flight cancellations due to a series of typhoons. Philippine Standard Time, it's 1:59 in the afternoon. Matili na Tutok Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa Arana Sports. Bilapos Tino Tales at isang magandang hapon sa inyong lahat.
0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
26: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.
7: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Motorsport Paddock. From lights out to the checkered flag, get all the previews and reviews in the world of motor racing. Know the latest news, technical details, and the buzz about your favorite teams and drivers on the grid and outside the racetrack. Motorsport Paddock, only here on your institution in Philippine Sports Broadcast. Sports Radio 918.
9: Hello everyone, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po Motorsports Paddock, the Sports Radio 918 AM, your sports connection. Aaron Bayato po ang inyong lingkod. Kumusta po yung naging tulog yun ng Sunday night? Sa mga kapaka-fans ng Formula 1, wow, the new circuit, the Madrid circuit, which is now the Spanish Grand Prix round number 14 of the Formula 1 World Championships, really united almost all F1 fan bases or F1 fans in saying that Spanish Grand Prix was a stinker. A snooze fest, talagang, with the exception of some few laughs and retirements here, there, and everywhere, talagang wala halos nangyari. It is what it is. But eventually, it all went down into the hands and favor ni Andrea Kimi Antonelli. Kimi Antonelli winning the car and winning the Spanish Grand Prix, taking advantage of a virtual safety car. No thanks or thanks to Lando Norris. To Lance Stroll, nalimutan na. Lance Stroll and Lando Norris became a victim of that Lance Stroll crash. So, that's tough. Anyway, we're taping this at around evening po ng September 14, and you're gonna be hearing and watching this on a Friday, September 18. We have one day to go before the 2026 Asian Games. Yung formal na pagbubukas, opening ceremony po bukas, so... Yes, for Motorsports Paddock, but for the meantime, baka wala po muna tayo maging Motorsports Paddock for the upcoming 3 weeks as we give way sa ating maging coverage po ng 2026 Asian Games. But who knows, if kailangan maging may mga important stuff to give on hand, might as well we have our show in any time. But who knows, pero syempre po, I hope you guys understand that we'll always give the topmost priority sa ating mga national athletes competing in the Olympics of Asia, which is the 2026 Asian Games. Gaganapin po sa Aichi, Nagoya, Japan. So for this afternoon, mga kaibigan, we're gonna talk about Andrea Kimi Antonelli. At sa MotoGP naman, Marc Marquez getting the lead once again for sa 2026 sa MotoGP championship. Okay, let's start it. Andrea Kimi Antonelli taking the win sa Spanish Grand Prix, ang kanyang ikawalong panalo, mga kaibigan, at taking advantage of that virtual safety car ahead of Max Verstappen and Lando Norris. Yan po yung naging resulta po itong Spanish Grand Prix ahead. And of course, the finishing order, mga kaibigan, Charles Leclerc P4, George Russell P5, talagang hindi nagkaroon ng mojo itong si George Russell dito sa karerang ito, no? Very unfortunate. And then, ito pong si Liam Lawson, sa most likely sa kanyang huling race for Red Bull this season, as he will be going back against the Racing Bulls, finishing P6. Franco Colapinto, an impressive P7. Oscar Piastri, P8. Tough race for Oscar Piastri, na bundol niya dalawang beses si George Russell. And nasira niya rin siya because of that front wing damage. At sila yung mga hindi nalap ng leaders. Arvid Lindblad was lapped, finishing P9. And Nico Hülkenberg scoring, salvaging a point for Audi. That's your top 10. Rest of the order, Esteban Ocon, P11, Pierre Gasly P12, Gabriel Bortoleto P13, Yuki Tsunoda P14, most likely his final outing for the season. At least nakapunto siya isa. Alex Albon with 15, Oliver Bearman 16, Fernando Alonso with 17, and Valtteri Bottas able to finish the race for Cadillac. Ang mga non-finishers, you have Carlos Sainz Jr. sa kanyang home Grand Prix. Madami penalty na. May mga damage pa dahil sa mga nagiging collision niya here, there, and everywhere. Sergio Perez with water pressure issues. Lance Stroll with brakes issues. And, unfortunately, Lewis Hamilton of Ferrari with the brake issues as well. Natapos na yung streak ni Lewis Hamilton of scoring every race in this 2026 F1 season. Sayang kasi, ang ganda nung start niya. Actually, sorry, I'm a Lewis Hamilton fan. From P4, talagang halos head-to-head na sila siya with the leaders, although he gotta take give some space doon kina Norris tsaka kay Antonelli. And then, pagka-abante niya, siguro baka hindi niya nakita o talagang na-squeeze niya itong si Verstappen. Kaya Max has to take evasive action. But, yun nga, dahil medyo nauna na si Lewis doon, he has to give it back itong si Verstappen yung position. Eventually, binigay niya rin naman to his resentment. Kaso yun lang, siguro, if you're a Max Verstappen fan, you would call that a break. Issues, that's karma, dahil nagkaroon ng brake issues itong si Lewis Hamilton. Sayang, yung magandang start na yun, hindi nagbunga into a good race pa naman din para kay Lewis Hamilton. And most likely, mukhang eliminated na siya from championship contention, I think. Malaki na yung lamang eh. But still remains in third place dahil nga si Lando Norris wasn't able to win the race. Norris was able to extend yung lead until that virtual safety car. Hindi niya na inalaw sina Antonelli. Tsaka si Verstappen na maunahan siya bago mag-virtual safety car. Dahil pagdating ng virtual safety car, yun na. Nagka-jumble na yung order. It's Antonelli being the net leader. Charles Leclerc did not pit, so he was leading the whole for the majority of the race on his hard tires and was hoping for a safety car. Didn't avail. Didn't happen, rather. So it was a net leader talaga si Kimi Antonelli dun, and ahead of Max Verstappen and Lando Norris. So those 57 laps was almost a snooze fest. 96% siguro snooze fest, 4% yung kasama na yung start of the race, yung mga ilang overtakes, retirement nila Lewis Hamilton tsaka ni Lance Stroll, at tsaka yung hindi kagad na clear yung mga back markers when Norris and Verstappen were fighting. At akala natin si Norris makakalusot. At tapos may nagreklamo pa siya na, uy, nag-cut ng corner si Max Verstappen, which is, at least from our perspective, he did not cut the corner. No. So, no, Lando. No, sorry. Not meant to be. Okay. So, with the standings, mga kaibigan, Antonelli with his 8th win this season. Na-extend ang kanyang lamang to 292 points. Ahead of George Russell na may 211. Competing natin on the fly. Buta na nasa, dahil may PC tayo, may calculator tayo. 292 minus 211, 81 points. At ang lamang naman ni Lewis Hamilton, kasi sinama ko pa si Lewis Hamilton talaga yun. Ang lamang ni Antonelli kay Lewis Hamilton ay 101 points. So, 1, 2, 3, 4. Pwede pa naman. But hey, ganito. It's more likely or not, it's inevitable, Kimi Antonelli will be the world champion unless something drastic or something devastating will happen sa Mercedes. Kaya Antonelli, wag naman sana. Kimi Antonelli will be the new world champion for 2026 Formula 1 season. Well done kay Antonelli. So after that race, mga kaibigan, you have Antonelli leading away, as mentioned, 292 ahead of George Russell, 211, Lewis Hamilton with 191 points, Lando Norris 186, Charles Leclerc 145 in yung ating top 5. Then, correction, 167 si Charles Leclerc, 186 Lando Norris, 145 Max Verstappen, 120 si Oscar Piastri, and then 71 points coming from Isaac Hadjard. Siya nakapag-race, sana magaling na yung race niya by sa karera sa Baku, Azerbaijan. Liam Lawson, 59 points. Pierre Gasly, 41 points. That's your top 10. Arvid Lindblad, 31. Franco Colapinto, 27. Oliver Bearman, 18. 10 points for Gabriel Bortoleto, 7 points for Nico Hulkenberg, 6 points from Carlos Sainz Jr., 5 points Alexander Albon, 3 points itong sina Alexander Albon tsaka Esteban Ocon, Fernando Alonso with 1 point. Albon has 5 points. Yeah, Ocon and Alonso 3 points. Yuki Tsunoda with 1 point. Okay. Yet to score sina Lance Stroll, Valtteri Bottas, and Sergio Perez. Sana makascore yung mga Cadillacs. They deserve it as well. And sa Constructors naman, Mercedes running away, 503 ahead of Ferrari with 358. Inching closer ang McLaren with 306. Pero medyo mahirapan na silang depensahan yung kanilang titulo. Dito po sa yung kanilang titulo sa as a Constructor Champion. Red Bull Racing 4, 230. Racing Bulls with 77. Alpine Mercedes with 68. Haas Ferrari 21. Audi with 17. Atlassian Williams Racing 11. And Aston Martin with 3 points. So well done for Kimi Antonelli. Talagang nakinabang sa naging virtual safety car. I was able to, fair play talaga kay Kimi. Talagang ganun talaga sa Formula 1, kung nabigyan ka ng pagkakataon na makuha yung race at panalo, kailangan panindigan mo at napanindigan niya. So, well done for Kimi, almost faultless. Yun nga lang, almost. Kasi marami sa mga scratches sa pader, sa wall, mga track limits na yung simula. Ano? Dalawang beses siya nag-track limits, so nabigyan na siya ng warning. So, it's something that he really needs to take care of kasi medyo nagiging notorious si Kimi in doon sa mga ganong klaseng track limits, ano. So, that stuff. Anyway, so, congratulations again to Kimi Antonelli. And our next race will be in Azerbaijan. So, that concludes the Europe leg. They're now gonna go to Azerbaijan. Teka muna. Che-check ko na rin mismo sa ating Asian Games. Kung may, kasama ba ang Azerbaijan sa Asian Games? At the moment, hindi. Okay. Part siya ng Europe, actually. Pero, geographic sa Asia. Parang ano lang yun. Mama-search na nga rin natin. Kasi, isang tataka ko. Ang pagkakaintindi ko sa Azerbaijan, part siya ng Europe. Pero, sinasabi sa F1, tapos na yung Europe play. Okay. So, kasama nga ba siya sa Europe? Gandang malaman. March ng Europe. Oh. Hindi kasi ang Azerbaijan previously part ho siya ng Soviet Union during that time. And then of course September 1991 nagkaroon na ng kawatak-watak na yung Soviet Union, at least for the Azerbaijan history. So, but at least fortune ng Eastern Bloc. Wow, kung tawagin. Okay, basta Europe siya. Ba't tinatapos na namin sa tapos na yung Europe League. Okay, so Azerbaijan, September 24 to 26, and actually, it's a Saturday, dahil po 27, I think, is the Azerbaijan Day para sa kanila. So, we're gonna have a Saturday race. Tama ba? Oo. Teka, pero i-verify na rin na 9 na mismo. Okay, so the next race Azerbaijan, wala pang naka-indicate. Yeah, Remembrance Day yun, hindi pala Independence Day. Remembrance Day for Azerbaijan. Remembrance Day, just a quick one, is a national day of mourning for Azerbaijan dedicated sa kanilang mga armed forces during that second Nagorno-Karabakh War, officially labeled sa kanilang bansa as the Patriotic War. Okay. So it's gonna be Saturday ng September 26, which is the Ondoy anniversary sa atin. Alright? And then it's gonna be a triple header. Dahil nga po yung Bahrain Grand Prix gaganapin sa Malaysia. So this is how it's going to happen. September 26, Azerbaijan. October 4, sa Bahrain Grand Prix na gaganapin sa Sepang International Circuit sa Malaysia. And then October 11, the Singapore Grand Prix, which is a Marina Bay straight circuit. So, mahalaga itong pahinga, itong rest week for the Formula 1 calendar dahil po magiging pukpukan yung triple header. That's four rounds, 15, 16, and 17. Okay, we'll take our only pit stop for this afternoon, mga kaibigan. We're gonna go to MotoGP when we continue po dito po sa Motorsports Paddock with Sports Radio 918 AM. Don't go away.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagalit sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
7: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
6: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
8: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
9: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
6: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
10: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
11: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
12: mula September 19 hanggang October 4
1: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
12: The 20th Asian Games.
1: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
12: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.

0: Isang magandang hapon, Pilipinas! 8 minutos makalipas ang alas 4. Ngayong maulan talaga namang kanina, medyo mainit-init. Pero ito, kasi hindi kasing init ng aksyon mula dyan sa Asian Games yung ating nararamdaman na panahon. Pero ito na nga, isang araw na lang ang hinihintay natin mga kababayan bago nga ang opisyal na opening nitong Asian Games dyan po sa may Aichi, Nagoya, Japan. So, 25 hours to go, Philippine time. Dahil alas 5 ng hapon ay mag-uumpisa po ang Asian Games dyan sa may Paloma Mizuha Stadium sa may Aichi, Nagoya, Japan. So tayo dito sa Sports Radio ay nakatutok sa mga usapin, especially dahil ang ating Team Philippines is underway na rin sa iba't ibang mga sports na nag-umpisa pa simula ng September 10. Sumabak na sila sa iba't ibang games tulad na lamang sa football, sa basketball, softball, volleyball, di ba? Yung iba nating mga kababayan ay maaga-aga pa. Hindi pa opisyal na nag-umpisa nakauwi na yata sa Pilipinas. But nonetheless, ako pang inyong makakasama para sa Sports Radio Magazine sa ngalan ni Kuya Dennis Ilanga, syempre Matthew Pacheco mula alas 4 hanggang alas 5. Samahan niyo po ako ha. O yung iba sa inyo, baka papauwi na ngayon. Ay talaga namang ito nga, kahit na papauwi kayo, sabayan natin ang action sa usapin ng football dahil ang Team Philippines is currently underway sa kanilang match against the Vietnam dito sa kanilang ikalawang match na ito. So the score now, with the 82-minute mark ay 1-0 na. Hulaan ninyo kung sinong zero. That's the Team Philippines because the Vietnamese team have scored sa kanila sa second half nitong laban na ito na kung saan si Tan Nhan Nguyen, kanilang forward na talagang nagbigay ng lone score pa as of the moment para sa kanilang team. So our Team Philippines is still alive at this moment dahil hindi pa tapos ang kanilang match and hopefully they can bounce back dito sa kanilang laban against Vietnam. So maganda-ganda sana ang maging resulta ng laban na ito for them to advance sa mga susunod na stage ng kanilang laban. Samantala mga kaibigan, ito nga, usaping softball tayo dahil ang ating softball women, they started strong ngayong araw na ito, isang araw bago mag-umpisa ang Asian Games na kung saan secured na at least ng bronze medal itong ating mga Filipina sa larangan ng soft tennis. So they have opened the day with a 3-0 sweep against Mongolia. Itong si Princess Katindig Manalak, si Christy Sanosa, si Shirin Salazar, and Hilary Paz. Na kung saan ay talagang pinanindigan nila dahil ang sumunod nilang laban against Thailand, they claimed a 2-1 team victory. Pero nung huling laro nila against the Chinese Taipei, sila naman yung nasweep. So kahit na ganun ay ikalawa sila sa kanilang standing, so they advance sa semifinals dahil meron lamang 8 nations ang nag-join dito sa soft tennis. So semifinal match na this coming September 20 against the host Japan. So pag natalo sila doon, they are at least secured to have a bronze medal. Pero alam naman natin ang mga kababayan natin ay hindi pa kontento dyan. Lalaban pa rin yan dahil may chance pa rin silang masungkit nga ang gold medal and even the silver medal. Samantala, ang ating men's team naman. Yun nga, dahil naka-advance sila sa quarterfinals, matapos nilang gapiin ang kanilang kalaban na Cambodia at ang Pakistan. Sila naman ay na-sweep ng Japan, so they also have 2-1 record understanding. So sa kanilang grupo ay sila ay pumangalawa at naka-advance sa quarterfinals. But ito na nga ay ang Korea, nakatapat nila sa quarterfinals, ay natalo sila 2-0. So I think they're out of contention, but still ang ating women ay buhay na buhay pa rin po patungkol or dyan sa usapin nga po ng soft tennis. Samantala, no, ang ating Gilas Pilipinas women naman, they are off to a dominant start sa 20th Asian Games dahil kahapon. They have routed the Kazakhstan 86-58. Siyempre, dahil itong si Elizabeth Means put up a debut to remember with a game high 23 points plus 4 rebounds and 8 steals. So hoping, no, this coming Sunday na maging maganda pa at magpatuloy ang kanilang napakagandang run against Hong Kong para makasecure ng kanilang quarterfinal spot. Oras mo natin 13 minutos makalipas ng alas 4. Sa iba pang usapin, mga kaibigan, itong esports naman natin. Gumagawa sila ng kumbaga debut ito dito sa upcoming Asian Games. Pagdating sa mga Pilipino, ay talagang buhay na buhay ang esports community dahil is now 2-0 no, for Vietnam against the Philippine team as of the moment after they scored with a few minutes left before the match ends. Talaga naman, ang saya-saya nila, group picture. But still, puso pa rin yan para sa ating mga kababayan, ano? Mamaya magpipicture din tayo pag naka-goal tayo. Hindi pa huli ang lahat hanggat hindi pa pumipito ang referee. May chance pa rin yan. Pero balik tayo dun sa usapin natin sa esports. Dahil nga mga Pilipino, no, yung mga magulang natin, alam na alam. Kaka-cellphone, kaka-computer, eh sana magbunga ng gold medal dahil they are routing for 6-4-6 gold medals para sa ating mga esports game. Para po dyan sa upcoming Asian Games, lalo na itong ating MLBB team. No? Favorite ko to mga to eh, no? Sila Kuya Carl, sila Daddy JP, sila Kuya Sanford, di ba? Talagang lalaban sila and hopefully vying dahil nga pagdating sa SEA Games even, tatlong makakasunod na pagkakataon na nasungkit nila ang gold dyan po sa Mobile Legends Bang Bang. Ganun din, sa Honor of Kings, susubok ang ating team, Pokemon Unite of course, Naraka Blade Point, Identity, Vibato 5, and even the Puyo Puyo Champions Representative na kung saan they have been drawn, no, sa kanilang mga laban. And speaking, no, yung iba nating mga kababayan po ay nagsidatingan na dyan sa Japan eh, diba? Update natin kanina yung ating mga Sepak Takraw team, surfing team, at syempre si Ma'am Judith nandun na. Pinagmamalaki natin yan dahil syempre ay represent from Sports Radio mismo na magdadala ng ating bandera doon, diba? Para sa ating para updated tayo dito sa Pilipinas. So, 'di ba? Talaga ng mga mulayan dito sa ating istasyon. So, hopefully they will find a good rest para naman mga fresh sila bukas sa kanilang opening ceremony, 'di ba? Excited ba kayo mga Filipino fans? Kami excited na kami dito eh dahil umpisa na ng action. At so sa pinaman ng tech ball, no, itong Philippine Mixed Doubles Techball team natin na si Prince Agustin at Joanna Abalencia split its group in matches, no, dyan sa may Nagoya City, dyan pa rin po sa Japan. The Filipino duo drop its opener against India 10-12, 3-12, and then squeeze past Kuwait 12-7, 11-12, 12-8. So may laban pa rin po sila, crucial game nila ngayong alas 4:30 against the regional powerhouse Thailand. So that's the latest sa mga ilan nating mga kababayan na lumalaban at ngayon nga, no, with dito so sa pinang football, 2-0 na. Oh, plus 3 minutes na lang. Kaya pa 'yan. Baka makahabol pa ng ano 'yan, late game, 'di ba? And sa ating pagbabalik mga kaibigan, ito alamin natin, no. Talaga na mga usapin pa rin sa opening ng dahil nga this coming opening ng Asian Games, 20th Asian Games sa may Aichi, Nagoya, ay magkakaroon tayo syempre ng flag bearer dyan. Ang flag bearer natin walang iba si Ira Villegas at si Albert Ian De Los Santos. So ang rason syempre, Ira Villegas ang Olympic medalist and at the same time si Albert Ian De Los Santos ay rising star kumbaga sa larangan ng weightlifting, and syempre talaga namang they will banner our flag for that na asahan natin bukas. And speaking of Asian Games and Albert Ion de los Santos, ito, play muna natin bago tayo mag-break no ngayong hapon, dahil kamakailan ay nakausap nga natin or nakausap ng Sports Radio itong si Albert Ion de los Santos.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: Yes, Ian, of course, looking dito sa ating paparating na Asian Games, anong na

0: Dos, no? Para sa paparating nga po na Asian Games. Samantala, update tayo mga kaibigan. Team Philippines lost against Vietnam, no, dito sa kanilang group stage match nga dito sa football, no. Itong ating men's U23 are currently in a bad state, no, in a bad position. They're currently nga sila ay nasa huli ng standing sa Group C matapos nga silang talunin ng Uzbekistan at ng Vietnam. But I think they still have a match against Kuwait sa kanilang groupmates. Pero I think, no, talagang malabo-labo ng pagkakataon para makabanse pa itong ating team because on each group ay dalawa lamang ang makakapasok, no, para sa susunod na kanilang matches, no, sa quarterfinals, no, na kung saan ay mag-umpisa yan sa September 25. Pero at the same time, no, ng ating Philippine Women's National Football Team naman, they are off to a good start, so we are still hoping, no. Yan ang kagandahan, marami tayong representative, kaya naman hindi malabo nga mangyari yung sinabi ni POC President Bumble Tilintino na makahako tayo ng 8 gold, but we believe na it's more than that. Oras mo natin alas 4:25 ng isang magandang hapon sa ating pagbabalik, pakinggan at panoorin natin ang naging panayam ni Kuya Dennis sa isa sa Asian Games sa windsurfer natin kay Arian Paz. Ating po yung pagbabalik dito lamang sa Sports Radio 918.
1: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
2: mula September 19 hanggang October 4
1: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
3: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
4: Anak, bukasan naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak, makain ng mayaman? Sino ba nagpapayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
5: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin. Dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
6: Magandang araw po sa inyong lahat. Makakasama natin ngayon ang isa sa ating national athletes who qualified for the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan this coming September to October. She is from Mabini, Batangas, but now naka-base na po sa Rome, Italy. Kumustahin po natin ang kanyang nagiging paghahanda para sa Asian Games. And let's welcome on our program windsurfer Arian Paz, who won a bronze medal sa 2025 SEA Games in Thailand. Hi, Arian. Kamusta ka?
7: Hello po. Ayos lang po.
6: Ayan. So, ito. Ikaw ngayon is na nandyan sa Rome, Italy. No? So, recently din nagkaroon kayo ng pagbisita sa Filipina Embassy sa Rome. So, kamusta yung naging visit niyo doon kasama yung iba pang members ng team?
7: Yes po. Maayos naman po. At it's also good po sa feeling na ma-recognize din po ng mga embassy. Ganun po.
6: Sino-sino yung mga kasama mo doon sa team natin?
7: Whole team po. And we were 6 athletes po and 3 coaches.
6: Sino-sino yung mga athletes natin yun?
7: So we have our gold medalist po, si Denver po Castillo. Our bronze medalist na sa SEA Games po, Harold Madrigal. And another windsurfer po na Kelsey Moreno. And other two windsurfers po na kumarera po sa Poland po recently. Kian Cuerdo and Jade Justinian.
6: Si Jade is, tama siya, yung qualified natin naman sa Olympic Youth
7: po.
6: Games. Ayan, oo.
7: Yes po.
6: So, ayan. So, naging mag-okay ba yung pag-welcome sa inyo ng Philippine Embassy? I mean, ano yung mga naging message of encouragement nila sa inyo? Kasi nga, kayo ay lalaban sa mga tournaments, especially this coming Asian Games.
7: Opo, welcome naman po nila kami. And very supportive po at saka nag-moral support din po sila.
6: Ayan, so Arian, from Mabini, Batangas, ngayon ikaw ay naka-base na sa Rome, Italy.
7: Yes,
6: so gano'ng katagal ka na nandyan sa, ano, sa Rome?
7: Since I was 8 years old po, more than 10 years na po.
6: Oh, okay. So half or more than half of your life nandyan ka na sa,
7: yes,
6: oh, sa Rome. Oo, di ba? Hindi mo ba namimiss ang Pilipinas?
7: Madalas lang po ako na uwi for competitions.
6: Ah, madalas. Tuwing competitions, no? So, ayun nga. Ito, kwentuhan mo naman kami dito about sa windsurfing career mo, no? Ano ba itong discipline na nilalaroan mo dito sa windsurfing? Kasi maraming events yan, di ba? So, ano,
7: yes,
6: yung pinaka-event mo?
7: Event ko po is foiling. So, instead na planing po sa tubig, nalipad po ito sa tubig para po siyang may eroplano sa ilalim ng board. And it's a bit more dangerous, kaya po lagi po kami naka-helmet and impact vest. And we travel at the faster speeds. And yeah, it's a bit more adrenaline junkies, for adrenaline junkies po.
6: Bakit itong ano, discipline yung napili mo or sinong nag-encourage sa'yo na ito yung i-take mo talaga compared dun sa mga ibang mga events na pwede naman na sabi mo, ito kasi mas dangerous. But ito yung mas,
7: yes,
6: pinahak mo kaysa dun sa, kumbaga, yung
7: ito
6: iba pwede naman na ano eh.
7: Apo, ito po kasi yung IQ for yung class, Olympic class po. So, if I want to enter po sa games, ito po kailangan ng gamitin.
6: Ayan, so ayun, windsurfing is your sport, no? Pero bakit ito yung nagustuhan mo din since you were 8 years old, Arian?
7: My father po kasi is a two-time Olympian. So buong buhay ko na po itong kilala ang windsurfing. And nung 15 po ako, na gustuhan ko pong itry, so, at nagustuhan ko na rin pong ipagpatuloy.
6: Ayan, so as young as 8 years old, doon ka nag-start, no? So,
7: 15 po, 15.
6: Ah, 15. 15 yung pinaka, ano mo na, pagsisimula mo dito.
7: Apo.
6: So, parang mga nasa 7, 6 years ka pa lang dito sa pag-windsurf.
7: Yes po.
6: Ano yung sa tingin mong mga na i-ano na sa'yo, na ituro na itong sport in competitions, in training, di ba, yung mga naibigay na niya sa'yo para mas ma-achieve mo pa yung mga goals mo dito sa sport?
7: Madami po, para pong, lalo na po sa mental po, madami pong may natuturo ang windsurfing sa pag-iisip po na kung saan pupunta sa karera, o kaya po, never give up, I just keep going po.
6: Nakapag-try ka na bang mag-training dito sa Pilipinas and sa Italy?
7: Yes, dito po,
6: sa Philippines, saan ka nag-training?
7: Sa Anilao po kami naka-base. Anilao, Mabini, okay. Batangas.
6: Tapos pag hindi sa Pilipinas, saan kayo usually nagtitrain naman na bansa?
7: Dito po sa Italy at Lake Garda po. Maganda po doon lagi ang training. And or dito po kami sa base sa malapit po sa Rome at Lake Bracciano po.
6: Oh, kasi yung Italy medyo situated diyan sa ano sa katubigan eh, 'di ba? Kaya maganda rin yung ano, yung location ng lugar diyan sa sport,
7: yes,
6: mo.
7: Po.
6: So, parang hati yung nagiging training mo, meron sa Pilipinas, meron sa Italy, tama no?
7: Apo. Pero mas base po ako sa Italy.
6: Mas base ka sa Italy. So, doon sa dalawang lugar, sa Anilao tsaka dyan sa Italy, no, yung pinagtitrainingan nyo dyan. Ano sa tingin mo yung pinagkaiba na itong dalawa and the advantages and disadvantages ng dalawang locations na yon? Ano sa tingin mo yung mas okay doon sa dalawa?
7: Maybe mas malaki po kasi yung community dito sa Italy with windsurfing. At di po kasi masyadong kilala sa Pilipinas ang sailing, kaya po medyo kakunti lang po din kami. So, madami pong pwedeng kasamahan sa training dito po sa Italy at saka madami pong pwedeng i-confront kung ano na po yung level natin ng training.
6: So, dyan sa Italy, meron ding parang mga mini competitions, mini tournaments na mas nakakatulong sa'yo to
7: yes,
6: further strengthen your, ano, your, to your craft, no?
7: Yes po. Madami din po.
6: But sa Anilao ba, hindi masyadong, walang mga masyadong training, awas ng masyadong mga competitions, ganyan?
7: Meron naman po, kaso po, kami-kami lang din po.
6: Okay. So, yes, dun sa, dyan sa inyo, sa Rome, may ibang madami mga lahi po din, o may ibang nationalities,
7: yes,
6: na nakakalaban mo.
7: Yes po.
6: So, parang nag-gauge mo yung strength mo, no?
7: Yes po. Madami pong pwedeng i-confront po sa levels.
6: Yeah. Yung mga nakakalaban mo dyan, mga kaedad mo din ba?
7: Meron po din mas bata at mas matanda din po. Madami po kami.
6: Ano yun, mga experienced windsurfers na mga sumasali na,
7: yes,
6: rin talaga
7: po
6: ng mga malalaking world,
7: yes,
6: competitions?
7: Po. Yes po. Katulad po nung isa ko pong training partner na 18 years old lang po, na nag-world champion po siya recently. Italian po siya.
6: Ah, okay. Sige.
7: Yes po.
6: Ayan. Ayan, so ito, Arian, no, siyempre, kaya ka namin na kinakausap ngayon is because you are already qualified for the Asian Games this coming September. No, but before that, meron ka pang isang sasalihan sa, I think, sa Switzerland na ito pa yung masasabi natin na magbibigay sa inyo ng further boost heading to the Asian,
7: yes,
6: Games. Kwentahan mo naman kami anong competition ito and the other details ng mga kasali.
7: So it is a IQ World Championship po. Championship po siya talaga ng class po namin. And it is in Silva Plana po in Switzerland. And very nice place but very cold po, kaya po medyo po tayo mahihirapan. At nasa bundok po siya, kaya po mahirap din po doon ang conditions for athletes and for the heart po. And I wish just to do my best and do the best result that I can.
6: Ayan. Sige. Mga ilang ano to, mga ilang competitors and sino yung nakikita mo na magiging top opponent mo dito?
7: Right now, hindi ko pa po, I think we are 5 competitors in women and 20 competitors in men. And I think na yung pinaka ma kaya pong kailangan pong I need to beat is maybe Switzerland or Czech Republic po.
6: Ayan, so itong windsurfing competition kasi sa Asian Games, Arian, ano, siyempre, September to October. So, base dun sa mga na-research natin na ang weather daw kasi sa Japan by that time is medyo, medyo may pag-uulan, di ba? So, pag
7: yes,
6: mga ganyang conditions ba, paano mo pinaghahandaan yan? Kasi sa Italy, hindi naman din masyadong uulan, di ba? More of a sunny conditions dyan eh. So, paano mo lang ina-adjust yung katawan mo, yung playing style mo kapag mga magkakaroon ng mga weather changes? Kasi sa
7: yes,
6: Japan,
7: po,
6: ano to, nasa Asia tayo, di ba? Yung
7: yes,
6: Italy naman, nasa Europe. So, very different talaga yung climate. So, can you tell us about dun sa ginagawa mong routine para ma-ano mo, ma-i-, kumbaga, ma- maging familiar ka dun sa, well, ma-acclimate ka dun sa lugar.
7: So usually po pag new places, we go like 1 week before the competition po para nga po ma-acclimate. And aaralin po namin kung saan nanggagaling yung hangin, kung saan po pwedeng mas maganda dumaan po sa tubig. And then we measure the temperature po ng tubig in relative po sa temperature on land. And we see what we can put wetsuits na pwede pong that keep us warm. Or if we just put on just normal clothing so we can go in the water if it's warm.
6: Kapag nasa water ka na, ano yung mga naranasan mo na or pinaka-memorable sa'yo na talagang very challenging na naging scenario habang nasa competition ka? And how did you handle that ano, situation?
7: Maybe one time po, pinalabas po kami ng 60 kilometers per hour po na wind. And it was very tough since I am more on a lightweight. Kailangan po kasi pag malakas ang hangin, heavyweight po kasi. And lightweight po ako, so medyo nahirapan po ako noon. And I was almost, like I almost didn't finish. And it was the European Championship po in Estonia Tallinn. And I almost didn't finish, but I just gathered my strength and just keep pulling the sail up and just pushing through the finish line po.
6: Ayan. So yung mga ganong klaseng mga pagsubok pag nasa tubig, medyo nagagamay mo na siya talaga, no? So etong sa Switzerland, ano namang ine-expect mong ano dyan, weather condition natin? Kasi medyo iba din yung lugar, di ba?
7: Expect po namin kasi ito, elevation po nito, mga nasa 1,500 meters po kasi eh. So medyo mahirap po paghinga or medyo malamig po. Pero sabi naman po ano, hindi naman po ganun kalakas yung hangin. So mga 30 kilometers per hour lang po.
6: So talaga so, nakadepende din sa bansa.
7: Ang problema lang po yung elevation, maybe.
6: Oo, kahit sa water may elevation din pala no sa mga ganyang classes. Kasi 'di ba pag sinabi nating elevation more sa mga ski, 'di ba yung mga
7: yes,
6: climbing, 'di ba ganyan. So sa windsurfing din pala nakadepende din do sa taas ng lugar, no, yung nipis or kapal ng hangin kaya dapat inaaral din ano. And so thank you for that Arian. So eto naman the big thing for you this year is the Asian Games. You already qualified for it. So, ano yung mga ginagawa mo na mga paghahanda, no? And ano yung mga expectations mo for yourself for this Asian Games?
7: So, when I did Asian Games in 2022, I finished 5th. So, maybe my first goal is to improve that result of 2022. And we are training the best that we can every day, depending on the wind. Pag may hangin po, lalabas po kami. Kung wala naman po, gym or rest day po. And right now, I'm on the gym. So, pagkatapos po, mag-training po ulit. And just keep training and strengthening and conditioning po ang katawan.
6: Ayan, so curious lang ako Aryan kasi yung mga rowers natin kapag wala sila sa tubig nasa gym din sila, they do yung ano yung mga paddling, di ba? Ikaw paano yung ano ay ginagawa rin nila yung mga rows, di ba?
7: Yes,
6: so
7: po.
6: Sa inyo pag sa windsurfers, pag sa gym yung training nyo, ano yung mga usual exercises na ginagawa?
7: So ang pinaka similar po na movement, ang pinaka similar po na sport din po sa windsurfing is rowing actually. So yun din po yung mga exercise na gagawin namin sa gym, either rowing indoor or maybe cycling. Kasi po full body sport yung windsurfing. So yun na din po yung mga pinaka-similar na sports.
6: Ayun. So kahit malakas ang ulan, may bagyo, hindi...
8: So hindi nahihinto yung training, ano?
7: Hindi po.
8: Hello, Aryan.
7: Hello po.
8: Do you hear me?
7: Yes po. Pero medyo po...
8: Naririnig mo
7: ano
8: ako?
7: Medyo po.
6: Ayan na. So Aryan, again, ayun. So pag medyo malakas pala yung ulan at kung may bagyo, di ba? Hindi rin naman nahihinto yung training nyo because of meron naman kayong pwedeng gawing mga exercises dyan sa gym. So similar sa rowing, yung movement and cycling din, no? So magandang
7: Yes
6: bagay
7: po.
6: dahil tuloy-tuloy yung nagiging
7: Yes po.
6: ano niya paghahandaan niya. So for Asian Games, so sabi mo nag-fifth ka noong 2022, but in 2025 the Southeast Asian Games you redeemed yourself, di ba?
7: Yes po.
6: Taking bronze medal
7: bronze sa po.
6: Event mo. So gaano kalaking bagay lang yon na since December no eh nakapag-medal ka heading to this Asian Games. Kasi most likely mga nakalaban mo in the Southeast Asian region, sila din yung mga kalaban mo dito sa Asian level
7: Asian
6: naman.
7: Games po.
6: Mm.
7: Apo. Meron din pong ibang competitors na makakalaban po sa amin sa Asian Games. And pinaka-importante pong kalaban yung China po, Hong Kong, and Japan. So they're very, very strong competitors po. And I'm just looking forward to the best result ever.
6: Yung ano, yung nag-fifth place ka noong 2023, ano yung, kung maalala mo yung points mo doon, malayo ba yung gap sa'yo ng mga nauna or dikit lang din?
7: Yung first place po, yung first and second place po medyo malayo po. Pero yung fourth place po malapit-lapit na rin po. At saka third.
6: Okay. So ano talaga, may chances ka talaga to make it to the podium kasi yung mga kabuntot mo medyo ano lang talaga eh, di ba? So dikit na eh. Malapit
7: Altered
6: na.
7: Po, yes po.
6: Aside dun sa nag-gold na very dominant dito sa event.
7: Yes po.
6: Ayan. Sige. Ayan. So ito, Arian, di ba? Ikaw ay anak ng two-time Olympian and the first Filipino windsurfer in the Olympics, si Richard
7: yes,
6: Pass.
7: Po.
6: Ayan. So,
7: yes po.
6: How does it feel lang na your father ang gumagabay sa'yo and hindi lang basta tatay but also naging isa sa major athlete natin pagdating sa windsurfing sa Olympics?
7: Yes, very cliche yun naman po na father and coach tandem po. And medyo strict po siya nung una pero ngayon po na nagkukusa na rin po ako mag-training. Ayos na din po yung ano yung pagko-coach niya po. And at first po medyo nahihirapan po ako noon kasi nga po strict po siya. Pero ngayon nasanay na din po.
6: Ano yung pinaka gusto mong coaching style ni ano man ni Papa mo sa'yo?
7: Gusto ko po kasi na na-separate niya po yung pagko-coach niya at pagiging father niya po.
6: Mm-hmm.
7: So pag nasa bahay po kami, talaga pong nalambing po at father po talaga. Pag naman po nasa tubig, stricto po siya na coach.
6: Hindi ka naman nagtatampo pag nagkocross na yung line. Ang pagiging tatay niya na coach. Oh. Oh, yun nga. So, aside from that, yung usual bonding ni Papa mo, ano yung ginagawa niyo para mas mapatibay yung relationship niyo as, yun, as daughter and father, tsaka syempre bilang coach and athlete?
7: Usually po pag kunwari po rest day po and maganda po yung hangin, lalabas po kami ng me, my sister at saka po yung dad ko. Malalabas po kami ng windsurfing at sabay-sabay po kami mag-surfing.
6: Ah, so yung ano, yung family niyo talagang ito yung pinaka tinutukoy.
7: Opo, opo.
6: Ano yun, kamusta yung ganung scenario naman na family bonding na rin itong windsurfing?
7: Ayos din po kasi meron nga po kaming something in common and hindi po kami, it just brings us closer.
6: Ayan, so do you also dream to become an Olympian?
7: Hopefully, yes.
6: Kaya ba?
7: Hopefully po.
6: Kasi malapit na 2028 LA.
7: 2028 po.
6: Oh, from now ba yung timeline medyo kakayanin pa ba dun sa qualification?
7: Pwede naman po, kaso po, kailangan po talaga po ng budget eh.
6: Mm-mm.
7: Yun lang po, talaga mahirap, wala po kasing budget.
6: Mm-mm. Paano ba ang qualification sa Olympics sa windsurfing?
7: You have to participate po in every event through the year.
6: Mm-mm.
7: And try to be in the first 18 countries po.
6: Dapat nandun
7: kaso,
6: ka sa first 18 countries?
7: Lahat.
6: Okay, so hindi. Pero yung points, paano yung sa points?
7: Yun na po yung points, yung mga first 18 countries po and kung sino po yung first 1 point and mm-hmm. yung pinakamaunti pong point ang mananalo.
8: Sa ngayon ba, pang ilan tayo?
7: Pang, eh, hindi po kasi kami nakakasali sa lahat ng championship po eh, kasi wala pong budget. Because the championships of windsurfing po is all around the world po. Kaya mm-hmm. po hindi po masyadong nasasalinan kasi mm-hmm. yung iba po sa maybe in Brazil or Australia, pero hindi po namin nasasalinan kasi nga po malalayo.
8: Oo, ay sige. Pero nasa plan naman ng team na makapagpadala tayo or sabihin na natin suntok sa buwan, pero gawin yung best to join as many as competitions na pwede para makaipon tayo ng mga puntos.
7: Hopefully po.
8: Oo. Pero aside sa Asian Games saka yung sa events sa Switzerland, ano pa yung mga upcoming this 2026 for you?
7: 2026, I have another competition po, maybe the Asian Championships po in November. Mm-hmm. Pero hindi pa po sure yun.
8: Okay.
7: Hopefully, mapapadala po kami.
8: Dito sa Asian Games, ikaw dyan sa event mo, sa FOIL, sa ibang events ba may mga other Filipinos pa na nag-qualify na?
7: Not, hindi ko lang po sure. Maybe yung ano lang po, yung ka-teammates ko po and also sailing po, meron po, and kiting.
8: How excited ka na dalawang sunod na Asian Games magpa-participate ka rin?
7: Very excited po kasi po also in Japan and I just love the country, so I just hope to give the best.
8: You finished fifth nga in 2022 for this year. Ano yung goal mo for yourself?
7: Maybe podium. Hopefully podium.
8: Pero sobrang hirap ng field ano ng mga kalaban natin.
7: Yes po.
8: Anong mga ano?
7: Very experienced po sila kasi mga Olympians na din po.
8: Ang mga Olympians din. So bukod sa China, ano pa yung mga countries na nandun sa elite level na rin ng windsurfing sa Asian level?
7: Hong Kong po. Hong Kong and Japan and Korea po.
8: Okay. Sige, ayan. So
7: pati po Singapore and Thailand.
8: Oh, ay pati mga ano Southeast Asian rivals din natin umaangat na din talaga.
7: Yes po.
8: Talagang ano parang magiging ano to pukpukan ang laban for
7: yes,
8: Aryan sa Asian
7: yes,
8: Games
7: po.
8: No. Ayun, Aryan, so like in windsurfing, no, 'di ba? Syempre, hangin kalaban niyo diyan. So for you, sino naman yung nagsisilbing wind beneath your wings, 'di ba, para maabot mo yung mga tagumpay mo in anything that you do sa iyong buhay?
7: Yes po, everybody, my friends, my family po, lagi po silang nakasuporta sa akin. Every day they call me in competitions, mag-a-ask po sila kung ang what's going on and everything, and they just try to support me in everything. And also God is very, my trust in God is very, is strengthening, and I just feel like there's always someone behind me po.
8: Every when ka bumabalik pala naman ng Pilipinas?
7: Whenever my competitions po eh, so maybe this September, babalik po muna sa Pilipinas and then we go to Japan and just when there's competition po.
8: Pero ikaw, ang kasama mo dyan is your dad or yung buong family nandyan na rin sa Italy?
7: Buong family po.
8: Okay, so parang baka bakasyon na lang ulit sa Pilipinas. No? Also, Aryan, yes, you are a graduating student, so can you tell us yung course mo tsaka sang university nga ulit ito?
7: Yes po, I'm studying management engineering, but I'm getting my bachelor's in September as well. And I study at La Sapienza at Rome.
8: Ah, sa Rome din, no? So malapit
7: yes,
8: lang
7: po.
8: Din.
7: Yes po.
8: Management engineering, medyo
7: yes, po.
8: Parang ngayon ko lang siya narinig. Ano yung scope nung ano nung degree na yan?
7: Para po siyang business and technology po siya. So I study a bit of all engineering po, mga subjects, main subjects po of all engineering, and you just manage not the process but the engineers themselves.
8: Ah, okay. So parang ano, hybrid of business
7: yes,
8: and engineering.
7: Oh, ganun nga
8: ganun.
7: po.
8: Ano yan? May ano? May parang board exams din ba yan? Kaya dito sa...
7: Di po, direct po.
8: Okay. So,
7: yung
8: ayan.
7: Master's po, ano na po sa dyan? Certificate na po siya.
8: Ayan, so congratulations sa Aryan. You are graduating na at napagsabay mo
7: yes,
8: yung
7: po.
8: Pagiging buhay at sa tsaka buhay estudyante. Pero after ba netong makuha mo tong degree mo, anong plano mo? Ano, are you going to pursue pa yung career sa windsurfing, yung pagiging atleta, or may plan ka na rin ba na maging corporate woman naman dahil dito sa ano, dito sa course ko?
7: I think as long as I study and continue ko pa rin ng pag-aatleta ko hanggang po matapos po pag-aaral kasi magma-masters pa po kasi ako.
8: Ayan, so,
7: so
8: mga...
7: other, maybe another 3 or 2 years.
8: Anong ano mo, may papayo mo dun sa mga ibang batang gusto din maging windsurfers, di ba? Yung mga pag-compete din internationally.
7: Just keep trying po. Huwag po matakot kasi hindi naman po siya nakakatakot. And don't be afraid kasi maganda din po siyang sport and sometimes it just gives a very good feeling of freedom po.
8: Okay, thank
7: kasi
8: you very
7: much. Kasi pag mag-isa din po sa tubig, maganda po eh.
8: Oo nga. Yun nga, sabi mo nga dun sa isang quote mo na nabigay sa atin, parang you feel the freedom. Bakit? Ba't may ganun nga pangaramdam?
7: Kasi po, ano, mag-isa ka lang po sa tubig, kahit ano pong, kahit kumanta ka, kahit sumigaw ka, wala pong makakarinig.
8: Ano yung usual mo, ano? Ano yung usual mong tumatakbo sa isip mo habang nasa competitions ka na mag-isa ka nga lang dun, tas 'di ba? Ang lawak ng dagat.
7: Opo. Minsan po napapakanta din po, minsan po nakikipag-usap po kay God, ganun po.
8: Ah, ganun. Anong go-to song mo pag ano pag nandoon na?
7: The Climb po by Miley Cyrus.
8: The Climb. Ayos. Okay. Okay, thank you so much, Arian. But,
7: sige po.
8: Before we end, sige na makita ng time para pasalamatan lahat ng mga sumusuporta sa iyo as well as the invitation and message to the Filipino
7: yes,
8: people na suportahan ka dito sa parating na Asian Games. At hindi lang ikaw, syempre yung buong delegasyon ng Team Philippines.
7: Yes po. So thank you po everybody for supporting me, my friends, my family, and everybody that supported me during my 2025 campaign in for donating funds and for me to continue my competitions. I just want to thank everybody and I just hope you continue to support me for the Asian Games as well and through the Asian Games. And I just wish for the best for everybody and for my team to get to bring it home.
8: Okay. Ayan, maraming salamat. Aran, last question na since nasa Italy ka, no, spaghetti o palabok?
7: Palabok po.
8: Siyempre, Pinoy pa rin. Ano. Thank you so much.
7: Yes,
8: Aryan Paz, ang ating windsurfer na nag-qualify po for this coming Asian Games in Japan. Sa ngayon pa lang, kinukongratulate ka na namin sa mga naging success mo, especially dun sa iyong pag-aaral. At we wish you all the best pagdating dito sa quadrennial event. Hopefully, makapag-medal ka na this time, Aryan. Ingat ka sa
7: yes,
8: training.
7: Thank you very much po. Thank you po.
8: And so, Aryan na Paz ng Filipina Wind Surfing Team. Thank you po.
9: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
3: Mainit na usapin ngayon ang PAC Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang PAC Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang PAC Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing.
10: ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
11: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
10: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
12: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
10: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
17: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
16: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
17: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
16: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home.
17: A moment for you.
16: And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
17: Till I met you.
16: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
17: I love you more each day.
16: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
18: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
2: mula September 19 hanggang October 4
18: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: the 20th Asian Games.
18: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sideline ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
2: The 20th Asian Games.
18: Dito sa Sports Radio 918.
19: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
20: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
19: Self-protection.
20: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
19: Seek early consultation.
20: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
19: Support fogging and spraying.
20: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
19: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
18: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
21: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
18: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid kaban!
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
2: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
2: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
9: The 20th Asian Games.
8: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
10: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
11: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
12: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
11: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
12: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
11: Nanay naman eh.
13: 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees. Para pagdating sa kuryente, bawas mo.
8: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
0: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on. This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
4: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
3: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
5: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
6: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
3: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
7: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila. At impormasyon tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila. 7-3-8.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo publiko.
10: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto makalipas ang 6:00 na umaga.
11: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatututukan na ang investigasyon sa nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa South Cotabato.
11: Headlines.
10: PNP at DSWD agad nang kumilos kasunod ng nangyaring shooting incident sa isang paaralan sa South Cotabato Provincial Government. Itinuturing itong isolated case.
11: Headlines.
10: Pangulong Marcos muling iginiit ang matinding suporta nito sa pagsasabatas ng Anti-Political Dynasty Bill.
11: Headlines.
10: Department of Foreign Affairs maring kinundina ang agresibong aksyon ng China matapos itong banggain ng resupply vessel ng bansa sa West Philippine Sea.
11: Headlines.
10: Department of National Defense iginiit na walang ginagawang provocative actions ang Pilipinas.
11: Headlines.
10: Transmission charge ng NGCP bumaba.
11: Headlines.
10: At mga produktong Pinoy inaasahang lalo pang makikilala sa 23rd China ASEAN Expo.
9: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
10: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay September 19, 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Iniutos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa South Cotabato. Nangyari ang insidente sa Banga National High School sa South Cotabato kahapon ng hapon. Aabot sa 3 individual ang nasawi at 8 iba pa ang nasugatan. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo na kailangang maimbestigahan kung paano nakakuha at nakapasok ang isang menor de edad ng baril sa loob ng paaralan. Giit niya, hindi maaaring tanggapin na maging bahagi na lamang ng buhay ng mga ang kanilang mga anak ang pamamaril sa paaralan. Ayon sa puno ehekutibo, ito na ang 3rd nakamamatay na pamamaril sa paaralan sa loob ng 3 buwan. Nangyari ang unang 2 insidente ng pamamaril sa Tacloban at Zamboanga. Nakiramay si Pangulong Marcos sa mga pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay sa pamamaril sa paaralan sa South Cotabato. Dahil sa insidente na ito, iniutos na ng Pangulo sa Department of Education, Department of the Interior Local Government at Philippine National Police na magsumite ng ulat ukol sa mga naisagawang hakbang matapos ang mga nakaraang insidente.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sa kaunay pa ring balita, 3 ang kumpirmadong nasawi at ilan pa ang nasugatan matapos ang insidente ng pamamaril sa Banga National High School sa South Cotabato kahapon ng bandang 1:00 ng hapon. Sa isang payag, sinabi ni National Police Chief Police General Jose Melencio Ratates Jr. na nakikipag-ugnayan na sila sa pamunuan ng paaralan at sa mga medical responder para matiyak ang kaligtasan ng mga apektadong mag-aaral at kawani. Ayon kay Ratates, patuloy na bineberipika ang buong pangyayari kabilang ang mga sangkot, ang kanilang kalagayan at ang dahilan ng pamamaril. Katuwang anya ng PNP ang Police Regional Office 12 at ang South Cotabato Police Provincial Office sa pangangalap ng impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nanawagan din ng PNP sa publiko na huwag magpakalat ng mga hindi beripikadong impormasyon, litrato at video. Sa ngayon, ang prioridad anya ay ang kaligtasan sa naturang paaralan at investigasyon sa insidente. Samantala, kinumpirma naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na isang disaster management officer ng lokal na pamahalaan ang ama ng namaril at siya umano ang may-ari ng baril na ginamit sa insidente.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Department of Social Welfare and Development nagkaloob na ng agarang tulong sa mga biktima ng pamamaril sa isang paaralan sa South Cotabato. My report, si Ray Ferrer.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
12: $180,000 US dollars. This is to detect yung mga veterano nga natin. At least for the veteran community. Kasi nga nakita natin na only 1 in 5 lang ang natitreat natin. So hahanapin pa natin yung mga veteranong nangangailangan ng gito, detection at saka para yung cure nila. Kasi nga nagulat din ako sa numbers actually na number 3 pala tayo sabi ko. Ang problema lang kasi natin yung veteran, marami ibang sakit. So Kung dadagdag mo pa yung TB, eh iba dyan, may ano na heart problem, may diabetes, tapos iba sa buto.
13: So risky na sa kanila.
12: Risky na rin. Mahirap na sila i-treat din also. So it's more complicated to treat them. Kaya we're giving this, this parang focused na treatment for them, saka special attention.

0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Inilarawan ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. bilang isang isolated case ang shooting incident sa Bangan National High School. 5 katao ang naging biktima ng pamamaril, kabilang ang suspect na nagbaril din sa kanyang sarili. Ayon kay Tamayo, nakausap na ng mga otoridad ang best friend ng suspect at dito napag-alamang miyembro umano ito ng tinatawag na True Crime Community. Sa ngayon, iniimbestigahan na ng pulisya ang naturang internet community upang matukoy kung ano ang uri nito at kung mayroon itong organisadong estruktura o ugnayan sa insidente. Samantala, sinabi ng gobernador na nakalulungkot na nangyari ang pamamaril sa loob ng paaralan na mayroon namang sapat na seguridad. Mahigpit ding nanawagan ng gobernador sa mga magulang na huwag hayaang madaling makita o magkaroon ng access ang kanilang mga anak sa kanilang mga baril.
2: Sa ngayon, manatili lamang tayong kalmado. Alam ko, mabigat ito sa munisipyo ng Banga at sa mga magulang na andito, pero talagang wala tayong choice kundi pakalmahin muna natin ang ating mga sarili. Sa ngayon, nasa isolated na ang kaso.
1: Yan ang payag ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Inihain ni House Speaker Faustino D. III at Majority Leader Sandro Marcos ang House Bill number 11387 o Responsible Firearm Ownership and Safe Storage Act sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa loob ng mga paaralan. Layo ng panukala na higpitan ng safe storage requirements, gawing mandatory ang gun safety training at magpatupad ng mas mabigat na pananagutan sa mga gun owner na makapagbibigay daan sa hindi otorisadong paggamit ng kanilang armas. Sa ilalim ng panukala, maaaring bawiin, kanselahin o suspendihin ang lisensya ng gun owner na sadyang nagpapahintulot o dahil sa pabayaan ay naging dahilan upang makuha ng hindi otorisadong tao ang isang rehistradong baril.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nagpabot naman ng pakikiramay si Marikina City Mayor Maan Chodoro sa mga pamilya at komunidad na naapektuhan ng school shooting sa isang paralan sa Banga, South Cotabato, kasabay ng pagtiyak sa mga Marikenyo na patuloy na pinalalakas ng pamahalang lungsod ang mga hakbang para tiyakin ang seguridad sa mga pampublikong paaralan. Sa isang Facebook post, kinilala ni Chodoro ang pangamba ng mga magulang kasunod ng insidente na ikinasawi ng ilang estudyante at binigyang diin ang kahalagahan ng pagtiyak na ligtas ang mga bata habang nasa kanilang mga paaralan. Ayon kay Chodoro, magsasagawa ang lokal na pamahalaan ng ilang hakbang upang higit pang palakasin ang kaligtasan sa mga paaralan sa Marikina. Sinabi ni Chodoro na bumili ang lungsod ng mga dekalidad na metal detector para sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod at nagsagawa ng workshop kasama ang mga school head mula sa pampubliko at pribadong paaralan upang palakasin ang kahandaan sa pag-iwas at pagtugon sa mga insidente ng active shooting. Bukod dito, nagtalaga ng karagdagang mga pulis at mga tauhan ng Office of Public Safety and Security o OPSS sa paligid ng mga paaralan upang makatulong sa pagpapalakas ng seguridad at pagtiyak sa kaligtasan ng mga estudyante, guro at mga empleyado ng paaralan.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang pangunahing balita, suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang direktiba ng Korte Suprema sa Kongreso na ipasa ang Anti-Political Dynasty Bill na isa sa kanyang priority bill. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sangayon ang Pangulo sa desisyon ng Korte na magkaroon ng batas na tumutugon sa political dynasties. Anya, hangad ni Pangulong Marcos na may isa batas ang hakbang sa ilalim ng kanyang termino.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, muling iginiit ni House Speaker Faustino Boji D. III ang pagsusulong ng Anti-Political Dynasty Law bilang isa sa mga prioridad ng bagong Kongreso. Kasunod ito ng desisyon ng Supreme Court na nag-aatas sa Kongreso na kumilos para maisabatas ang constitutional policy laban sa political dynasties matapos ang matagal na kawalan ng enabling law. Ayon kay D., may pagkakataon ang Kongreso na bigyang bisa ang probisyong ito ng 1987 Constitution, 39 na taon matapos itong pagtibayin. Layunin aniya na panukala na tiyakin ang pantay na oportunidad sa serbisyo publiko at maiwasan ng konsentrasyon ng kapangyarihang pampolitika sa ilang pamilya. Binigyang diin ng speaker na dapat maging patas, malinaw at makatuwira na maging legal framework habang pinananatili ang karapatan ng mga botante na pumili ng kanilang mga kinatawan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang pangunahing balita, Department of Foreign Affairs kinokondena ang umano'y pagbangga ng barko ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. May report si Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mariing kinondena ng Department of Foreign Affairs sa DFA ang panibagong panggigipit ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Ito ay matapos ang insidente na bumangga ang China Coast Guard vessel sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na BRP Datu Magat Salamat. Ayon sa DFA, walang anumang dahilan para maging agresibo ang China at isa peligro ang buhay ng mga Pilipinong crew. Binigyan din ng pamahalaan na nagpapatrolya lamang ang BFAR upang maghatid ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Lumalabas din na ang mga iligal at delikadong gawain at panggigipit ng China ay malinaw na paglabag sa international law, kabilang na ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, 2016 Arbitral Award, 1972 International Regulations for Preventing Collisions at Sea at 1974 Safety of Life at Sea Convention. Nanawagan naman ng Pilipinas sa gobyerno ng China na igalang ang exclusive economic zone ng bansa at itigil ang mga aksyong mas lalong nagpapainit ng tensyon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nanindigan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang nangyayaring provocation sa issue sa West Philippine Sea taliwas sa mga inilalabas na pahayag ng China. Sa panayam ng Mark In, Mark Out, iginiit ni Teodoro na walang anumang pamimersonal sa mga aksyon ng Pilipinas. Anya nakasalig ang lahat ng kilos ng bansa sa mga itinatakda ng International Maritime Law at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ayon kay Teodoro, tila mas tamang pahayag na China ang nangaharas sa West Philippine Sea at sa iba pang katubigang inaangkin nito. Ito ay dahil sa mararahas at agresibo nitong aksyon tulad ng paggamit ng water cannons at pagkaputok ng flares, hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa iba pang claimant countries.
4: Ano ba yung provokasyon? Yung mamemersonal ka o yung at kukutsain mo yung Philippine Navy, kukutsain mo yung Coast Guard, lalagay mo sa panganib, yung mga yan, hindi lang dito. Kung hindi, di ba, hindi lang tayo ang flineflare nila. Okay. Kahit yung Australiano na mga aircraft, ginigit-git nila. At saka nagpaputok sila ng missile sa mga kapatid natin sa South Pacific na maliliit na island republics.
1: Mm-hmm. Yan ang payag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Bineberipika na ng Philippine Coast Guard ang mga ulat ukol sa presensya ng Chinese hydrographic vessel malapit sa Palawan. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mahigpit na nakabantay ang Philippine Coast Guard at National Task Force for the West Philippine Sea sa sitwasyon. Iniugnay ang ilang Chinese hydrographic survey ships sa People's Liberation Army Navy na naunang napaulat na nasa palibot ng Galok Island sa Palawan, habang ang isang barko ay nakita sa baybayin ng Panatag Shoal.
5: Tanong po natin mismo ang PCG patungkol dito. At sa ngayon po, ito lang ang maibibigay ko sa inyo na mensahe mula sa kanila. Ongoing ang verification ng report at mayroong mga barko ang PCG na nagbabantay doon sa area.
1: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Aminado si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na napakalayo pa ng tatakbuhin ng bansa bago makamit ang minibithin nitong modernisasyon pagdating sa estado ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa panayam na Mark In, Mark Out, sinabi ni Teodoro na hindi magiging gana ang pagubuhos ng pondo bunsod na rin ng mga konsiderasyon ng fiscal space ng bansa. Anya, malalim kasi ang pinag-uugatan ng tila pagkakaiwan ng sandatahang lakas ng Pilipinas kung ikukumpara sa iba pang armed forces sa buong mundo dahil hindi natututukan ang mga pangangailangan nito. Dagdag ng Defense Secretary, bukod kasi sa kakulangan sa basic facilities, nabawasan pa ang equipment at armory sa halip na maragdagan ang base militar sa bansa.
4: Kaya kailangan gumawa tayo ng bago. Yan, doon tayo nagkukulang na malaki. Hindi lang sa gamit. Doon pa sa basic infrastructure at saka yung numero ng tao natin na kinakailangan natin patakbuhin itong mga sistema na bago na to. No? So, malaki ang hahabulin natin talaga. Hindi lang sa halaga ng modernization, kasi Walang kwenta na bibili ka ng bagong gamit, hindi mo mapapatakbo.
1: Yan ang payag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, isinusulong ni Defense Secretary Teodoro ang pagkakaroon ng Expeditionary Navy sa Pilipinas para maprotektahan ang mga barko at marino ng bansa. Ito'y habang pinalalakas din ang sariling maritime industry ng bansa at mas ginagamit ang sarili nitong maritime domain. Anyang Expeditionary Navy ay may kakayahang pumunta at magsagawa ng operasyon sa malalayong karagatan. Ayon kay Teodoro, kailangan ng sariling shipping capacity bilang paghahanda sa emergency o crisis. Dagdag ng Defense Secretary, dapat ding palakasin ang maritime domain ng Pilipinas para masuporta ng lumalagong populasyon, food production at economic activity. Tinukoy din niya ang kalagahan ng blue economy sa pag-unlad ng Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglalabas ng mga panuntunan hinggil sa pagsuspinde at pagbabalik ng klase sa gitna ng pabago-bagong lagay ng panahon. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, patuloy na pinag-aaralan kung paano magiging coordinated ang pag-anunsyo ng class suspension upang maiwasan ang pagkalito ng mga estudyante, magulang, eskwelahan at local governments. Anya, kailangan maging malinaw kung sino ang may responsibilidad na magdeklara ng class suspension, depende sa lagay ng panahon.
5: Ang proposal po kasi isa na magmumula sa local government. Pero kailangan din kapag anong klase, red, yellow, so kailangan magkaroon ng pagtutugma para hindi magkagulo kung i-announce ba ng local, i-announce ng mayor, i-announce ng governor, i-announce ng DepEd.
1: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:20 na umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kabon!
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa magpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:21 ng umaga, iginiit ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na hindi maituturing na paglabag sa batas kung sakaling baguhin ng Senado ang kinakailangang voting threshold para sa paghatol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Chua, ito rin ang napag-usapan sa naganap na konsultasyon ng Senado kasama ang ilang retiradong magistrado ng Korte Suprema. Anya, sinabi ng mga magistrado na walang na-violate dahil handa pa naman, dahil hindi pa naman nagsisimula ang aktual na botohan para sa kaso.
9: Maliwanag na sinasabi ng ating mahistrado rin na ang Senate na nag-hear ngayon ang may exclusive power, di ba, at jurisdiction para mag-try at mag-decide at gumawa ng kanilang sariling rules. So kasama na dito yung pagbababa netong threshold at sa kanilang paniniwala, itong pagbababa ay nasa kamay ng mga senator judges.
1: Si House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa kaugnay pa ring balita, House Prosecution itinangging gawa-gawa ang mga kaso laban sa mga senador para mapababa ang threshold kay Vice President Sara Duterte. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Mariing Itilanggi ni House Impeachment Team Advisor at Spokesperson Ace Barbers ang mga paratang na gawa-gawa lamang umano ang mga kasong kriminal laban sa ilang senator judges upang pigilan silang lumahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at posibleng mapababa ang bilang ng mga botong kailangan para sa hatol ng pagkakasala. Ayon kay Barbers, ang mga problemang legal na kinakaharap ng bawat individual na senador ay dapat husgahan batay sa kani-kanilang mga ebidensya. Hindi umano dapat otomatikong iugnay ito bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan para manipulahin ang proseso ng impeachment. Sagot ito ni Barbers sa pangamba ng kampo ni Duterte na ang paggamit ng variable denominator ay maaaring magbigay daan sa gobyerno upang puntiryahin ang mga senator judges at bawasan ang kinakailangang boto para sa conviction. Kabilang sa mga senador na humaharap sa kasong kriminal ay si na Senator Rodante Marculeta, Senator Jinggoy Estrada, si Senator Bato de la Rosa ay nakakulong habang si Senadora Loren Legarda ay nasa abroad. Kahapon naman ay inanunsyo ng ombudsman ang pagsasampa ng kaso sa mga Villard dahil sa kapalpakan ng Prime Waters. Narito ang pahayag ni Impeachment Advisor and Spokesperson Ace Barbers.
11: I really mean that is the correct opinion, no? Gaya ng sinabi ni Kong Benny, speculative, no? Kasi nga, kung ang kanilang sinasabi na kaya kinakasuhan yung mga perceived to be members of the minority, hindi naman dahil gawa-gawa ng gobyerno yung kanilang mga kaso, no?
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iyo pang balita, papalo sa higit 40 flood control project sa distrito ni Davao City, Representative Paolo Duterte ang na-red flag ni National Bureau of Investigation o NBI. Ito ang kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag kasunod ng natanggap nilang impormasyon at dokumento mula mismo sa Department of Public Works and Highways. Ani Matibag, mula sa 100 flood control projects, 47 dito ang na-red flag dahil ito ay goals, substandard at may pare-pareho ring proyekto na magkakaiba lang ng coordinates.
12: We have received documents from Department of Public Works that there are projects na medyo nakarin. Merong goals, may substandard, merong isang coordinates lang with five budgets na iba-iba lang yung title.
1: Sa kaunay pa ring balita, hinimok ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag si Davao City Representative Paolo Duterte na maghain ng reklamo kung mayroon siyang ebidensya laban sa umano'y ghost o substandard flood control projects sa distrito ng kanyang asawang si Laguna Representative Ann Matibag. Ayon kay Matibag, bilang miyembro ng House of Representatives, maaari namang kumilos mismo si Duterte at isumite sa mga kinauukulang otoridad ang anumang impormasyong hawak niya. Gitpa ng NBI Chief, obligasyon ng bawat mamamayan na magsumbong sa otoridad kung may nalalamang posibleng paglabag sa batas upang maimbestigahan ito.
13: Kung tanong nyo ito kung sa akin, I'm sure my wife is capable enough to answer yung mga ganyang allegation. Ngayon, kung meron po talagang ebidensya ang hawak si Congressman Pulong against my wife, I encourage him as a abiding citizen, as a member of the House of Representatives, hindi po magreklamo po siya. Huwag na siguro sa NBI, baka sabihin, hindi tayo parehas, marami naman po ahensya na pwede siya punta. Sa NBI man, I will recluse myself dahil hindi naman tama yun. Dahil sabihin, may personal interest.
1: Si NBI Director, Attorney Melvin Matibag.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nakatakdang pangunahan ng Pilipinas ang 58th ASEAN Economic Ministers Meeting and Related Meeting sa Maynila simula Setyembre 19 hanggang 22. Pagtutuunan ng pansin ng mga ASEAN Economic Ministers ang pagpapalakas ng kalakalan, pamumuhunan, digital economy at matatag na supply chain sa rehiyon. Ayon kay ASEAN Economic Community Council Minister at DTI Undersecretary Alan Hefty, mahigit 20 pulong at konsultasyon ang isasagawa kasama ang ASEAN member states, dialogue partners, international organizations at pribadong sektor. Kabilang sa mga pangunahing agenda ang ASEAN Digital Economy

0: 2021 is all about cooperation, connectivity, and community in the region.
1: Si ASEAN Economic Community Council Minister at Trade and Industry Undersecretary Alan Hepti.
2: Radyo Pilipinas.
1: ASEAN China meeting sa Maynila, tututok sa kalakalan, pamumuhunan at usapin ng supply chains. May report si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas report.
3: Inaasahang pagtitibayin ng ASEAN na China ang kapwa nito ugnay ang pang-ekonomiya sa nalalapit na ASEAN-China Economic Ministers Meeting kung saan tatalakayin ang pagpapalawak ng kalakalan, pamumuhunan at pagpapatatag ng regional supply chains. Ayon kay DTI Undersecretary Alan Jepti, isa ang China sa pinakamalaking trading at investment partners ng ASEAN kaya mahalagang matiyak ang epektibong pagpapatupad ng ASEAN-China Free Trade Agreement. Kabilang din sa mga inaasahang pag-uusapan ang ratifikasyon ng ASEAN-China Free Trade Agreement 3.0 at pagpapalakas ng kooperasyon upang matugunan ang mga hamon sa supply chains at seguridad sa enerhiya. Umaasa na sa pulong kasama ang ASEAN na mas mapapalawak pa ang oportunidad sa kalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng rehiyon at China, kasabay ng pagpapalakas ng katatagan na ekonomiya ng mga kasaping bansa.
0: Well, ASEAN and China has a robust economic partnership. And it's a given that China is one of the major trading and investment partners of ASEAN as a whole.
3: Si DTI Undersecretary Alan Jepti. Mula pa rin sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026 para sa Bagong Pilipinas. Ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:30 ng umaga, paglawak pa ng merkado ng mga produktong Pinoy dahil sa 23rd China ASEAN Expo sa Guangxi, China. Asahan na mga negosyante hinimok na mamuhunan sa Pilipinas. Detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Opisyal nang nagsimula ang 2026 China ASEAN Expo o KAEXPO sa Nanning, Guangxi, China, kung saan Pilipinas ang itinalagang country of honor. Tampok sa expo ang iba't ibang produktong Pilipino, kabilang ang coconut products, durian, traditional na kasuotan at iba pa. Highlight sa expo ang National Pavilion ng Pilipinas kung saan itatampok ang Cebu bilang Province of Charm at ipinakilala bilang isa sa pangunahing sentro ng negosyo at logistics ng bansa na nagsisilbing gateway ng international trade. Sa kabuuan, kalahok sa expo ang nasa mahigit 70 high-value export enterprises sa Pilipinas mula sa agri-food, lifestyle, home and fashion, personal care at allied services. Ayon kay DTI Secretary Roque, malaki ang maitutulong ng KAEXPO para mapalawak ang merkado ng mga produktong Pilipino.
5: Once ma-conclude na and ma-sign ang ASEAN-China Free Trade Agreement, this will really give us preferential tariff, no? Meaning mababa na yung presyo natin. So mas magiging competitive na rin tayo compared sa ibang mga countries that don't have preferential tariff. So importante ito para sa mga produktong Pilipino. We have so many beautiful products. We have so many products that have already penetrated the global market.
4: Bukod dito, binigyang halaga rin niya ang ASEAN-China Free Trade Agreement o CAFTA. Bukod sa exhibit, nagsagawa na rin ng Philippine Investment Forum sa sidelines ng KAEXPO. Dito inikayat ni Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz, sa mga Chinese at iba pang dayuhan na mamuhunan sa Pilipinas. Mula pa rin dito sa Southern Part of Metro Manila, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tiwala ang ASEAN Business Advisory Council na lalago pa ang halaga ng creative economy ng Pilipinas ngayong taon. Ayon kay ASEAN-backed Philippine Senior Advisor Juni Del Mundo, posibleng mahigitan nito ang 2.12 trillion pesos na halaga ng creative economy noong nakaraang taon. Isaan niya sa pinakamalalaking dahilan ng paglago ng creative economy ngayong taon ay ang animation at game development kung saan may malaking ambag dito ang outsourcing. Para mas kumita at mas lumalaki lumago ang animation at game development sa Pilipinas, kailangan aniyang gumawa ang local companies ng sariling original na content na maaaring ma-copyright.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa kaunay na balita, binigyang diin ng kumpanyang PricewaterhouseCoopers o PwC Philippines na nananatiling malaking hamon ang pag-scale up o pagpapalaki ng creative enterprises sa Southeast Asia, partikular sa Pilipinas. Sa isinagawang

0: and Business Advisory Council Creative Economy Business Dialogue. Tinukoy ni PwC Philippines Managing Partner Jade Rojas Divina Gracia ang patuloy na suliranin sa pagkalap ng pondo para sa creative sector ng bansa. Anya, may sapat na kapital at suporta mula sa pamahalaan at pribadong sektor sa simula, partikular sa development at production tulad ng grants, co-production agreements at publisher financing. Ngunit sinabi ng opisyal na mahirap ang pagkuha ng pondo kapag dumating na sa commercialization at expansion stage. Gitpa ni Divina Gracia, ang pinakamalaking oportunidad para sa pag-unlad ng creative economy sa Pilipinas ay ang pagpapatibay ng suporta sa buong value chain.
1: We see a lot of support at the beginning, the production, the innovation, but along that value chain, you know, being able to access the market, being able to distribute, knowing what the value of the IP is, and getting financing to scale the production, to scale the distribution, I think that's where the opportunity is.
0: Yan ang payag ni PricewaterhouseCoopers Philippines Managing Partner Jade Rojas Divina Gracia.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, kinumpirma ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang pagbaba ng kabuuang transmission rate para sa August 2026 billing period. Inihayag ni NGCP Head for Revenue Management Ryan Datinggaling na bumaba ng 0.235 centavos kada kilowatt hour o 13.30% na pagbaba ang singil sa transmission charge. Anya, nasa 1.5225 pesos per kilowatt hour na ang transmission charge mula sa dating 1.7560 pesos per kilowatt hour noong Hulyo. Dagdag na opisyal, bumaba rin ng 0.80 centavos per kilowatt hour ang binabayarang ancillary services.
3: Transmission rates of 1.7560 pesos per kilowatt hour in July 2026, it is now reduced to 1.5225 pesos per kilowatt hour with transmission delay of 56 centavos per kilowatt hour and 80 centavos per kilowatt hour for the AS.
0: Yan ang tinig ni National Grid Corporation of the Philippines, Head for Revenue Management, Ryan Datinggaling.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:35 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A? Makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag Panatag ang may alam.
5: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon. Palipat-lipat kami ng mga department, office niya. So, sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system nga ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
6: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. may lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
7: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
6: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
8: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
6: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:40 ng umaga, nag-deploy na ang Philippine Ports Authority o PPA ng mga Emergency Response Vehicle o ERV sa mga pinamamahalaan nilang pantalan upang agad na makatugon sa anumang emergency. Sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PPA spokesperson Eunice Monte na nakabantay ngayon ng PPA sa mga emergency tulad ng mga bagyo, insidente ng paglubog o pagkasunog ng barko, medical emergencies at search and rescue efforts. Anya, sa tulong kasi ng mga nakastandby ng ERVs ay magiging mas mabilis ang pagtugon sa anumang sakuna o insidente na mas magpapataas ng survival chance ng mga pasahero. Dagdag ng opisyal, fully equipped din ang nasabing ERVs kaya tiyak na makatutulong ito sa emergency situations.
10: Emergency response po yan. Saka pwede po yan magkarga ng 2,000 liter water dahil po meron yung tangke sa loob, built-in. And meron din po itong fire pump and water foam na nakamount na rin po sa ibabaw ng vehicle. So far po, meron itong 60 meter high pressure hose at saka mga rescue tools. Kung mapapansin nyo rin po, meron na rin yung mga protective equipment o yung PPE para po doon sa mga nakatalaga na empleyado o staff sa pantala na magagamit po niyan. And bukod po sa firefighting equipment, magagamit din po yan dahil meron po yung digital radio, saka public address system at of course yung emergency light and live streaming capability para makatulong po sa monitoring at situational awareness pagdating naman po sa command center.
0: Yan ang payag ni PPA spokesperson Eunice Samonte.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, ikinagalak ni Senate Committee on Finance Chairperson J.V. Ejercito ito ang magandang facing at estado ng konstruksyon ng North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway Project. Makaraang inspeksyonin kasama si Transportation Secretary Giovanni Lopez. Nais makita ni Ejercito ang progreso na nasabing mga proyekto upang matiyak na hindi na maantala ang pondo tungo sa on-time na pagtakbo ng mga ito. Anya, inaasang malaking tulong ang dalawang railway project sa pagpapaluwag ng daloy ng mga sasakyan sa Metro Manila at pagpapalakas ng economic activity sa mga karatig lalawigan.
11: Happy to see the progress That's why I wanted to see it for myself na to make sure the funding will not be disrupted anymore para no more delays. Para as soon as possible, we will see the NSCR and the Metro Manila Subway project to be already operational para magamit na ito ng ating mga kababayan, no? Lalo-lalo na sa Metro Manila, sa Laguna at sa Pampanga, no? Sa Central Luzon.
0: Yan ang pahayag ni Senate Committee on Finance Chairperson J.V. Ejercito.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Target ng Department of Transportation na DOTR na matapos ang kabuuang konstruksyon ng 33-kilometer Metro Manila Subway Project sa huling quarter ng taong 2031. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nakatakdang matapos ang huling istasyon ng subway sa fourth quarter ng 2031. Ipinaliwanag din ni Lopez na magamat maaari nang matapos ang infrastruktura, sa nasabing panahon ay kakailanganin pa rin ang masusing testing and commissioning para sa mga bagon bago ito formal na buksan sa publiko upang matiyak ang kaligtasan ng libo-libong pasahero. Dagdag pa ng Kalim, inaasahang magiging fully operational ang buong linya ng subway sa unang bahagi o ikalawang quarter ng taong 2032.
12: Tinatarget pa rin namin na by 2031 last quarter, kasabay na rin yan ng operation, at least kahit na may mga ibang segment po natin mas advanced po yung kanilang construction. Our target is actually the full operations around first quarter of 2032. Mga ganun po tayo, no? First or second quarter, because nga yung testing and commissioning din ng mga bagon natin.
0: Yan ang payag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, itinanggi ng Malacañang ang alegasyon na pamumulitika ang 500 million pesos na alokasyon ng gobyerno para sa retrofitting ng Jesse M. Robredo Coliseum sa Nagal City. Tila kasi pinahihiwatig ni Caloocan City Representative Edgar Erice na ang paglalabas ng pondo para sa proyekto ay maaaring paraan ng kasalukuyang administrasyon para makuha ang suporta ni Nagal City Mayor Lenny Robredo at gawin siyang kaalyado. Tinawag naman ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na irresponsable ang mga pahayag ni Erice. Git ni Castro, walang pinipili ang national government pagdating sa pagtulong sa local governments. Dagdag ng Palace Press Officer, hindi lang ang Nagal City ang naikinabang sa local government support fund.
13: Huwag nating bigyan ng masamang interpretasyon ang ginagawang magandang ugnayan ng national government sa local government. Hindi lahat ng ginagawa ng national government puro pamumulitikang katulad ng ginagawa nila.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Labis ang pasasalamat ni Nagal City Mayor Lenny Robredo sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa ipinagkaloob nitong modernong medical equipment kasabay ng pagdiriwang ng kapistahan ng Our Lady of Peña Francia sa lungsod. Inilarawan ni Mayor Robredo ang PCSO bilang last line of defense na kanya ring itinuturing na pamilya kung saan wala itong pinipiling kulay at malalapitan ng mga Pilipino sa panahon ng pangangailangan. Ayon sa alkade, patunay na at testamento rin ito na nakatutok at hindi nagpapabaya ang pamahalaan lalo sa aspeto ng kalusugan. Matanda ang pinasinayaan din ang pinakabagong branch office ng PCSO sa lungsod at nagkaloob ng dalawang ambulansya sa Nagas City Government.
14: Parang lagi kang namamalimos dahil yung mga kakalungan ng city resources, kailangan mong ihingi sa iba. Kami po, we are beyond grateful, not just for these donations, but for all that PCSO has been doing para po sa mga kababayan natin. Kadalasan, kayo yung last line of defense. Pagkailangan na kailangan na, alam na ng tao na pwede siyang lumamit sa PCSO.
0: Yan ang pahayag ni Nagal City Mayor Lenny Robredo.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy ang pagtutulungan ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela at ng National Housing Authority upang matapos na ang Disciplina Village, isa sa mga pabahay na binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa parehan ng Salam Radio, sinabi ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchalia na on track ang LGU at ang NHA sa pagtatayo ng nalalabing bahagi ng Disciplina Village sa Arcong Bato, Valenzuela. Anya, natapos na ang Phase 1, 2, at 3 ng village. Ayon kay Gatchalia, na ipagkaloob na sa mga residenteng inilikas sa waterway sa Valenzuela tulad ng Tulyahan River at ang mga residenteng nasunugan noon pang 2022 ang may kabuuang 333 units ng Disciplina Village Housing Units. Dagdag pa ng Mayor, tuloy-tuloy din ang konstruksyon ng Valenzuela LGU sa mga common facility sa loob ng Disciplina Village.
15: Majority, which is the phase 4 ho, siguro mga first quarter of next year, according to NHA, ay matatapos na rin ho yan. In the part naman ng LGU po, ay kami po ay kasalukuyan po namin binubuo yung mga common facilities po, tulad ng covered court, daycare, health center, purpose buildings. And then, yung part po, tapos na ho yan. Years ago, sa harap po ng Disciplina Art Combato, mayroon na pong part dyan. So, tapos na rin po, yan, ginagamit na ho. So, kami ho, in our part, baka end of the year, tapos na po namin yung mga common facilities.
0: Yan ang payag ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchaliar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, hinimok ng PhilHealth at Department of Health ang publiko na tangkilikin at gamitin ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP at ang Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o GAMOT Program upang makaiwas sa posibleng malulubhang sakit. Sa panayam, sinabi ni PhilHealth Acting President and CEO Dr. Beverly Ho na malaking tulong ang YAKAP at GAMOT Programs upang hindi na lumalapa ang mga sakit tulad ng dengue at leptospirosis. Layo rin naman ang sabing programa na tiyakin ang bawat Pilipino ay may access sa kailangang gamot, libreng konsultasyon at tulong sa pagpapa-ospital nang hindi nabibigatan sa gastusin. Ayon kay Dr. Ho, kapwa pinalalawak na rin ang health benefit packages para sa sakit na dengue at leptospirosis.
16: Malaki na po yung coverage natin pero syempre para sa amin yung mahalaga ay kung pwedeng hindi po ma-admit, no? Kasi syempre, ay marami namang risk kapag lumala yung kaso. So kailangan po mag-visit kayo sa YAKAP providers.
0: Yan ang pahayag ni PhilHealth Acting President and CEO Dr. Beverly Ho.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inilunsad na sa Veterans Memorial Medical Center ang Veterans Enhanced Screening, Testing and Treatment for Tuberculosis o VES-TB na bahagi ng Philippine-US Tuberculosis Care and Prevention Project. Inisyatiba ito ng US government na popontuhan ng $183,000. Pinangunahan din na Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr. at US Ambassador to the Philippines Lee Lipton ang paglulunsad ng proyekto at ceremonial handover ng US-donated TB prevention supply sa VMMC, layo ng VES-TB na palakasin at gawing mas accessible ang sustainable and TV services para sa mga veterano at kanilang mga pamilya. Ayon kay VMMC Director Dr. Peter Paul Ruben Galvez, makatutulong ang programa para mapalawak ang TB screening para sa mga veterano. Anya, isa lamang sa bawat 5 veterano may TB ang nagagamot sa VMMC. Dagdag pa ni Galvez, target ng programa na maabot ang 8,000 individual para sa TB screening.
17: Around $180,000, so this is to detect yung mga veterano nga natin, at least for the veteran community. Kasi nga nakita natin na only 1 in 5 lang ang natitreat natin. So hahanapin pa natin yung mga veteranong nangangailangan ng detection at saka para yung cure nila. Kasi nga nagulat din ako sa numbers actually na number 3 pala tayo, sabi ko. Ang problema lang kasi natin, yung veteran, marami ibang sakit. So kung dadagdag ko pa yung TB, iba dyan may heart problem, may diabetes, tapos iba sa buto.
18: So risky na sa kanila.
17: Risky na rin. Mahirap na sila i-treat din also. So it's more complicated to treat them. Kaya we're giving this parang focused na treatment for them saka special attention.
0: Si Veterans Memorial Medical Center Director Dr. Peter Paul Ruben Galvez.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi nagpapatumpik-tumpik ang Philippine Ports Authority o PPA sa pagkakasan ng mga paghahanda kasunod ng pagsimula ng bare months. Sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PPA spokesperson Eunisa Monte na inaasahan nila ang pagdami ng pasahero dahil sa papalapit na holiday season. Anya, naka-alerto at naka-heightened alert na rin ang kanilang pamunuan anumang oras na dumagsang mga pasahero. Dagdag ni Samonte, nakaposisyon na rin ang kanilang security measures tulad ng mas pinahigpit na inspeksyon sa pamamagitan ng K-9 units at highly advanced X-ray scanners.
10: Yung security, saka po yung mga access points natin, no? Tuloy-tuloy po yung training natin sa ating mga port police at sa together with the K-9 units with the Philippine Coast Guard. And kasabay po nito, meron din po tayong coordination na mas mahigpit na rin when it comes to shipping lines para po mas maayos yung passenger flow at operations kapag po magkakaroon tayo ng peak season o yung pagdoble ng mga pasahero. And then of course, 24/7 naman po ang ating CCTV monitoring at pagpapatrolya sa ating mga pantalan. And marami rin po tayo ngayong mga bagong X-ray scanner sa mga pantalan when it comes to security check naman po.
0: Yan ang payag ni Philippine Ports Authority spokesperson Eunice Samonte.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, nakikita ng mga kumpanyang Taiwanese ang $100 million na business deal sa Pilipinas sa kitna na nagpapatuloy na Taiwan Expo 2026. Binuksan ng expo kahapon kung saan 125 na kumpanya mula Taiwan ang kalahok at pumunta sa Pilipinas. Ayon kay Taiwan External Trade Development Council Chair at Taiwan Expo 2026 spokesperson James Kwa, nakikita ng Taiwanese firms na ang Pilipinas bilang magandang lugar para sa paggawa ng electronics at mga industriyang may kaugnayan sa semiconductors. Handa rin ano yung makipagtulungan ng Taiwanese companies sa mga kumpanya sa Pilipinas pagdating sa new technologies lalo na sa artificial intelligence applications. Tatagal ang Taiwan Expo 2026 hanggang ngayong araw, September 19.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Isinasabi nila ng Development Budget Coordination Committee o DBCC ang panukalan nito sa posibleng fuel excise tax relief sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, bagamat hindi ito natalakay sa 11th Economy and Development Council meeting, ay patuloy pa rin itong sinusuri ng economic team. Magugunit ang lumagpas na sa $80 per barrel threshold ang one-month average price ng Dubai crude, kaya nire-repaso ng DBCC kung maaaring bawasan o pansamantalang alisin ang excise tax sa langis. Layo nitong maibsan ang epekto na napapatuloy na pagtaas ng langis sa global market bunsod ng kaguluhan sa Middle East.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, naging matagumpay ang trabaho at serbisyo hatid para sa bayan 2026 ng Civil Service Commission National Capital Region. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal, sinabi ni CSE Assistant Commissioner Judith Donggalio Chicano na halos 500 job seekers ang nakilahok upang makahanap ng trabaho sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Paglino naman ni Chicano, karamihan sa job seekers ay nagpasa lang ng kanilang mga papeles dahil may tamang proseso ang pagtanggap sa mga nais makapasok sa career positions ng pamahalaan.
19: Nandun yung mga ahensya na mayroong mga vacancies. So they were able to submit their documents, their qualifications. At the same time, pinagsama-sama natin sa isang lugar, sa isang venue, yung lahat ng ahensya na pwedeng makatulong, no? Kailangan mo ng documents para makatulong sa iyong employment. For example, PSA para sa iyong Certificate of Live Birth, NBI para sa iyong NBI clearance. Nandun din ang Quezon City Government para naman sa ID for Quezon City residents. So marami pang ibang ahensya na nag-participate.
0: Yan ang payag ni Civil Service Commission Assistant Commissioner Judith Donggalio Chicano.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Employment at livelihood programs para sa senior citizens, pinalalakas ng QC Peso at OSCA QC. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Jared Moreno.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Patuloy na isinusulong ng QC Public Employment Service Office, QC Peso at Office for Senior Citizens Affairs o OSCA QC ang pagbibigay ng oportunidad sa mga nakatatanda upang manatiling aktibo, produktibo at may dignidad sa trabaho at kabuhayan. Sa ilalim ng Special Employment Program for Senior Citizens, nakikipagtulungan ang QC Peso sa mga pribadong kumpanya upang mabigyan ng trabaho ang mga kwalipikadong senior citizens. May suporta rin ang OSCA QC para sa mga nakatatanda na nais magsimula ng negosyo sa pamamagitan ng pangkabuhayan QC. Ayon kay Christine Del Andraneda Advincula ng QC Peso, hindi lamang bilang ng benepisyaryo ang sukatan ng tagumpay ng programa, kundi ang epekto nito sa buhay ng mga senior citizens.
21: Hindi lamang po sila binigyan ng trabaho, binigyan sila ng pagkakataon na maipakita na meron silang kayang gawin para po sa atin.
22: At saka available yan, yes, sa Quezon City.
20: Patuloy naman ang ahensya sa pagbibigay ng oportunidad sa pamamagitan ng job matching, referral services at iba pang employment programs. Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, ipinahayag ng pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs ang matinding pag-aalala ukol sa plano ng Israel na magpalawak ng kanilang settlement sa West Bank. Nanawagan ng DFA sa lahat ng panig na itigil ang mga unilateral na hakbang na nagdudulot ng kaguluhan at nagbabanta sa pagbuo ng isang malayang estado ng Palestina. Binigyang diin ang ahensya na ang pagpapatuloy ng settlement plan at ang tumitinding karahasan ay lumalabag sa international law. Gitan ng DFA, nakahakahadlang din ito sa pagkamit ng hustisya sa Middle East. Huling pinagtibay ng Pilipinas ang suporta nito sa karapatan ng mamamayang Palestina at partikular na ang kanilang karapatan sa sariling pagpapasya o self-determination. Kaysa ang Pilipinas sa maraming bansa papagtutol sa pagtatayo ng mayigit 1,200 settlement homes dahil sa epekto nitong makasisira sa dalawang estadong solusyon o two-state solution.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita sa bayang dagat sa South Korea, hindi sasali sa digmaan sa Middle East ayon kay President Lee. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni J. Arevalo.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Nilinaw ni South Korean President Lee Jae-myung na hindi magpapadala ang kanyang bansa ng mga military asset na maaaring magtulak sa South Korea na direktang masangkot sa nagpapatuloy na labanan sa Middle East. Ayon kay President Lee, hindi lalahok ang South Korea sa anumang operasyong maaaring mauwi sa digmaan. Aniya, kailangan nilang gumawa ng limitadong hakbang upang maprotektahan ang mga South Korean citizen, commercial vessel at supply ng langis na dumaraan sa Strait of Hormuz. Kasalukuyan namang pinag-aaralan ng Seoul kung paano mapapalakas ang maritime security sa rehiyon. Mayroon ding naval unit na nakatalaga ang South Korea malapit sa Somalia bilang bahagi ng anti-piracy mission. Ang pahayag ni President Lee ay kasunod ng panawagan ng Estados Unidos para sa mas aktibong suporta ng Seoul sa seguridad sa Middle East. Gayunman, iginiit ng South Korean leader na may malinaw na hangganan ang magiging papel ng kanilang bansa sa naturang krisis. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si J. Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, September 19, 2026. Ang alan po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineer Rolly Bumatayo, Engineer Arnel Villamor at Engineer Mark Bukiron. Gayun din kay Engineer Kenneth Nadwa at sa katauhan naman ni Tommy Reyes sa PBS News Division. Muli, ako po si Efraim Gaito sa inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, ganap na ang alas 7 ng umaga.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
23: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
24: Nagalit sa internet ang fake news.
25: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
26: What they are doing is creating panic.
23: We say no.
27: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
28: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
23: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
27: Stop telling us fake news because you're wrong.
23: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
29: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
30: To exhaust all full potential of
5: all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
29: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
6: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
7: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
29: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
8: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
29: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: PSC Hour. Ipapatid sa inyo ang modern taste sa larangan ng palalasa. Ididiscuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atleta Pinoy. PSC Hour. I-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya wagyan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas 2 ng hapon with Judith Terlina every Friday yan. PSC Hour sa Sports Radio 918.
11: Isang masayang araw ng Friday sa ating lahat. Isang tulog na lamang ay Asian Games na para sa ating Team Philippines. Ako po ang inyong lingkod, Aryan Malyare, at ito po ang PSC Hour, ang programang magkatuwang na itinataguyod ng ating Philippine Sports Commission at ng ating Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Tayo po ay kasalukuyang napapanood ang live via Facebook mula po sa ating Wirecast DOS. Nakashare din mula sa ating Sports Radio 918. You can also like and follow all our social media accounts para manatiling updated sa latest patungkol sa ating Team Philippines. You can also download our mobile app, PBS Receiver, available on your App Store and Google Play. All radio stations mula po sa ating PBS-BBS no, ay matatagpuan mula dito sa mobile app natin. Dalawang special guest ang ating tampok dito po sa ating PSC Hour sa unang bahagi. Walang iba kundi ang ating World and Asian Champion na si Miss Annie Ramirez. Alamin natin kung gaano na siya kahanda for this Aichi Nagoya 20th Asian Games. At sa second part naman, sasamahan tayo ni National Coach Rex De Lara ng ating Philippine Mixed Martial Arts Team. But syempre, bago yan, PSC This Week muna, ano bang mga pinagkaabalahan ng ating Philippine Sports Commission? At para ihatid sa atin, narito po si Ms. Icy Almazan ng ating PSC Integrated Communications and Events. Ms. Icy?
10: Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli ako si Icy Almazan mula sa ating Philippine Sports Commission. Maghahatid ng mga latest updates from our TIF Philippines and as well as our National Sports Agency. At narito na nga po ang ating PSC updates from this past week. Last Sunday nga po, no, the National Collegiate Athletic Association or the NCAA Philippines successfully commenced the ceremonial opening of its 102nd season hosted by San Beda University led by Reverend Father Aloysius Maranan and Season Mancom Chairman Attorney Jonas Cabochan at the Mall of Asia Arena. PSC Chairman Gregorio joined the historic launch, noting that the NCAA's transformation has been monumental with the addition of Olympic sports to its calendar, specifically gymnastics, weightlifting, boxing, and golf as demonstration sports to support the country's grassroots development. Present also in this ceremony were guests of honor Manny V. Pangilinan, who welcomed the league to its new broadcast home under Signal and TV5, and Manila City Vice Mayor Chi Atienza. And on Monday naman po, no, PSC Chairman Gregorio represented His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. as the distinguished keynote speaker during the official rollout of the Handog ng Pangulo Serbisyong Sapat para sa Lahat initiative in Dumaguete City. PSC Chairman Gregorio was warmly welcomed by the top leadership of Negros Oriental, led by Dumaguete City Mayor Manuel Chiquiting Sagarbarria and Provincial Governor Manuel Chaco Sagabarria. Following the main program, Chairman Gregorio also inspected the PAC Play Pro Active Courts, praising the local government's efforts in establishing Dumaguete as a premier pickleball province. Nitong Tuesday naman, no, the Philippine Sports Commission officially launched the first Mindanao Youth Games during a press conference at the Rizal Memorial Sports Complex. Designed to unite young athletic talent across the region, the inaugural multi-sport event is set to run from April 11 to 17 next year at the World Standard Mindanao Civic Center in Tubod, Lanao del Norte. Over 7,000 athletes from various municipalities will compete across 12 to 15 sporting events, including athletics, archery, basketball, swimming, and weightlifting. The regional gathering will feature delegations from the Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soxargen, Caraga, and Barm. Adding international and academic flair to the lineup, guest contingents from the National Academy of Sports and Timor-Leste are also set to participate. This landmark announcement was spearheaded by PSC Chairman Gregorio and Project Oversight Commissioner Matthew Gaston, and joining them as well were host province representatives Lanao del Norte Governor Mohammad Khalid Dimaporo and 2nd District Representative Siti Amina Dimaporo. And nitong Thursday naman po, no, fresh off a triumphant campaign that proved their dedication on the international stage, the National Academy of Sports Judo team made a courtesy call to the Philippine Sports Commission where they were warmly celebrated by PSC Chairman Gregorio along with Commissioners Olivia Ku, Matthew Gaston, Edward Haiko, and Walter Torres for their outstanding achievements at the 2026 Perth International Open Judo Competition. The delegation led by their Executive Director, Professor Francis Carlos Kiko Diaz, brought home an impressive haul of 6 golds and 8 silver medals. Kasama nga rin po dito, no, si Olympic hopeful Chino Sitangconchan, who captured the senior men's under 100 kilo gold medal at the International Judo Open before his Asian Games campaign. Together nga po, no, sa kanyang pagbisita ay si Pilipinas Sambo Federation President Paulo Tangconchan and Coach Ace Larida. During their visit nga po, no, Chairman Gregorio congratulated the athletes and encouraged them to sustain their training momentum. The National Academy of Sports hopefuls were invited to compete as well in the inaugural Mindanao Youth Games in April 2027, while Chino is set to represent the country in Nagoya in the coming days. That same day nga po, no, following a breakthrough performance At the 2025 Asian Youth Para Games in Dubai, the Philippine Youth Delegation visited the PSC to present their impressive haul of 8 golds, 13 silvers, and 10 bronze medals. This total of 31 medals marks a massive leap from the previous edition's tally of just 1 gold, 6 silvers, and 2 bronzes. The young athletes received a warm welcome from PSC Chairman Gregorio and Commissioner Edward Haiko, who commended their exceptional effort and growth on the international stage. Joining the delegation for the courtesy call were Philippine Paralympic Committee President Michael Beredo and the team's dedicated coaching staff. Beyond the recognition, the visit served as a platform to reward the athletes' hard work with cash incentives. The PSC officially distributed 37,500 pesos for gold medalists, 20,000 pesos for silver medalists, and 7,500 pesos for bronze medalists to honor their contributions to national pride. At iyon nga po no, ang naging mga kaganapan po no sa ating ahensya for the past week. At maliban nga po dyan no, kaninang madaling araw lang po ay lumipad na nga po patungong Nagoya, Japan ng ating Chairman Gregorio together with some of our athletes from baseball, sepak takraw, surfing, and as well as Philippine Airlines executives nga po no, kasama dyan si Vice President Bud Britanico and as well as their manager for corporate marketing, Ida Aguilar. Formal nga po magsisimula ang ating Asian Games no, this Saturday, September 19, at dyan nga po ang ating flag bearers ay sina Olympic boxing medalist Ira Villegas and as well as weightlifting world record holder na si Ian Albert de los Santos. At para nga po updated kayo sa magiging mga kaganapan po no, sa Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan, ay patuloy lamang po tumutok sa aming mga social media pages. For Facebook, that's Philippine Sports Commission with the blue check. For Instagram, that's @phil.sportscommission. For our X account, that's @psc_gov. And for our YouTube, we have their A channel as well, that's Philippine Sports Commission. And for our official updates and announcements po, no, lalo na po sa paparating na Batang Pinoy, and you can follow us and be updated on our official website, that's psc.gov.ph. Muli po, maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat.
11: Avet, Miss Icy Almazan, maraming salamat. Talaga namang kaliwat kanan ang pinagkakaabalahan ng ating Philippine Sports Commission para matiyak no na yung programa mula po sa ating elite at grassroots sports no ay talagang mapapalaganap sa loob at labas ng bansa. Samantala, ito Asian Games update muna tayo no. Ito sa kapapasok lang na balita, sigurado na ang podium finish para sa ating Philippine Women's Soft Tennis Team. Ito'y matapos ang kanilang impressive wins kaninang umaga. So, nauna pong winalist no, ng ating Philippine Women's Soft Tennis Team, ang team po ng Mongolia, 3-0 no, yung nailista kaninang umaga. At ito po'y ginanap no, sa Higashiyama Park Tennis Center. So, mula po doon sa game against Mongolia, wagi si na Princess Katindig at Noel Manyalak, or I believe ito si Bien, no, Bien Zoleta, ang kanilang nakaharap no. So for that women's doubles, wagi po sila 5-0. Sa second match naman, itong si Christy Sanyosa yung lumaban naman at 4-0 naman no yung kanyang naitala. So maganda pa rin no. So sa pangatlo naman, ito na talaga yung nagtiyak doon sa sweep no, dahil wagi ang pares na Shireen Salazar at Hilary Paas no. So after nung 3-0 sweep no against the Mongolians, another victory no yung kanilang naitala. Katapat naman yung team ng Thailand, 2-1 naman no yung naging resulta ng game na to. So dahil po diyan, abante na sa semifinals ng women's soft tennis team event no, ang ating Pilipinas soft tennis team. So again, congratulations sa ladies. And of course, bukod dyan, syempre maganda rin yung pinapakitang laban ng ating men's team no. For our men's team, maganda nilang sinimulan yung kanilang campaign dito with a 3-0 sweep against Pakistan. So ngayon ongoing pa no yung laban para sa ating men's team. So for our men's team, tayo naman ay nire-represent dito nina Joseph Arcilia, Samuel Nugit. Wagi sila kanina dun sa kanilang opening match. Si Sherwin Nugit, no, nasa men's team din po natin. And of course, si Mark Alcoceba at si Deo Talatayod. Again, magandang pagsisimula ito. Hindi pa man po official na nagbubukas, no, itong 20th Asian Games, ay meron na agad tayong siguradong podium finish, no, para or mula sa ating Pilipinas soft tennis team. So again, congratulations po sa ating team. Samantala, check your time. It's 1:18 p.m. pero syempre bago tayo mag-break, no, gusto po nating marinig din yung overview nitong 20th Asian Games campaign para sa ating Team Philippines. Meron tayong 446 total, no, na Filipino athletes mula dito sa competition, at ito actually yung second biggest, no, delegation ng Pilipinas mula sa Asian Games since the Hiroshima Games, no, since 1950s, no. So narito naman, no, yung again report po ni Miss Judith Caringal bago siya lumipad kanina pa Nagoya, Japan. Narito po ating pakinggan at panoorin. Miss Judith,
12: Pilipinas muling susuong sa laban. Itataya ang karangalan ng 115 million Filipinos sa paglahok ng bansa sa 20th Asian Games na gaganapin sa Aichi, Nagoya, Japan. Kakatawanin tayo ng 446 Filipino athletes na sasabak sa 38 out of 43 sports to be contested, kung saan 469 ang gold medals na nakataya. Ayon kay Philippine Olympic Committee President Abraham Babol Tolentino, ang misyon ng delegasyon ay makasungkit ng 8 gintong medalya upang malagpasan ang pinagsamang gold medal haul ng bansa noong 2018 Jakarta at 2023 Hangzhou Asian Games. Malaki ang paniwala ni Tolentino na kayang-kaya ng Team Philippines na makamit ang layuning ito dahil mataas ang kalibre at tunay na star-studded ang ating koponan. Positibo rin si Philippine Sports Commission Chairman Patrick Pato Gregorio na malalagpasan ang 4 na gintong nakuha noong nakaraang Asian. Bukod sa pambihirang galing ng mga Pilipino, buo rin ang suporta ng gobyerno sa pamagitan ng PSC na naglaan ng 150 million peso budget para sa training at preparasyon sa malaking laban na ito. Bagamat minus 1 na agad ang bansa matapos ang maagang exit ng defending men's basketball champion na Gilas Pilipinas, marami pa rin pambato ang maaasahan ng sambayanan. Pangunahan ito ng world tennis sensation na si Alex Iala, kasama ang reigning men's povo champion na si EJ Obiena, jiu-jitsu titleist na si Annie Ramirez, at ang kanyang world champion teammate na si Kim Custodio. Nandyan din ang gymnastics Olympic double gold medalist na si Carlos Yulo, kasama ang kanyang kapatid na si Eldru. Hindi rin papahuli ang mga pabato sa boxing na sina Olympic medalist Carlo Paalam, Ira Villegas, Nesty Peteso at Yumer Marshall, naging ang Olympian swimmer na si Kayla Sanchez. Todo buelo rin ang ating mixed martial arts at combat fighters sa usyo sa panguna ni na World Cup gold medalist Carlos Bailon Jr. at six-time SEA Games champion Agatha Wong. Kasama ang subok na mandirigma ng MMA na si Jean-Claude Saclag at ang judo debutant na si Chino C. Tancontian. Nakasandig din ang pag-asa sa ginto sa larangan ng esports, kung saan 6 na koponan ng Cebol ang lalaban sa pangunan ng Mobile Legends Bangbang MLBB. Sa golf naman, na minsan na tayong binitbit sa rurok ng tagumpay sa Asiad, asahan natin ang mga pambansang professionals na sina Bianca Pagdanganan at Miguel Tabuena, kasama ang world-ranked amateur na si Rian Maliksi. Karagdagang pwersa rin ang Filipino Heritage Trucksters na sina Victoria Bosong, Nathaniel Zaylor, John Cabang, Zion Nelson, Jessica Lawrence at Naomi Johnson. Higit sa lahat, nagsisilbing matinding motibasyon ang Olympic berths o direktang slot para sa Los Angeles 2028 Olympics na nakalaan sa ilang piling sports sa Japan. Hindi lamang ang tennis star na si Iyala ang gigil na makatapak agad sa Olympics, kundi pati na rin ang mga Filipino archers, triathletes, surfers at squash athletes. Asahan ding mag-aambag ng karangalan ng iba't ibang team sports na may matinding naisin na gumuhit ng kasaysayan at makatapak sa podium sa kauna-unahang pagkakataon gaya ng World Cup bound Philippine Women's National Football Team o Pilipinas at ang veterano sa World Cup na Blue Girls sa larangan ng softball. Laban Pilipinas! Subaybayan dito sa Sports Radio ang highlights ng kampanya ng Team Philippines sa 20th Asian Games sa tulong ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee. Judy Caringal, Philippine Olympic Committee Media, Sports Radio, Aichi, Nagoya, Japan, Asian Games.
13: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
14: The 20th Asian Games.
13: Dito sa Sports Radio 918.
11: Maraming salamat, Miss Judith Caringal. At gaya nga nasabi ni Miss Judith, talaga namang ihahatid natin ang happenings kahit na nandito tayo sa Philippines. But of course, with Miss Judith Caringal, katuwang po ang inyong sports radio para dito sa laban ng ating atletang Pilipino. Samantala, at this point, agad po nating welcome na Miss Annie Ramirez. Welcome to the program.
15: Hello, Miss Ayang. Good afternoon.
11: Yes, Miss Annie, of course. Ilang tulog na lamang ay yung inyong event na, no? Jiu-Jitsu dito sa 20th Asian Games. Handang-handa ka na ba?
15: Handa naman na. Yun naman yung inaantay na lang din namin yung day ng competition. Pero hindi pa ako totally on weight, pero working on that.
11: Yes, working on that, no? But of course, syempre, October 1 to 3 pa nakaschedule yung ating jiu-jitsu at sa darating na September 28, no, ang inyong magiging alis for Nagoya. So, ano ang gaano kabigat para sa iyo, no, itong laban sa Asian Games?
15: Sobrang mabigat kasi, syempre, expectation na rin. Then, syempre, ako personally, gusto ko din talagang manalo dito sa Asian Games. Lahat naman ng mga atleta ang nalaro doon for sure. Inyong aim. So, mabigat na laban doon.
11: Paano mo tinitingnan? Yes, Miss Annie, paano mo tinitingnan ito? Lalo na, ikaw yung defending champion, pero women's 57 kilogram yon. This time, lighter weight, 52 kilogram. Paano mo siya tinitingnan? Pressured ba? Or parang fresh start or new challenge for you?
15: I think for new challenge, hindi ko siya tinitingnan as defending champion kasi hindi naman sa yung weight category ko na nilaro last time, di ba? So, more new challenge siya na yun yung challenge na kailangan kong lagpasan for this recent week.
11: Paano mo hinarap yung weight management? Kasi nga sabi nga natin, di ba, talagang competing weight mo ang 57.
15: Yun, medyo mahirap. Kasi, siyempre, mas bawas sa food na kinakain. Pero yung intensity ng training, hindi nababawasan. So, yun yung medyo, lalo na this last 2 weeks, ito yung medyo pinaka-crucial kasi, yun na, the more na lumalapit yung competition, the more na dapat nabababa ko yung weight ko. In the same time, mas tumataas yung intensity ng training or kailangan kasi nga alam ko ma-meet yung weight ko at least bago dumating yung araw ng competition sa lalo.
11: Ang daming nangyari sa career mo, of course, highlighted yan ng nakalipas na World Championship at saka Asian Championships. Paano in a way makakatulong sa'yo yung previous competitions mo?
15: Siyempre, siguro dagdag yung experience na yun, yung mga past competition, somehow, nakaka-boost din ang moral. Then, kumbaga parang kumbaga may baon ako sa mga nakalipas na competition. Papuntang Asian Games.
11: And nanggaling din kayo, di ba? Mula sa Atlanta camp. So, gaano ba katagal yung naging training mo sa US?
15: 1 month lang. Then, bumalik kami dito. May remaining na local camp kami. So, yun yung training namin habang nalito kami.
11: Pero Miss Annie, talagang ano yung masasabi mong biggest na tulong no nung nangyaring isang buwang training camp sa US?
15: Malaking bagay yun in a way na mas nakapag-focus ako sa training. No? Wala akong masyadong iniisip din na iba kundi mag-training lang. Training, then siyempre, learning from a high-level coach din, then training sa training partners with the high-level athletes. So, malaking bagay din yun. So, naiba rin yung nakakalaro ko. Ibang menu yung binibigay sa amin. So, yun, malaking bagay na makapag-training somehow sa abroad na talagang focus mo yung training lang.
11: So, pagdating dun sa weight mo, wala ka ng problema ngayon? Achieve mo na yun talagang competing weight?
15: Hindi pa. Hindi ko rin pwede kasing isagad-agad kasi mawala na akong susunugin eh. So, nasa pa lang ako, may today, 54, 55, ganun. So, meron pa akong 3 kilo. 52.
11: So, pag... Yes, Miss Annie, pagdating dun sa Nagoya, ilang days na lang bago yung talagang actual na competition. Tingin mo, ano pa yung mga magiging adjustment?
15: Sorry?
11: Yes.
15: Ano yun?
11: Yes,
15: siyempre, yung more focus na lang is yung weight. Yung weight, dati na makuha yung weight. Kasi, yun na lang naman. Kasi, ano na kami, kumbaga na gawa na namin yung preparation talaga. So, more yung focus na lang to get the weight for me, ah. Yung iba, hindi sure kung ano yung plan nila, pero ako, ganun yung plan ko. Parang, focus na lang how to get my weight for the weigh-in sa October 1.
11: Lagi mong sinasabi na every after competition, back as ano ka, challenger ka. Pero this time, ano yung motivation mo for this Asian Games?
15: Madami eh. Personal motivation ko, kasi sarili ko talaga. Every time naglalaro naman ako, ganun. O bagay, hindi lang ako, parang aside sa mga...

0: kailangan ko sa sarili.
1: Ito ba yung first ever na pagkakataon na talagang lalaban ka sa 52?
0: Oh, 52, yes. So, usually 55, yun yung pinaka-lowest international na laro ko. Pero this time, yung first ko na 52.
1: Pagdating dun sa mga kalaban mo, Miss Annie, ano ba yung mga 57, mga bumababa talaga sa 52 or new ano to opponents to?
0: May mga bumaba ng 52. Then aside doon, may mga dating 52 na. Then may mga ibang kadivision din ako na bumaba ng 52. Yung ka-finals ko ng isang game, nagtitigo din sa yung Mongolia, tapos yung UAE. Hindi ko sure yung iba. So, hindi ko naman tinitingnan kung sino yung mga maglalaro. Doon ko na lang malalaman. Hindi ko na masyadong nitingnan kung sino yung mga maglalaban. Basta ako, nagre-ready ako. Then, doon na lang kami magkakalaman.
1: From Miss Annie Ramirez 3 years ago at sa pagbabalik Asian Games, anong klaseng Annie Ramirez yung makikita ng lahat?
0: Mas payat na Annie Ramirez. And at the same time, siyempre siguro, mas matured na ako. Sorry po.
1: Yes, kasama pa rin po natin. Yes, kasama pa rin po natin si Miss Annie Ramirez, no? Ang ating pambato mula sa women's 52 kilogram division, no? So bukod po kay Miss Annie, maging si Kayla Napolis ay pambato rin natin, no? Mula dito sa women's 52 kilogram. At sabi nga natin, ano to, lighter weight to kumpara dun sa kanyang laging halos, no, na pinanlalaban na 57 kilogram. Miss Annie, this time syempre ang dami mo nang napanalunan eh. Pero gano'ng kauhaw si Annie Ramirez for another gold medal in this tournament? Yes, kasama pa rin po natin Miss Annie Ramirez, ang ating Filipina Jiu-Jitsu athlete. Strong bet natin mula sa women's 52 kilogram division. So 15 Jiu-Jitsu athletes po ng Pilipinas ang magre-represent sa bansa dito sa 20th Aichi Nagoya Asian Games. Kung until October 4 ang Asian Games, October 1 to 3 gaganapin yung Jiu-Jitsu, no? So October 2 naman nakatakda yung laban for Miss Annie Ramirez at yung ating isa pa nating pambato na si Miss Kayla Napolis, no? So again, maganda yung exposure, no, na pinanggalingan ni Miss Annie, lalo na nagsunod-sunod kasi rin siya, no, ngayong 2026, no, na idepensa niya yung kanyang corona mula sa World Jiu-Jitsu Championship. At the same time, napanalunan niya rin ang kanyang ikatlong gintong medalya mula sa Asian Jiu-Jitsu Championship. So again, aside from this Asian Games, syempre siya yung defending champion mula sa women's 57 kilogram. But again, ibang kategorya yon, kung kaya naman yun yung ating malalaman ngayon if fit kaya si Miss Annie for a lighter weight, no, the 52 kilogram division. Samantala, sa ating pagbabalik, no, muli po nating makakasama si Miss Annie Ramirez. Magbabalik pa ang PSC Hour.
2: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
3: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
4: mula September 19 hanggang October 4
3: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
4: The 20th Asian Games.
3: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
4: The 20th Asian Games.
3: Dito sa Sports Radio 918.

0: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
2: mula September 19 hanggang October 4
1: sa pinakamalaking multi-sport games sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian Games.
1: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sidelight ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
2: The 20th Asian Games.
1: Dito sa Sports Radio 918.
3: At nagbabalik po ang PSC Hour dito sa Sports Radio 918. Kasama pa rin po natin si Miss Annie Ramirez. Miss Annie, of course, no? At ito nga, patuloy ang ating kwentuhan, no? Syempre, Miss Annie, lahat ng atleta, ang talagang tatargetin dito, walang iba, kundi ang gintong medalya, no? So, sa'yo, gaano kalaking bagay ito, no, na makabalik makabalik Asian Games? At the same time, this is another challenge, no? Bawat competition may hamon to, for sure, pero sa'yo, gaano kalaking hamon itong pagbabalik Asian?
4: Pagkalaking hamon kasi number one na nalagpasan ko for now is yung weight class. I mean, yung weight na makuha ko yung weight. Diba? Syempre, yun yung mas nakaka- yun yung pinaka, for me, yun yung pinaka nakakaba. At the same time, excited din ako na makita yung sarili ko na naglalaro in a different category, just knowing na talagang pinag-adaan, pinag-irapan yun na makapasok dun sa way that I made. So, looking forward on kung ano yung mangyari sa akin sa Asian Games this October.
3: Nakakatulong ba sa'yo yun na parang ang taas ng expectation sa'yo?
4: Hindi ko nililito yung dito sa kasi hindi naman sa akin, pero hindi, ako kasi yung maglalaro eh. Sila, they expect lang sa akin. Pero iba yung, di ba, iba sa sarili mo, iba yung maglalaro. So, mas maganda lang hindi mo naintindihan yung kung ano yung expect nila sa'yo. Kasi alam mo yung sarili mo na binigay mo yung best mo, na prepare ka. Ginawa mo yung, best mo to prepare, then kung ano man yung maging resulta na, yun na yun, yun. Siyempre, bibigay ko yung best ko, hindi ko sinasabi na hindi ko pag-uusayan. Pag-uusayan ko, bibigay ko yung lahat ng makakaya ko. Kasi gano'n naman lagi. Then, yung result, hindi ko na kasi siya, hindi ko na siya hawak, di ba? Pero I'll make sure na bibigay yung best ko kasi buha ba ako ng 52, di ba? So, bibigay ko yung best ko kasi kumagay yun. Pinaghirapan ko yung makapunta doon. Early this year pa lang, nag-re-ready na ako for that. So, yun. Looking forward ako. Yung expectation, anin? Tingnan na lang natin kung ano yung lalabas sa result.
3: Yes. Miss Annie, ano ba ang usually na meron ka bang ritual bago yung competition mo? Halimbawa, saktong araw na ng competition, anong ginagawa ni Miss Annie?
4: Eh, syempre, aside sa number one, magdadasal kay Lord, hindi ako ng lakas. May na bigay niya sa akin yung lakas na kailangan ko in every matches na harapin ko. And at the same time, nabigyan niya ako ng fear, my yun na, bigay ko yung best ko. Yun naman yung lagi kong ginadasal. Wala akong ginadasal. Hindi ko masyadong inaanan na Lord. Then, kasi sa pagdadasal, naman ako kay coach dyan. Na parang nagbabasa ako ng ulo, mukha, ng tubig, sabi, ng tubig. Yung kamay ko, yung uniform ko. Kasi madulas, so parang pagbasa yung kamay ko, saka yung ibang part ng pants ko, mas makapit. So, pag ano kasi, yun, yun yung medyo weird. Medyo weird siguro yun para sa iba kasi diba, parang nagkinagbabasa ng tubig. So, yun yung pinaka-ano ko.
3: So, yun ang secret.
4: Plus, bago ako sumampa ng mats, usually, sinasampal ko yung mga ko. Kailangan para gising na. Gising na.
3: Ayan, nalaman na nila ang secret. Ayan na. Miss Annie, nalaman na nila yung secret. But of course, yes, syempre bago kita pakawalan, baka may mensahe ka sa lahat ng ating mga kababayan na susuporta at patuloy na sumusuporta sa lahat ng ating atletang Pilipino. At syempre, mensahe mo rin sa mga kapwa mo Filipino athletes na muling lalaban para sa bayan dito sa 20th Asian Games.
4: Para siguro sa mga lahat ng sumusuporta sa lahat ng atleta, hindi lang sa akin. So, syempre, nagpapasalamat kami kasi nandun kayo. At sana, despite anything, diba? Despite any result na, ano, sana manalo o matalo naman, sana buo pa rin yung support na sa mga atleta ng Pilipino. Kasi, for sure naman, na binigay namin yung best namin in every match. So, malaking kumbaga ano sa amin na nandiyan yung support na hindi mawawala kahit anong mangyari dito. Kasi para naman sa mga kapwa-atleta na nandun na sa Naboy at hindi ba yung nandito pa at di pa maalis. So, good luck sa amin lahat at bigyan natin yung best natin na lumaban tayo para sa ating bansa. Iangat natin yung Pilipinas sa lahat ng bansa na kasali sa Asian Games. So, good luck and congratulations.
3: Yes, thank you so much. All the best, Miss Annie Ramirez. Hangad namin ang lahat ng tagumpay niyong mga atletang Pilipino mula dito sa 20th Asian Games. Mabuhay kayo, ma'am.
4: Thank you
3: po. At ayan, nakakwentuhan natin, Miss Annie Ramirez, ang ating pambato mula sa Women's 52kg Division mula po sa Philippine Jiu-Jitsu team natin. Again, sa ating pagbabalik, isa pong coach mula naman sa ating Philippine MMA team, si Coach Rex De Lara ang ating makakakwentuhan. Magbabalik pa ang PSC Hour.
5: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong pagamon. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
6: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
7: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
6: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
7: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
6: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
7: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
6: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
7: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
6: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
0: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
3: Nagbabalik po ang PSC Hour dito sa Sports Radio 918. At this point, mula po sa Nagoya, Japan, makakasama po natin Coach Rex De Lara. Hi Coach, welcome to the program.
8: Hi, magandang hapon po. Salamat sa pag-imbita niyo sa akin.
3: Yes, Coach Rex, nakarating na sa Nagoya, Japan, ang ating Philippine MMA team. Kamusta naman po ang adjustment so far?
8: Well, okay naman. So, nung pagdating namin, sobrang maulan. And then, grabe yung hintay namin dun sa welcome area nila. So, inabot kami ng almost 3 hours. And then, yung mga titiran, hindi pa na-approve ka agad. So, medyo mahirap, pero it's okay, part of the buhay ng atleta and coaches talaga yan.
3: Yes, so far yung titirhan, malayo ba masyado doon sa competition venue?
8: Well, nakalipat na kami dito sa Costa Serena na cruise ship. So, like 15 minutes from cruise ship to the venue.
3: So, talagang mas malapit na, no? Kumpara doon sa malapit. Ibang nakikita natin or naririnig natin. But of course, Coach, this is a historic moment para po sa ating Philippine Mixed Martial Arts team dahil ito yung first time na nakabilang, no, ang MMA sa Asian Games. So again, sino-sino nga po ba yung ating mga atleta para dito?
8: We have 3 athletes in 54 kilograms women's. Modern MMA, si Gina Inyong Araos. And sa traditional men's, 65, si Jean-Claude Saclag. And sa 77 kilograms, si Carlos Alvarez.
3: Yes, tatlong magigiting na atletang MMA fighter ang dala ng Pilipinas dito, no? But of course, Coach, kamusta yung overall condition nila? Nakita ko may mga reels ka din, may post ka din na nakapag papawis na rin dun sa gym. Kamusta po sila?
8: Yes po, we are 100% condition na. Yun lang yung sharpness and focus nila, pati yung timbang nila. So yun na lang yung ano namin. We are 100% condition and ready for the fight.
3: Yes, ready for the fight. Talaga namang, talagang sure na hindi imi-miss itong opportunity na to, no, na makasali dito sa Asian Games. Pero let's talk about Jean-Claude Saclag. Ito, Coach, nanggaling na si Jean-Claude, di ba, ng Wushu, Sanda natin, nag-kickboxing din siya. Ano pa ba, of course, ito nga MMA, no? Ano yung nakikita mong chance nitong si Saclag, no, dito sa Asian Games?
8: Well, we are very confident sa kay Jean-Claude Saclag na talagang mag-uwi siya ng gold medal kasi this is second Asian Games siya, like yung sa wushu niya nag-silver and then he got multiple gold medals sa kickboxing and we have a professional MMA career also na maganda rin. Despite sa mga training na mahirap kasi nung nandiyan sa Pilipinas sobrang ulan talaga, baha, tapos yung facilities namin, but napag-adjust naman kami at trinabaho talaga namin. 100% to si Jean-Claude.
3: 100%. How about itong si Carlos Alvarez, Coach?
8: Well, as I say nga, nakapag-adjust na sila. They're both professional athletes and si Carlos nag-kickboxing din. So we focus on striking pati dun sa grappling and wrestling nila. We train in Wrestling Association of the Philippines, also Jiu-Jitsu. So talagang pinagandaan din namin yung mga kalaban nila. Ilang beses na pinanood yung mga videos ng mga possible na kalaban nila. So no rooms for error talaga.
3: Siyempre, yung ating lone Filipina bet, si Gina Inyong Araos naman. Kamusta siya?
8: Well, kay Gina, super ready. Yun nga, kanina talagang sa photoshoot pa lang, talagang rip na yung ano niya, no? We're 100% sure, magdi-deliver to si Gina.
3: Yes, magde-deliver. Coach, of course, from that AMA Championship na ginanap po sa Tashkent, Uzbekistan, gaano kataas yung level ng Asian Games? Lalo na, ito nga yung first time, di ba, na na-include itong MMA sa Asiad.
8: So, malaking bagay yung naging tournament sa Uzbekistan kasi nakakuha tayo doon ng 2 gold. Na lagay din sila sa number 1 rank. Si Jean-Claude sa number 1 rank. Si Gina, we go to number 1 rank. And we have the number 13th, parang wild card, si Carlos Alvarez. So malaking bagay kasi yung kalidad ng MMA sa AMA talagang nakita natin. And then we have experience also sa professional. So maganda. In-adjust na lang namin yung yung pagkakaiba ng amateur at sa professional. So malaking bagay talaga.
3: Yes, Coach Rex, syempre, ano yung, kumbaga ngayon, iniingatan nyo na mangyari sa kanila, no, during the competition?
8: Well, ngayon, iniwasan namin yung mga injuries. So that's why we have the PT and the mga massage therapies. Also, we, kinakausap talaga namin sila na focus on the goal, yung sa mental and spiritual nila. So, no emotions. So, and we advise na enjoy lang yung game. This is it. This is the first time na yung MMA is nalagay sa Asian Games. So, sila yung pioneer.
3: Yes. Coach Rex, ilan yung makakaharap nitong si Jean-Claude Saclag, ni Carlos Alvarez, at ni Gina Inyong Araos mula sa kanilang divisions? At the same time, natapos na ba yung draw?
8: Yung draw lot sa bukas, sa kategory ni Jean-Claude, 13 sila, so depth round of 8 siguro. Si Carlos, 13 round of 8 din. Si Gina, round of 8. So hopefully we can get the bye, or kung hindi naman, we're ready naman to fight. Siguro dalawang fight sa isang araw yun.
3: Coach Rex, ang taas ng expectation, no, POC, PSC, pagdating sa ating combat sports na talaga makakapag-deliver dito po sa Asian Games. Ikaw as coach, nakita mo yung kanilang paghihirap sa training, nakita mo yung pinagdaanan talaga, no, yung proseso nila bago pa makarating dito sa Aichi Nagoya Asian Games. Gaano kataas yung kumpiyansa mo when it comes dun sa mag-deliver sila ng medal for the Philippines dito po?
8: Well, sa aming mga coaches, talagang 100% yung kumpiyansa namin na makapag-deliver talaga yung ating mga atleta. Especially si Gina, si Carlos, at saka si Jean-Claude, talagang sa training, 100% talaga binibigay nila yung dapat na ibigay. At talagang uhaw yung mga atleta natin sa gintong medalya dito sa Asian Games.
3: Yes, Coach, kapag ba dito sa MMA, talagang ano yung paalala mo sa kanila bago sila sumabak sa laban?
8: Always focus, and talagang dapat relax lang para makita nila kung anong parating, and then iwas din sa mga injuries din.
3: Yes, talagang iwas sa injury, no? So again, bukas, no, ang inaasahang draw lots. But of course, Coach, baka meron kang mensahe dito sa ating tatlong magigiting na MMA fighters. And siguro mensahe din, no, sa ating taong bayan, mga kababayan po na talagang sumusuporta sa laban ng ating Team Philippines.
8: Para kay Gina Inyong Araos, para kay Jean-Claude Saclag and Carlos Alvarez, we proud of you. At talaga namang ang buong Pilipinas ay nakasuporta sa kanila. At hindi lang sila lumalaban para sa sarili nila, lumalaban sila dala yung bandera ng Pilipinas. At nagpapasalamat po ko sa sambayan ng Pilipino sa pagsuporta sa mga atletang Pilipino na handang lumaban at magbuwis ng kanilang talagang pawis at dugo dito sa Asian Games para mabigyan ng karangalan ng ating bansang Pilipinas.
3: Yes, maraming salamat din po, Coach Rex De Lara, dahil kung wala yung ating mga national coaches, eh hindi po mag-guide ng maayos din yung ating mga Filipino athletes. Mabuhay po kayo, Coach Rex De Lara, at syempre, mabuhay po ang ating atletang Pilipino.
8: Maraming salamat po, ma'am, sa pag-imbita nyo sa inyong programa, at salamat po sa sambayan ng Pilipino.
3: Yes.
8: Mabuhay ang atletang Pilipino.
3: Mabuhay ka, Coach Rex De Lara. Nakasama po natin ang coach ng ating Philippine MMA team mula po sa Nagoya, Japan. Si Coach Rex De Lara, again, tatlong Filipino MMA fighters ang ating pinadala dito po sa Asian Games. Nandyan po si na Jean-Claude Saclag, ito pong si Carlos Alvarez, and of course si Gina Inyong Araos. Optimistiko si Coach Rex De Lara na makakayang makapag-deliver ng ating MMA fighters dito po sa Asian Games. Asian Games. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating PSC Hour program. Maraming maraming salamat sa ating mga nakasama. Of course, kay Ms. IC Almazan ng ating PSC Integrated Communications and Events, kay Ms. Judith Caringal, at syempre, abangan nyo yung mga magiging report and postings din po, no, natin mula po sa Nagoya. At the same time, sa ating Master Control, si Sir Winston Del Rosario, nandiyan din si Daniel Cruz, Timothy Tapales, nandiyan din si Sir Rodson Hostiniano, and regards po sa ating Malolos at Marulas Transmitter. Sa ngalan po ni Ms. Judith Caringal, ako po si Aryan Malyare, at ito ang PSC Hour.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagkalat sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat ninyong tao.
13: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
14: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
16: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
20: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
19: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
21: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
22: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
19: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
23: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
24: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo mula agahan hanggang hapunan? Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
25: Magandang araw po sa ating lahat. Ito na naman ang ating lingguhang programa dito lamang sa Sports Radio 918, ang ating Legal Playbook. Kasama natin ang ating sports law professor, ang ating master's athlete at NSA leader, Attorney Al Agra. Magandang araw po.
26: Magandang araw, magandang umaga sa ating lahat. Muli, nandito na naman tayo para mag-aral sa usapin ng sports law. Magandang umaga, Judith, sa lahat ng sumusubaybay sa Sports Radio, sa ating regular program na Legal Playbook. Mag-aaral na naman po tayo. Ano ba na ang usapin ng hazing ay hindi lang confined or limited sa mga fraternities and sororities at hindi lang siya confined or limited sa mga eskwelahan, no? Alam naman natin may nangyaring mga trahedya sa isang kilalang universidad. Nagkaroon ng namatay dahil sa drowning. At kaya't ngayon kasama sa usapin ay nagkaroon ba ng hazing? Ito ba ay tinuturing na hazing? Kaya yan ang pag-uusapan natin ngayon. At alam natin, noong itong nakaraang tatlong taon, merong apat na mga pagkakataon na nagkaroon ng hazing. At nakakalungkot na itong nangyaring hazing ay nagdulot sa kamatayan ng apat na student athletes. Pero sa usapin na yon ay may kinalaman sa fraternity at sorority. Kaya ang tanong ay hazing ba ay sumasaklaw ba yan sa sports? At ang sagot ay oo. At kung babasahin natin ang batas, Republic Act 11053, no? Medyo batang batas, 2018 pa lang siya, maliwanag na ang hazing ay may tatlong mahalagang elemento. Una, merong physical or psychological suffering, harm or injury. So ang hazing hindi lang sa physical, may halong psychological, may halong mental, may halong emotional. Pangalawa, sino ba ang biktima ng hazing? So recruit, neophyte, applicant or member. Napakahalaga ng katagang member kasi ang member pwedeng sumaklaw sa kahit ano basta merong kang samahan. At pangatlo, yung ginawa mong physical, psychological suffering, harm, or injury, kaya mo siya ginagawa para sa iyong mga member neophyte dahil gusto mo itong mga bagong recruit ay maging membro dahil gusto nila maging membro ng iyong samahan, or ikaw ay membro na ng samahan pero gagawin ito as a requirement para manatili sa samahan. So hindi lang siya para makapasok sa isang sorority, fraternity, or organization, ginagawa mo rin siya para membro ka na, para ikaw ay manatili.